0: ni Dako Jud ang katabang sa maayong panglawas. Hmm.
1: Ngano pa man kang mag-anto sa chronic pains tungod sa chronic inflammation?
0: Yes!
1: Mag-DTX 500 ug Mytesina. Ayaw nagulat nga magka-cancer ka pa.
0: Of course. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil, kung si Jean Paul Hinoloso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil oy saying maayong panglawas ang pingan.
0: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: FGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps. D3
1: Bio. Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapasaan ang butika.
0: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgotanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
6: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino, Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill, Piapi High School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran, Kalinika Guno Pal Technical Vocational School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipuno nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mauna nga, ipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pagtik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
3: Sa mga butika.
2: Wala may ganahan makikistorya ni mo
3: tungod sa imong bad breath?
2: Mag Clinicas 4 Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba.
3: Clinicas 4 Biotic,
2: ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
3: Ya hinungdan sa tooth decay.
2: Og bad breath,
3: Clinicas 4 Biotic.
9: Mag-choy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, mag-choy ride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sa gan nga driver, extend love.
2: Extend.

0: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:11 na. Balik gapon sa atong pagkapanagubaduban. Kinig gapon si Kakig 5, Vernie Campos, kanon ni Gamay, DC, DTX 500, DTX Coupe MX, o D3 Bayo, Kamusaw.
4: Ini si Kakig 5, Attorney Ronel, kanon ay naka DTX 500, DTX Coupe MX, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX D Palo.
3: Okay, mga kaigsonan. Sa'yo nakalami, mga higala sa DTX Coupe MX.
4: DTX Coupe MX!
3: Itong nga Bernes, ga-endorse ba ni former Mayor Mike Rama ang itong DTX Coffee Mix?
4: Siyempre.
3: So, lumi kayo. Sa baho pa lang ko, no?
4: Sa baho pa lang.
3: Sa paim na, lumi na yun. Maka, dala na yung come here.
4: Sa amoy pa lang.
3: Amoy pa lang.
4: Tinto ka na.
3: Coffee na.
4: Oo.
3: Muna ah. May pa muna inyong ipanghatag.
4: Dili Gcash.
3: Dili Gcash. Muna ipangayoon po ninyo. Sa inyo hanga mga lalabs. Bisag sa mga asawa niya, oran sa ba? Ikaw na. Kanang hiatag na. Ay na, dalo-dalo na nga ito ang mga products. Di ba aliger al hongkulada? Daghan po kanis ang products. Ay, si Pari RG Gotem. Pre, morning ni muda, pre. Okay kayo, pre. Si Pari RG, mga sulkintig pamina. O si Sir Joseph Cuibas sa Cuibas Lechon. Si Sir Joseph o si Ma'am Merly.
4: Ma'am Merly?
3: Merly. Ang Lechon ni Sir Joseph sa Cuibas Lechon, karong Domingo. Karong nabi itong Domingo, ha? Ato mga kabataan?
4: Karong Domingo.
3: Patilaw niya ang mga bata, dire.
4: Amo ba? Sa Lechon?
3: Lechon ni Sir Joseph.
4: Sir Joseph Cuibas?
3: Kaya mag-call, mag-burnout, trabalo. Turns, oy. Burnout ang magigitong Domingo.
4: Pero naman tayo generator, unsa may problema?
3: Ang mga kinika, mga listener ba? Mga nanay ba?
4: I-charge daan ninyo.
3: I-charge sa inyong cellphone. I-charge para makapamina mo sa inyong mga anak. Bili ba na ako sa kuwan o in-o? Kita man sila sa posting. Siro, mo lagi may na-appeal. Bantong gawa sila ma-appeal sa division sa Dumaguete ng mga schools. Lahit man sila ng division.
4: Negros Oriental
3: man sila division. Naman sa Dumaguete, atong kipa-appeal.
4: So, appeal ang ino?
3: Appeal.
4: Amo ba?
3: Oo, appeal. Kumbati kayo. Sila appeal, appeal, miser.
4: No.
3: So, makitigi siya. At least natay,
4: sila.
3: Natay Oriental, naputay Dumaguete.
4: Dumaguete.
3: Division. Duha ka buok.
4: So, karoon na ni Domingo, ha?
3: Karoon na ni Domingo.
4: Malabot?
3: Oo. Oh, madunggan ninyo
4: August
3: inyo mga...
4: August
3: 23. Kuan sila to? Ang tawag nga na kanang... mag-on-air sila.
4: Oo.
3: Kanya ina inyong mama nga, ma, i-charge ng radyo daan. I-charge ng radyo. Alagi, i-charge lagi na ang kanang cellphone. Kay pwede na mo dito sa cellphone. Kay ma-defeat ang atong purpose sila makapaminaw. Kaya ang importante na rin nga ma-hasa na sila. Daghan may, ato raman po yung nag-burnout.
4: Ato rapod.
3: Oo. Kanya madunggan mo po ni sa uban sa Facebook. Makita man nila. Inana,
4: Usa tong oras gani ito magsugod gani?
3: Kuan sila kanang maghimo sila og balita mga alas 8, alas 9. Ania pagkahuman sa kuan.
4: Mga alas 10 na ang broadcasting gyud.
3: Depende og kanang
4: unsa sila kadaghan?
3: Oh,
4: pero pila naman to ka school? Pito?
3: Siyam na.
4: Siyam na.
3: Walo man to. Kay apil mang Don Bosco.
4: Ni apil ang Don Bosco?
3: Okay. Apil. Ang kanang ang uban si Liman din kay sila ana marakuan. Kanang Don Bosco kanang kining kamanhak ready na to kamanhak.
4: Kamanhak.
3: Ready na po sila sa paghimo sa mga kuan, mga products na to. Tingko nga atong products may kuan dak mo na mga sponsor ha mo na himo an ninyo sa oo. Sa sir kanang kuan sir, RG Gotib dai sir. Sige, sana kay lain to. Katawag ko sa una, Torres Raka. Dili na siya mo. O, katong gingon ba? Sunod, ana. Magkuan na ta katong kuan. Katong little kuan. Little puro. Mawaya. Kuan man ko, nag-launch ka na dito sa Cagayan. Sus. Ang iya, ang kanabito ka ng haplas.
4: Oo.
3: Tagline. Ikaw, dimdaw, tanya na. Pag-abot sa tagline, lamayim nun.
4: Oo.
3: Haplas. Kuyon, okay. Aperti pangatawa nila. Pero may nidaog.
4: May nidaog? Mm.
3: Di naman ang gibasihan ang kuan kay mausab raman to. Mm. Pero ang delivery, mayo.
4: Mayo, good.
3: Oh, dapat siguro to iya bugal-bugal.
4: No.
3: Mm. Oh. Nalagi ng komentaryo lagi dito, abahon sa kuan man to. Bahin man to sa abortion. Ah, tagaan man to na akong kuan. Siya ka nang gisundogin ko nila, daway ko mga komentaryo. Mm. Kamu diha. Mm. Mm. Sales! Ay natanin niyo, kanamo inana ba? Oh, pagkaligri lagi kayo. Human ninyo, gibirahan? Oh, ikaw po, nagpabira po ka, bayhana ka? Anya, pagkahuman, imuray papunit. Iti madao ta, mainti RCB te ana. Muna, sukod na to, ako nagigribihon ng ilhang koan.
4: Script.
3: Script. Na ba na sila script? Nya, kay mo adlib man, bukoy lagi karun, komentarista na.
4: Ano ba?
3: Oh, natang-tang na po na yun.
4: Sige. Mga aktibidad sa lungsod sa Bakong alang sa kapistahan. Gihan ay na.
3: Kada og pista sa Bakong. Ato kita.
4: LGU.
3: Ato basta uto kaona naman.
4: Gabi na.
3: Lisiti po sa gabi eh.
4: 27 sa gabi tingali to. Ang gikuan ni Mayor Lenin. Ako sa itong klarohon.
3: Adito gihapon sa ka...
4: Kakisa gihapon na.
3: Kisa gihapon. Si Mayor Lenin may tagi ana.
4: Dali, oy. Kuhan rasya din, ha? Magamit rasya, maabang rasya.
3: Ah, kaya libre.
4: Bayad agay, oy.
3: Bayad agay. Mayor man.
4: Ha?
3: Mayor.
4: Wala ko kabalo. Basi, oh. Sponsor po sa pista. Depende.
3: Hindi, yeah, ako'y mayor. Basa akong gamit. Hindi ko bayad.
4: Ha? Ah, mo ba? Hindi, mo bayad as Merlinin.
3: Siya, ako, mayor man ko.
4: Ha?
3: Kapila rin po, gada mo. Mm. Mga bisita na ako, pakatog lang sa hotel, may bayad.
4: Ha, mo ba?
3: Mayor man ko.
4: Abusado po kang pagkamayor.
3: Hindi, hindi. Natakadaw ka anak. Kasi konsihal, natakadaw ato na ko ano na. Sige daw, be.
4: Atong paminawon, ka K5 James Bandukilio.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ipaabot ni Bakong EBC President o Kapitan sa Barangay Balayag Manok Bakong Honorable Charlito Yupo ang ilang pagpasalamat na uban ang laing 21 ka mga kapitan na sa lungsod sa Bakong ngadto sa kauluhan human makarabat og tag 200,000 kapasos nga suporta ka. Sa usa ka pagkiginabi kang Honorable Charlito Yupo siya miingon na nga nagpasalamat sila sa ilang nadawa tungod kay pinagi sa maong kantidad na makatabang na kini sa ilang mga plano nga programa sa ilang barangay. Matod pa ni Honorable Yupo nga nahanay na usab nila ang mga proyekto nga gamitan sa maong kandidat sa so wala pa nila nadawat ang suporta tungod kay gusto nila nga mapadapat dayon na ang maong kwarta aron makita og mapuslan sa katawhan. Dugang pa ni Honorable Yupo nga pinagi sa maong tabang nga makahatag kini og suporta alang sa mga estudyante nga nagkalisod nga sila matabangan sa pagpadayon silang pagkaton sa bisan ubos nga higayon. Mukabat sa 4.4 milyones sa kapasons ang nadawat sa mga kapitan sa tibuok lungsod sa Bakong nga din ang matag barangay adunay madawat nga tag 200,000 kapasons.
3: Okay, manada eh.
1: K5 News FM Live Report.
3: Gatabi pa mga gobernador Rico. Gilabak na mo sa Mayor Kuan Linin sa Bakong.
4: Certified public accountant. Na silang managtiayon.
3: Ba't ito karang gilgig kayo nag-isgot? Isgot siya ito kuan about quarantine ito nga sa Bado?
4: Oo.
3: Min ang magyod ko? Kay obligado magigumaminaw?
4: Oo.
3: Ma? Ha?
4: Oo, si Tisay.
3: Kanusta ka mga naksay?
4: Tisay yun, mga lamak na ni. Ni file na ni siya o maternity leave?
3: Babay or lalaki naksay? Babay. Sa babay, kwapa. ako, di man ingon pag ganahan ko kung babae yun. Buhala ka akong anak na po, kabuk, puro babae. Lagi! Kung mga itag laki, badlungon kayo ng laki.
4: Ah, badlungon?
3: Di bitaw eh. Ano sa ihatag si Ginoo?
4: Di man si Jervin badlungon, good?
3: Ha?
4: Di man si Jervin badlungon?
3: Badlungon, yung papa. Mura itong bataan, ako sige manambag. Manambag ba?
4: Oh.
3: Nana, ikaw nga. Imo bito ko gitagagling!
4: Oo.
3: Nga karun, ikuan. So nga, ingon na ba ko sa imo ginagmay? Ano? Lagi kay si Jinjin o si Tiristi. Stadyantis. Dyanti po ito siya. Jinjin o si Kuan. Gabi kay mutan na sa iyong mga hot. Kanang Kuan ba? Kaya naman ang kinabuhay. Okay. Ay, alas 8:20 na. Nangasuking tigpaminaw.
4: Hatol kya. Tambag legal sa ta?
3: Ah, sige. Tambag legal sa ta.
6: Tambag legal. Tambag legal. Attorney Ronel De Palubos. Ato na ba kamoy mga pangutana kabain sa inyuhang mga personal legal issues? O guman pa, aniya na ang programa nga makatabang kaninyo. Ipadayag kini sa Tambag Legal. Tambag Legal. Kauma si Attorney Ronel De Palubos. Tambag Legal. Tambag Legal. Tambag Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel De Palubos.
4: Mayong buntag, Attorney Ronel o ni Sir Bernie. Salamat sa paghatag o pagtagad ning akong pangutana. Kabahin ra ni siya, Attorney. Ato bang track gani nga nakadisgrasya, nakaligis? Atong ni aging simana. Natingala ra ko, Attorney, o layhan ra ko nga maklaruhan. Kay wala man gud kaayo mikasabot. Ngano man nga ang driver sa truck, nga wa man to siya'y sala. Kay siya man gani ang gidasmagan sa motor, unya namatay ang nidasmag niya, siya man hinuan ang napriso. Pasabta mi, Attorney, kung ngano nga ingon ana man ang panghitabo. Unsa man di ay ang balaod, kabahin anang makadisgrasya ta.
6: Tambag legal. Tambag legal. Attorney Ronel De Palubos.
4: Kabahin sa mga ingon ana, no, mabita na siyang mahibulong usahay kita nga mana tanga wala man tay sala kay kita pa man gani gidamagan, no, hubog man to siya, wa man to siya lisensya tanan ana. Pero kana man gud siya is pagkanaay mahitabo sa kadalanan, no, o niya naay namatay, naay na physical injury or unsa, ang pikas party presume negligent mo na siya sa balaod, ha. Presume negligent. But ipasabot, bisag mo ingon kang walay sala, niingon naman daan ang balaod nga negligent ka. So, kinahanglan ni mo nga i-overturn ang presumption of negligence pinaagi sa pagpakita og mga ebidensya nga dili ka negligent. Okay? So, kana siya, alimbawa, gidakup ka, no, mapriso ka, makapiansa raman sad ka ana, no? O niya, kung dili gyud ka makampiyansa, mo lang naisakit-sakit, no? Kay mapriso gyud ka. Pero normally, kung klaro gyud ka ayo, nga wala gyud kay sala, nga ikaw gyud ang gidamagan, nakaprino ka, ang imong truck, insaktog maintenance, mga ingon ana ba, wala ka kainom anang mga panahon, nabuti pasabot, ma-overturn gud nimo ang presumption of negligence kay wala gyud ka, naagyo ka sa insaktong kondisyon, ya disgrasya gyud ang nahitabo, siya gyud ang nidamag nimo, ma-acquit ra gyud ka ana. No, dili ka ngayong mahadlok. No, proseso ra na siya sa balaod kay naa may presumption of negligence. No? Basta mga disgrasya sa kadalanan ang mga mahitabo, mao gyud na siya nga dakpon gyud ka. Pero ayaw ka balaka kay kung ma-prove nimo nga dili ka negligent, ang katong pikas mao'y negligent, ma-acquit ka sa maong kaso.
6: Tambag legal. Tambag legal. Attorney Ronel De Palubos.
4: Sa inyong mga pangutana, ha, tambag legal, ha, ipadala lang sa ako ang Facebook page nga Attorney Ronel C. De Palubos.
3: Kana turns ba, kana imo mga tambag legal, ipako ana, ipa-edit na, kay ipa-post ni mo.
4: Mugan ni kuan pa ko nagpagama kabot nagaman ako ni ako nagaman ako ni
3: mo kuan gyud ka kanang mag busy na si abo magko gyud kag imong kaugalingon na lang
4: dili ba frame ra kaya ra man akong i-edit
3: kaya ra nimo
4: kay frame ra bu ba kato mang akong ingon nimo ba nga background nga naay ko an kaya ra man akong i-edit kay paspas man din sa
3: lupig lang ta ni buin alguno ini o na kay kanay mo ka bugado lupig lang ta sa bisdak kana mga bugado kana kani lang siya mo nang dilabito ko mo batin kay para madiretso diretso lami baya ka batin nun baya ko pero di nako
4: hindi na ka
3: ako na lang pungan pero o sana ginatwins nga mo na ibalaod sa Pilipinas nga di maayo nagtarong ka ikaw pa
4: luoy noong kaayo
3: ikaw pa mapriso
4: katong mga gahubog-hubog sa dalan mo noong makaingon
3: oo banggaan nabanggaan ni mo ikaw may mapriso oo nagtarong ka pastila na mga kanag yung kanang iro yun turns kanag yung iro nga sus wag yoy pag ang iro mga higala maligsans motor turns o niya ikaw mismo nga nagmotor ka, na pangos ka diha, napiang baka, way mo gawas nga tagiya.
4: Way mo gawas tagiya.
3: Ah. Pero ang iro, mga kaigsuran nga naligsan sa sasakyan na namatay, negligence sa driver. Oo.

0: Fiber, sakyanan nga wire brake. O niya, pagkahuman, mangga, liso sa mangga, liso sa mga kanang may nana. Munay, bantayan nimo, magpadagan ka. Oh. Pero sa bang mga nasod, sa Japan turn, sa nabaguhan ko dito.
1: Kay?
0: Kusog kay padagan driver.
1: Kusog padagan ang driver.
0: Mga motor, kusog. Wa may irong labang. Wa may ring. Wa may bato. O niya, napay ilang kalsada nga pwede katulgan. Pwede, hanigan ni mugbanig.
1: Strikto na sila dito sa mga inana. Ang kuan dito, pananglitan, tungod sa naibato, na disgrasya ka, bayran ka sa gobyerno.
0: Sigurang kanya na?
1: Nagpaayo ka. Bago pa kang nagpaayo, pag-abot sa unahan, na nakadisgrasya ka, kaya na wala dahil nahugot kaayo ang twirka, ang kanang bolt, mga inana, bayran ka sa tag-iya sa kanang shop.
0: Gipaayohan.
1: Gipaayohan nito. Inana dito ang ilang balaod.
0: Dere sa ato, kay... No, yung ano mo na tao? Hugo!
1: Hugot po to?
0: Huwag ko kailan ni mo, ay! Huwag naman na. Isang matupatag barangay! Matay, grabe dere sa ato ang mga higala. Muna diha mga suking tigpaminaw nga ang dito sa Japan.
1: Too much democracy, mga gudu sa iyo, na wala na'y disiplina. Disiplina na mag-inaktali.
0: Ano yan, kasagaran po dito, one way, ra?
1: Oo, walay sa lobo.
0: Ano yan? Makadungog ra kag sirbato dito kanang napoy Pilipino siguro nang driver kanang sirbatuhan siguro. Pero kanang mga Hapon nga driver dili ay.
1: Sa si dito po ko sa Indonesia, kanang mga Hindu. Dili gyud mo nirbato.
0: Di man nirbato.
1: Dili gyud graving traffic. Naampay usahay nga kanang pating hinayan na lang gyud ninyo kay naay ga procession dito sa unahan. Wa jud ka kadungog nga naay sakyanan nga nga murag gadali wala gyud
0: sa Indonesia
1: magsunod gyud
0: disiplinado po dai sila
1: disiplinado sa mga katong ang area sa Bali nga kanang murag Hindu ba pero katong ubang area nga
0: murag Philippines
1: murag pag Philippines abi na nang Jakarta abi gyagawan ng Jakarta
0: pero sa Japan bisag asa na pita parte sa Japan di yon grabe mga suking tigpaminaw dito gid ko na amazed stories nga bisag dito sa CR pwede ka mo inom sa ilang tubig
1: bisag sa ilahang sapa tinaw kayo
0: wa may mineral water bali kya wa man dito ko sa Japan nga kato pag ato na mo sa Japan nga hapit ko na pasmo
1: kaya wala sila na maligag mineral water
0: o nya mapoy nagkuan ako nga
1: naman ay mga gripo ra sa mga kilid-kilid
0: dili sa hotel naman
1: sa hotel na
0: number one way kutsara
1: stick mo na
0: chopstick
1: gani chopstick
0: di nakinamot ko
1: Gainan bitaw tikaw diri nga praktisan tikig chopstick di pug ka.
0: Ay nako ana tiguang na ta. Kinamot ko kaon. Kaoban ba mini manager andi amura di mi kaoban ato siguro.
1: Kamo da gani Pandoy.
0: Di kami paniko na to ni Migo ni manager andi Troy Tisoy.
1: Yang bisprend.
0: Bisprend. Karon tons kay tubig. Ko kabalo nga mainom daytong last gripo.
1: Last gripo.
0: Yeah. Ko nga, nawag ko nila. Lamit na kiniinom ba? Say, na may mineral siya. Wa may mineral. Ko asa mo niinom siya? Da, sa gripo. Bisa kung sa kami ngong lamit niya, labi, dito ka sa CR, magin.
1: No?
0: Bisa kung sa na di magin matulon.
1: Di imo sa kandos dito niya, ibo tara ibotang sa lamisa, usa, parang mapatundag-tundag ni
0: mo. Kaya kayong una-una na ko CR, man. Mo bitaw nang kanang maligo kog dagat da sa Kampaklan, nindot man ang dagat gyud dito sa unahan. Pero kay mulabay magminteryo. Ini guna-una na ko nya, nakakita po kog tamburong dito nga kini murag mo gini agasan nang gikan sa minteryo.
1: So dili gyud ka maligo, pero tambok kay nang isda diha.
0: Ligo ko. Pero wala. Bisag kaot ra siguro to kana murag nikatulang gamay, murag din ayaw ta yon. Adi na ta diri ate.
1: Sabay ra gyud diri dapit sa
0: kang mating
1: or
0: kay
1: dito sa ahong.
0: Christopher na koy. Migo na nako dito tala.
1: Si Christopher.
0: Niligo ko atong sbado.
1: Okay. Oy, nasud sa 30 na.
0: Nasud sa 30 na day. Nyawa man stopper dito wa man to ko mga bispo ni uli na pugog sayo. Libi ta mga sokin tig pamina mo na mga higala. Oy, alas 8:30 balik mi human ni standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio.

0: Ang D3 ngamay visio.
1: Ang visio
0: ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay visio.
1: Ang visio
0: ngamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay.
4: DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
3: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
4: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C. Available nationwide.
8: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan,
8: Mag-Clinical Spore Biotics.
9: Katabang sa pagnindot sa digestion
8: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
9: Para healthy ang tiyan,
8: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
1: Mapalit sa iyong mga suki butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako, ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Supplement for men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend. Supplement for men.
12: Isang kapsula ka na.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo kadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
14: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
0: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong Moria ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
1: Ang visio
0: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gyud ko kainom kape kay gabatyag pud dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
20: D3 Bio.
21: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
20: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Nawan ana baka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka?
24: Ang DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
24: Adunay powerful extracts,
25: nga phytochemicals,
24: ug antioxidants,
25: nga gigan sa palaya,
24: ug desugared sugar cane,
25: mga organic compounds,
24: nga effective
25: batok sa sakit nga diabetes.
24: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong gina intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
24: Mighty C.
25: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta muubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
24: Mighty C!
25: Ang alkaline nga vitamin C!
1: Mapalit sa mga butika.
25: Mighty C!
24: Ang alkaline nga vitamin C!
28: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Kila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
1: mapalit sa mga butika.
24: Mighty C,
25: sakit ang tiyan,
24: kasagaran,
25: nalisdan sa paglibang.
24: Mag Clinicas Probiotics,
25: 545 probiotic,
24: nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
25: Sa Clinicas Probiotics,
24: suwabe
25: ang paggawa sa hugaw.
24: Mag Clinicas Probiotics,
25: adlaw-adlaw,
1: mapalit sa inyong kasuking butika.
29: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
30: Foro de los Pueblos.
31: Alas 8:39 na. Balik gapon sa atong pagkapanag-uban-uban. Kini gapon si K5 Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, og D3 Bio Kabusaw.
32: Si K5 Attorney Ronel, kanunay na ka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, og Spore Biotics, Deep Halobos.
31: Basa sa tatangs sa mga nag-chat. Good of Freedom Malbog.
32: Mauman ang balaod nga pinaagi gyud sa due process, although daghang balaod nga wala sa tuno. One-sided. Attorney Ronel, unsa daw binisayaan ang presumption negligence? A presumption negligence, mura ba og bigingon na daan ang balaod nga pagka mahitabo na siya, sad-a na ka, adangag na ka. Sala na nimo. Gadinangag na ka, ana. Muna siya ibot ipasabot sa presumed negligence. Pagkahitabo pa lang, naay na hitabo, naay na physical injury, naay na matay, naay na damage, katong driver, sad na kadangag na kadaan. Pero kinahanglan na siya nimo nga balihon, pinaagi sa pagpresentar o mga ebidensya nga dili kadangag. Muna siya ibot ipasabot. Espirijon dolido.
31: Mo na nga, kanang inyong mga sakyanan, i-parking yung nagtarong para di mo danghag.
32: Dili mo danghag?
31: Ano mo na kasagaran? Katubitong kauban ako dito sa Cebu sa una. Gikuan mag ito kay siya may danghag.
32: Siya danghag?
31: Nag-parking ragod. Parking, napoy kuan. Kanang early warning device. ang nakaproblema kay bago pa siya nakakatunog motor, tigo lang na.
32: Oo.
31: Oh. Halap-halap na pong pananaw. Ay siya ni Bangga, napasok siya dito sa Ilaom.
32: Sa Ilaom.
31: Oo. Oh. Kanya, ang iyang nga uyab, asawa-asawa, Nasroyo, siyempre, ikaw nga, Nasroyo, murag mo, kabir man ka, sumurag na duot. Kapag na, sa tsunga, namatay yun.
32: Ang gulang.
31: Ah, ang kato akong kauban.
32: Ang katong baye, wala.
31: Wala. Iya mang giduot. Muna ay kumpiyansa mo kay iduot gid mo kamong lakiha mo iduot mo sa Luyo.
32: Iduot mo ni babe.
31: Iduot mo ni babe. matay, mato pagkaso-kaso. Gi konda yon. Na sipiat gid kanang ko ano kanang scripted no mo sipiat gid ano?
32: Oo.
31: Kay gikasuhan man tong driver. O kang tag-iya ni atong trailer.
32: Negligent sila.
31: Negligent sila. Okay, automatic man na. Di ba? Mo man imong giingon. So, automatic. So, pag-abot pa dito, nga, nigawas man yun, nga, niya, kuan, imong kuan, bana niya siya. Sa, nahagbo mo to, Your Honor, yung antiyos, samot, kahap. Yan lang ito, ano pa yun? Wala nang tato. Ay, siya, ay, wag, hindi ka kita, imong bana.
32: Wala, gilig
31: ka. Siya, dahil mo yung negligent, di ay. Muna, mga ina na.
32: Nahagbong, di ay, adios.
31: Nahagbong man. Ay, siguro, nag-iaway to sila. Ano kanang
32: paglingi.
31: Paglingi. Muna nga, kamo nga, naminaw karon ba, pag mag-away gali mo, motor, labi na ka ng mga sakyanan, hunong na lang yun.
32: Hunong.
31: Kay di lang kamo mo i-madisgrasya, maka, okay lang, ibangga na lang, mga hulog na mudas.
32: Kamukamura.
31: Kamukamura, kanang, maka kuang yun. Maka damage mo, mo. Maka angin mo sa uban. Muna diha nga, iniga, doon na gali, mag-away-away gali, parking.
32: Parking.
31: Ampo ta.
32: Ampo.
31: Ampo. Nga pagkahuman yung ampo, wala, bugno na po mo. Kadumdum, hinun ko ni Manong sa Onan, Will. Kanang chase, kabalo ka po dog chase?
32: Gamay.
31: Kanang maayo mo dula, kanang, kanang kabalo-walo na yun ba? Abi ni mo turns kana magduwa ka pungot mo yag mapili gid ka nya sungog-sungogon pa gid ka te kana ina na ba nya lami man kay inig mapili ko lami kay suntokon sa manong ba nya mapili po siya iya mo po kung kumuton no will god tunta Singapore pagka ho man sabar na lang duwa ta kay sige manong duwa ta isa nga ampo sa tadaan sa ni panihapon ampo me
32: So, wala mo nag-away pagkauman.
31: Eh, pungot yapon ay. Wala na nag-ampo. Ang kinang saway ba?
32: Kaya nga mo ang dula sa unang nga naman may sa Bible School. Sa binaryo ba?
31: Oh, kanay na ba?
32: Kuhan mo na mo, dama.
31: Oh, dama. Amay ka, dama.
32: Dama. Kaya kay ka na, mang babuyanay ba?
31: Ang babuyan.
32: Ibaboy nga dili nakakalihok.
31: Mga gani.
32: Niya kay anaan maglaway. Oh, nakaihi na iyang baboy. Ayun, yung gagaya
31: ko. Di ba ka maulit nga napildi ka? Maulit ka sa kantsaw.
32: Sa kantsaw.
31: Unang ang uban madunggaban.
32: Eh, paihiun ta niya.
31: Ikaw pa nga, maglagot ka ba nga? Lumilagin ni panumbag.

0: ko Victor na Abarintos man to
1: Abarintos Alaska
0: Alaska di Abarintos may pag siat ka yeah pak so si Papa kay Hinebra man Jorski man
1: Jorski siya
0: paya na ba yeah pag di mo mga tugron pang natusun to mo o may kahuman dulo iya may dito yun iya may dito yun usaraman may kakwarto iya taon may dito ikaw magpik safa kay ka
1: piyong na yun
0: piyong din sir ka latusun ka
1: lakot des baba niyo kaya mapil di ang
0: siya raman o sa kay mga batanon may may aparintos ba ya o niya Bong Hawkins kaila kakan pa ka to
1: oo
0: mga Bong Hawkins mga koadab
1: bata pa ko ato lang tayo pipi
0: siya raman Hinebra di mo mga to grown pang latusun to mo yan na wala sa ibunal ay yami ko na pero anyway alas 8:46 na dirita karon sa isyo mga soking tigpaminaw nining mag-endorse ang presidente mas maayo ang tag na nakapaminaw karon ang presidente kay nana maka sa Dres Negros Oriental og kandidato mga soking tigpaminaw bisag wa pa siya naghatag og pangalan ton basta mupadayon sa iyang kausa sa pagsumpo mga kaigsunan sa corruption turns.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ikaw, sa may kastoryana?
1: Masumpo ang corruption?
0: Mindor siya! Okay?
1: Kinsa may ang endorse?
0: Ayaw na ingon nga
1: kinsa. Kurakot na mag-iabot na ang endorse?
0: Ayaw po. Nabi, nakadungog. Makadungog na siya. Makadungog siya. Ayaw pag ina nga kurakot. Pakuan sa taron kay naman siya. Dili ka.
1: Wala siya naminaw.
0: Eh?
1: Wala siya naminaw.
0: Taka naminaw yung mga kauban ron. Onya, ga-record na onya, interpret onya.
1: Sige, ato siyang kanon.
0: Ato siyang pakpakan. Nindot na!
1: Yeah!
0: Wow, nindot.
1: Plano! Nindot kayo.
0: Kinsa ba iyang pilian?
1: Ha? Wala ayos ang hanganli. Basta kayo mo padayon sa iyahang kausa kontra korupsyon.
0: Paling
1: alam. Pasig si Jesus Christ may iyahang...
0: Si Jesus Remulia.
1: Ha?
0: Jesus Remulia.
1: Oh, Jesus
0: Crispin.
1: Oh.
0: Di naman na...
1: Anti-corruption na na.
0: Di naman na mabtag 2027 siguro.
1: O di, uy, masamang damo. Matagal mo matay.
0: Ayaw lagi kay... Ayaw nang kuan. Sakto ra tong dili abtan ay na pun igma samang damo.
1: Oh, so
0: eh, good. Nag-record sila ron.
1: Nag-record. Oh.
0: Si ko an first lady.
1: First lady? Okay, but
0: butan po siya.
1: Okay kayo.
0: Tagaliti ba yan na to?
1: Dili na tagaliti si first lady. Tagakabago city na. Ilongga na. Tagabago city na.
0: Kinsa na itong tagaliti?
1: Aranita. Si Martin man tong tagaliti.
0: Ay, si Martin ay. Okay mo po si Martin to?
1: Ah?
0: Okay po.
1: Di uli usan niya.
0: Ayaw na pa sa hindi kayo wala. Gindistigar na sa ombudsman.
1: Ayaw ba?
0: Di lagi tamo
1: hindi. Ah, okay po. Okay po si Martin.
0: Ay, di tamo kayo nag-record sila.
1: Okay po si Martin. Martin na lang.
0: Detects ko pa mix up kami kayo.
1: Daog lagi na si Martin.
0: See?
1: Daog na si Martin.
0: Murag pil...
1: Ha?
0: Og si Martin mudagan?
1: Mudagan? Daog.
0: Og si... Tata Bigay pa, murag pildihon magali. Og si tata mo imudagan gali siguro.
1: Mo ba? Daog na.
0: Okay po si Martin.
1: Daog na oi. Kamaayo ana.
0: Oo, sakto.
1: Dahil kay speaker, meron tayong tupad, no? Dahil kay speaker, meron tayong aka.
0: Kisa ningon gayto ana?
1: Si Lustro.
0: Lustro oh, si.
1: Dahil kay speaker, meron tayong maip.
0: Oo. Ano ang sana puniron outfit? Outfit?
1: Siya outfit.
0: Karon?
1: Ano outfit?
0: Kanang tabang-tabang nila. Ang saya tawagan na ron?
1: Uplift.
0: Oh, uplift.
1: Uplift.
0: Uplift.
1: Bawat bayan, makinabang. Dayong, bawat barangay, makinabang.
0: Uplift!
1: Muna yung BBM. Uplift!
0: Lahit po ito kang maikrama.
1: Ha?
0: Sirado mo po ito niyang kuha.
1: Lahit mo ito, iyo ha.
0: Taka usay pa taka ra po to sir.
1: Mo tindog.
0: Mo barog. Aron mo labyog.
1: Aron mo labyog. Ang tigula. Bisag bako.

0: Ata tuli bakon wa naman jadere.
1: Maning kamut mutindog mubarog aron mo labyo.
0: Tinuruan sa bata pa ako, tinuruan. Oh di dadya makan.
1: Di nama oh.
0: Nang kalbo.
1: Sa dula nga dama mga sir, dinha gyud ang daghang yaga-yaga ingon si Espiridion Dolido.
0: Mao na diha mga soking tigpon mino. So, ang pangutana diha, Mr. President, kung kinsa ni nga tao, sa mani, babae ba ni laki? Kaya sahe, kini ba yung babae? Dili ilhon nga tao to.
1: Dili ilhon nga?
0: Tao.
1: Tao?
0: Tao.
1: Oh, ba?
0: Para sa tunay na nokto, kayo, ingon ang papaablihinak. Kay, murag na'y tao.
1: Oh.
0: Sa pag-abli ka ron, babae man. Ay, babae man dahi pa.
1: Mga dili tawo.
0: Di tawo. Dibi ta mga kaigsoonan kinsa. Oh, unya karon. Samtang napakada sa posisyon, napakayo sa katuig kapin. Sugdi na.
1: Gisugdan na.
0: Ilag. Pero giundang man.
1: Ha? Gisugdan na.
0: Giundang.
1: Naanay na nga priso.
0: Priso.
1: Naanay na nga priso.
0: Ang napriso ra pud, mamawra mo pud ni Janet na pulis. Katong gibahog-bahog mo na diha mga sugit tigpamina. Katong gibahog. Kaptong nga mga nag-backup nila diri sa gawas, diri sa ibabaw, moy, gawas nun.
1: Oh.
0: Pero kaptong nag-unaw na para Janet na polis. Kaya abi po to sa Janet. Sa inyo ka, pila katuig siya mabilanggo to? 200 years? Hantod siya yung katigulang?
1: Hantod siya yung katigulang?
0: Gikwa naman to kay makadumdum nun ko, makahisgot ka Janet na polis.
1: Pero koto bra na ukuan, Terben? Reclusion perpetua na, koto bra ginag 40 years? Dili na na mulapaw.
0: 40 years lagi, ha? Makadumdum hinun ko nga diri sa atos negros, murag naapoy Janet na polis.
1: Janet na polis?
0: Oo. Naapoy katong Diskaya.
1: Naapoy Diskaya?
0: Oo. Diri sa negros na.
1: Pero wala may nahingan lang. Mga buutan man daw kuno ning atong mga kandin.
0: Asa?
1: Ang mga kontraktor. Buutan daw kuno.
0: Let's see. Stop!
1: May buntag, mga sukin tigpaminaw.
0: Good morning to all our listeners.
1: Sa atong mga pagtimbaya, sa mga delegates, gikan sa kaulohan, kuyog sa atong presidente, dagang salamat sa inyong pagbisita sa amo ang probinsya.
0: And to our delegates from the Republic of the Philippines, especially in Metro Manila, thank you for coming here. Thank you for over here, and thank you for gracing our program.
1: Gracing our program? What man sila niyan eh?
0: Ay, Mike Rama man ako pasabot.
1: Ah, is Mike
0: Rama. Mike Rama.
1: Salamat kaayo.
0: Ay, pasarado ra ba ng Senado o Kongreso?
1: Isara na!
0: Sara na!
1: Og sa ato ang kanang palangga nga Pangulo sa atong nasod, salamat sa imuhang mga ayuda nga gihatag sa imuang probinsya ug syudad nga nakatabang gyud sa mga kabus.
0: Thank you, former President Duterte. Ano?
1: Pangulo ka.
0: Ay. Thank you for the present President. Who is...
1: Naday absent.
0: Ay... The late President.
1: Patay na nang dali.
0: Ano? Thank you for the live President. For the contribution of the ESF.
1: Hoy, so, wala na siya ilabot. Ana, ayudang yan, dili sakit.
0: Hatag man siya ipang-inject.
1: Ha?
0: Hatag siya, pinag-inject.
1: Ah, pang-hatag siya. Arisis iPod.
0: Thank you for tahi sa mga uplift diha.
1: Dili na, mao.
0: Kanang mga bungi ba? Yang ipatahi uplift mo na?
1: Dili.
0: Masa di in-English, ana?
1: Lay, man.
0: Kanang bungi.
1: Nato na programa po.
0: Lagi, unsay, unsay in English bungi?
1: Kanang...
0: Uplift!
1: Uplift ba na? Ba na? Cliff! Palit!
0: Ha? Ah?
1: Cliff!
0: Oh, cliff! Cliff! Dili, uplift!
1: Dili!
0: Ato pangutanon si Dundon kanya, agi manig ka bungi.
1: Hoy!
0: Hoy!
1: Nadisgrasya na, dili na yan.
0: Pakusog, pakiat-kiat man siya to yung reader.
1: Amo ba?
0: Amo.
1: Tungo din na sa reader?
0: Ay, wala. Mga ana man lang istorya sa una. Mga inuun, mga ununun.
1: Sa una de, niya sa to pa kung wala to na tayo na, may naman
0: naman! Hindi naman naman! Ano ang print niyo nila itong Adolina?
2: Unin na uno. Wala ni un man. Ni un man. What no? Unin na uno ya mo.
0: Nana, ang tanay ang tingog. Hindi pa madawat.
1: Pero, adili.
0: Pangbay ridyo rin ang tanay siya.
1: Karoon, pwede na K5.
0: K5, kaya katingog naman.
1: Uy, naminaw natin si Kuya Bear.
2: Una mabundong uyo.
1: Unsa ni si Kuya Bear? Bungol?
0: Ano naman?
1: Ako siyang gitawag. Wajug ko niya, gilingi. Nagyanak ko siya ba? Nag-open window ko sa kinan.
0: Ah, bungol?
1: Nag-deliver siya o kape. Di akong siyang gitawag. Sano?
0: Nag-drive siya motor.
1: Ga-parking, God? Anang kilid na kay Gamro, gadilim niya. Gatindog na siya kay Momoto. Nihunungan siya. Sano? Wag yun.
0: Pwede man din siya mulingin niyo. Kaya di man kataga Bohol.
1: Aw mo ba?
0: Huwag ako iniingon sano.
1: Ah,
0: bula noon man ko.
1: Sunod mo tagad na niya.
0: Kada ko ni mong mabinay niya mo sano ka.
1: Ha?
0: Ayog sano. Di man mo sano.
1: Ah, so, unsa di ako itawag niya?
0: Sano.
1: Wala na tayong ikong panahon.
2: Wa na inununan eh. Wa na tingong ulat. Ang ulan nun ni Maling. Ako yun. Nun nip. Amigo sa Amerikano, publiko, nun nip. Ay, ginoo ko.
1: Salamat.
0: Ay, dili na ingon nga pagbugal-bugal na. Dili na agi magalas lang. Gitahe magunan ka na. Mo mo na. Mo magunan siya. Di doon na po yung uban ka. Ang uban gali turns garbo na Manila nga kanang mag-blag-blag na manggali. Katong bata nga bungi gyud. Ano yun? Ingon mo lang mga ipakita gyud ba? Ipangortahan. Ilang kaugalingon? Sa ngalan sa mga CEO President the Generous Bossing Doc Ramiloy.
1: Area Manager Santa Catalina Mayor Pev Uban Yanaliga.
0: Morning usab nga to ni Dodong Nino Ligan. Dodong Nino, continue the legacy of your mother. Because Loaca Jonathan oga Abuduin Ulpus. Kinigapon si Kaki 5 Bernie Campos kanon ni Gamay PC detects 500 detects Coffee Mix og Litri Bayo Kabusaw.
1: K5. Attorney Ronel kanon ni nakadetects 500 detects Coffee Mix Litri Bayo Sport Biotic Zebalos para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalangawan sa Dagros.
3: K5 News FM Puro Kalos Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kaudlipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang Superior Antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
0: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
0: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pang sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
0: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts
5: experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
0: Correct.
4: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Mm. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
0: Mauna.
4: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud dok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
0: Correct.
3: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud na nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha bayan nimo sa pagkaon og utan og prutas.
0: Pwede ra di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inumpun sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na gin mukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir JP.
3: DTX 500!
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, og DTX 500, duha lang kakapsula, kadaadlaw, sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas, the best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
4: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals. Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
4: At pasabot na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga motubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
4: Sayon ra man na ang solusyon Sir JP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mauni nindot nga powerful combination nga makatabang abang sa imong atay.
3: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
10: naayo na ako.
3: DTX 500.
5: Pumalit sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
4: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ELT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay.
5: No,
4: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
5: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
4: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mabalik mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
3: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
5: Muna Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
4: Naid pamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
5: Ay, perfect.
4: Ang Extend Food Supplement Sir JP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
5: Correct. Wa jud nay side effects Dok. Na ipakapinoon, frontal effect.
4: Hala? Tay, pwede ka na.
5: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon Dok, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
5: Ganahan dyan ko, anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si misis.
4: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si misis. Unya, inong pagkagkuhan ng extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
5: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
5: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
5: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
4: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
5: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
4: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Good Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir JP, nga nung mainom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
5: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
4: Naapay monolaurin.
5: Mga medium chain triglycerides.
4: Check. Plain D3 ikis.
5: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
4: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
5: Kung kainom kag D3 Bio.
4: Check. Ordinary D3, walay MCT.
5: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
4: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
5: Wala.
4: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-uwil pulling. Dili makapatay og kagaw.
5: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
4: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
5: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O sa to ba?
4: Magkataas ang imong metabolism.
5: Correct.
4: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
5: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
3: D3 Bio.
14: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niin sa usa ka bulan, nabantayan na
3: jud nako
14: ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Check D3Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
15: Gusto.
4: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
15: Si VCO ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
4: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3Bio.
15: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan dra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
4: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3Bio. D3Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3Bio. Ang ordinary nga D3,
15: wala.
4: Wala na pod.
15: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
4: Mas kusog nga antibacterial ang D3Bio compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
15: So,
4: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
15: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
4: Yes.
15: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
4: So ingon na kanindot ang D3Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3Bio, relax ang imong immune system.
15: Correct.
4: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3Bio, guardia og pulis.
15: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3Bio, ha? Over plain D3.
3: D3Bio!
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3Bio. Normal na dyan rin akong regla.
3: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rolda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubudala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom. 3 times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
15: Mm.
4: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
4: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
15: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na dyan Clinica Deo Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
4: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
4: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
15: Oh,
4: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naa diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients?
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
4: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
4: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir JP sa pinakakampiyon nga suplemento sa kalibutan.
15: Sige.
4: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
15: Wow.
4: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
15: Correct.
4: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
15: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay. So, anaa siya'y banabana mga 27,000
4: inya,
15: kung, active cases.
4: Inya, kung naa kay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si Sir JP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
15: Mahadlok na sila, Dok. Paduol nimo.
4: Apektado jud ang imong social life.
15: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok nimo kay basta na kay TB.
4: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
15: Gusto.
3: D3 Bio.
18: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
15: Ang gitawag nga D3 Bio Bio, adunay extra virgin coconut oil.
4: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
15: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
4: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
15: Correct.
4: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba ni mo Sir JP nga naay mga TB dot center?
15: Yes, of course.
4: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
15: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
4: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
15: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
4: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
15: Usto ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
4: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
15: Correct.
4: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
15: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
15: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Maayong buntag mga ka-K5. Today is August 17. Yes, Lunes na siya. Ano di ay? Diba, Lunes na. Uy, mabalik na tag-duty. Mana ang Sabado o Domingo. Mana ang pahuway. Back to reality. Diba, mga students, mga trabahante. Sa paman, anaginal, dili pod panahon o dili pod sa tanang panahon, masigitag tambay, masigitag pahuway. For na iuban, nga ang ilahang, ang ilang leave, ilahang isumpay silang rest day, pwede siya. Why not, coconut, o napakay, napakay credits. Pwede pa na ma-paid imong leave, di ba? O mas importante ang mental health. Pag walay kwarta, guba dyan pong mental health. Wag yun gihapon. Anyway, welcome sa Morning Love Drive. Kumusta inyong morning? So far, ninag-um siya. Init siya ganina. Ninag-um o galit. Ningit-ngit o galit among langit dire. How much more? Or asa? How about the... How much more? How much? Palit ko, palit. How about sa inyo ha, mga ka-K5? We'll say weather din yung dara. Maulan ba? Mainit? Landong? Oo, unsa man. Share it to us. Charis. So if you wanna send your request, or if ganahan ka mag-greet, you may text at ang text line sa numero 0910-7861-478 and 0936-207-6751. And also, the I. Oo, muntik ko na makalimutan. And, naamang ko ito yung nag-request na ako kung pwede ba daw ako mag-Facebook page. So, yun na nga. Diba? Nagka-time na si Ate Girl. Nakagamaan na siya taon ko. Parang unsa dyan kalisoy. Yes, sa mga na, doon ay Facebook, sa mga ano, sa may gusto lang naman, wala namang namimili. I just created my Facebook page. Facebook page! Yes, you may search sa Facebook ang K5 Yam. K5 space Yam. The spelling of Yam is Y-A-M. Ganun lang, yun lang. Tapos yung picture, profile pictures, ako, lain sa lug ikaw. Yung mukha ko. Sa may naong nagwena ako. You may search K5 Yam. Follow na yun, be. Follow. So mag-live tadra. Puhon, not now. Kaya mo pa may paggamaan na lain sa diretso anay ta. And you may just send directly your messages there if nakaya request, if nakaya greet, nakaya panawagan, nakaya sumbong. Charis! Panawagan ni mo, ngayon mo hang bana ng abe. Ayaw ba, kapakag-helmet ha? Oo, okay, sikit-sikit pagitaw ng helmet, no? Kaya ang helmet is great, gina siya nga ligon. Ang purpose is para mag-travel ka, naay ka ng kuan mo hang ulo. So, ligon. Sakit, gina siya ibuno. Ng ano ragyod kalmado ka lang Charis. Oo, kabit na siya o nya imo pong kuan mo stop down po kasi yahang level sa yang una para maglipok po ko usahay mga K5 no if kabit serye gani nganong ang kabit ra may awayo. No, di ba na pilog-away ng bana? Nga, it takes two to tango man. Dili mo na mahitabo o ang imo bana, wala po ni Katel. Umabot tayo ng kabit eh. Kabit-kabit. Ayaw mo pag-inana ho. Dili mo maghinangol. Dili magdinubli. Unang wala na yung uyab na uban niya, kaya dinubli na mo. O, daga na kayong single. Imagine,

sa una, daghan na nang aminyo og mga around 20s. Karon kay ga 30 na lang, 40 na lang daghan pa mang wala nang aminyo. Mo tungod na kay gadinublim mo. Ang uban wala na Paris. Good morning, dara sa may gihulngan. Shout out to Junwar Lisuntra. Junwar, follow na ko, Junwar. Mamugos lagi. Oh, Junwar, follow mo ako, K5YAM. Diba? Laban. Laban bataan. Hello, Junwar. And hi, dara sa may himalalo, dara sa ayungon, sa tanang kasolis, ginamina ka rin to Auntie May, to Lulu Evie, good morning! Yes, always kina sila naminaw. And sa itong mga establishments karon sa itong mga tindahan, diha, nga nakatunin sa K5 News FM. Ayong buntag! Later, ato ang i-share. Kumusta ang horoscope na ito din? Sige, tayo pangumusta sa itong horoscope, ane. Mga lucky colors, lucky numbers according sa mga zodiac sign. And also, ipaduna tayo may share ng historical events for today's date. August 7 or 17. Taas pa ng energy, mali pala. August 17. Let's have our first song by Goo Goo Dolls. Iris, this is DJ Yam. Welcome to Morning Love Drive.

That's Sariling Mundo by TJ Monterde. Welcome back. It is now 9:41 atong oras. Getod kay nato sa D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alang sa mga nangitag food supplement pa silang kalawasan batok sa mga sakit-sakit. Anong gawala-wala man ko. No, importante nga palig-ono ni mo kanunay ang imong immune system batok sa mga viruses or diseases. Gamitan na ang atong Power 3 ang D3 Bio DTX 500 and Mighty C. Alright, yes, again ha. Oo, nanin follow na ko. Yay. Saya-saya. So mga ano, you can check my Facebook page or you can follow me on Facebook. You may search K5 Yam. K5, K as in K lain sa. And then 5 in a space Yam YAM. Yun lang. Happy birthday sa mga Leo babies who are celebrating their birthdays today. Ayan, mga celebrities or inila dari sa Pilipinas and outside the country nga ka-birthday nimo. We have the from the Philippines, Filipino actress, actors, and singer Ella Cruz, Carmina Villaruel, Buboy Villar, and Tutsi Guevara. So go sa man. We have the American actor and screenwriter Sean Penn, British actress Helen McCrory, and American actress Thaisa Fermina. Happy, happy birthday! Yes, thank you so much, Junwar. Wishing you more birthdays to come sa mga nag-birthday dara. And of course, good health. Kanunay. And karoon naman sa itong Filipino history, itabo ni siya on August 17, 1898. Ang mga, or ang patay ng lawas ni Dr. Rizal, or Dr. Jose Rizal, kay gikalot and gibalhin sa iyang balay sa Binondo. On August 17, 1898, ang remains ni Dr. Jose Rizal kay gikalot gikan sa iyahang lubong in Paco Cemetery and gidala sa iyang balay sa Estrada Street in Binondo, Manila. So, the same na nga balay sa dihang ang iyang papa nga si Francisco Mercado namatay 7 months earlier. Ang maong pagkalot came almost 20 months after sa pagkapatay po ni Rizal, and hitabo ni siya only because ang Spain's grip on Manila had just collapsed. Si Rizal kay gipusil by a firing squad sa Bagong Bayan karon kay Luneta na siya, part of present day Rizal Park sa buntag of December 30, 1896 after sa court martial giconvict siya isip rebellion and sedition. Ayang pamilya ni hangyo sa Spanish Civil Governor Manuel Luengo for permission nga kuwaon ng iyang lawas and ilubong nila mismo. So si Luengo ni agree, but by the time nga ang family's coach reached the execution ground, ang colonial authorities kay nakuha ng iyang patay ng lawas. So ganahan sila nga no grave nga Filipinos nga ma-turn into a shrine. So ang igsoong babae ni Rizal nga si Narcisa ni spend og adlaw going from cemetery to cemetery para bulungon ng yun ang iyang patayang lawas passing the gate of the old mostly unused Paco Cemetery. Nakabantay siya og several guardia civil nga nagtindog nga nagbantay inside. So that was enough of a clue. So nisulod siya and nakita niya ang isa ka patch nga bag-o lang gyud nga kinalot, and then nagbayad siya og isa ka grave digger para markahan ni siya. Ang marker ngayang gibutang isa ka small marble slab carved with the letters RPJ, Rizal's initial written backward so as not to draw attention. Rizal had been buried or gilubong si Rizal nga walay coffin. So iya ra jung patang lawas kada tsug lubong. So sulod sa duha ka tuig ang maong lubong sa
sat mostly forgotten and watched over for its first 15 days by the Guardia Civil Veterana and then gibiyaan ra pod alone under sa iyang plane marker. So those 2 years were not quiet ones in the Philippines. Ang revolution nga si Rizal gagi-accused of inspiring nagpadayon after sa iyang kamatayon. And in 1898, gi-overtake ni siya by a bigger conflict, ang Spanish-American War. Si Commodore George Dewey's fleet gi-destroy ang Spanish squadron in Manila Bay on May 1, 1898. Ang Filipino Revolutionary Forces under ni Emilio Aguinaldo gi-siege ang Manila by land through the following months, and ang Philippine independence kay gi-declare on June 12, 1898. On August 13, 1898, ang Spanish and American commanders nag-stage what become known as the Mock Battle of Manila, isa ka largely nga pre-arranged nga low casualty engagement nga ang ilang sabot nga ang Spain mo surrender ang city sa United States rather than maadto ni siya sa Filipino Revolutionary Army nga nakig-away ever since. Ang Manila gipasa gikan sa Spanish to American control that day, diba? Di nila ganahan nga maadto sa Pinoy, mapasakamay sa Pinoy ang Manila. So gipasa sa Spain ang Manila sa Amerikano pinaagi sa arrangement nga away. O, gitawag ni siya ang Mock Battle of Manila. Sabot-sabot raguto nila. Sana all. So, 4 days later, on August 17, si Narcisa gihangyo ang New American Authorities for permission nga kwaon ang remains sa iyang igsuon and na-approve ni. Ang sadihang ang grave kay giabrihan ang mga buto-buto or ang bukog ni Rizal kay were found still dressed sa isa recognizable black suit ngayang gisuot sa during sa iyang pagkapusil. So nag-confirm ni siyang pamilya nga sakto to nga grave ang ilang gikalot. There had never been a coffin. So ang iyahang sapatos kay na-recover pud and it said something had once been hidden inside them. But whatever it was had long since disintegrated in the ground. So giingon nga siyang sapatos na gitago dito pero dili na gyud siya makuan, dili na siya makita or mabalan kung unsa. It's because kay nalugmok naman pud siya. So the remains kay gidala sa iyang pamilya or sa ilang family home sa Estrada Street in Binondo, and accounts of the period ga describe nga both ang as the house of Rizal's mother nga si Teodoro Alonso o ang house of his sister Narcisa, most likely the same address. So since si Teodora appears nga nagpuyo kauban ng iyahang or ang pamilya sa iyang anak after siya nabalo. It was also notably nga ang house or ang balay where ang papa ni Rizal, si Francisco Mercado, namatay on January 5, 1898 sa edad nga 80, just months before ang lubong or ang lawas, ang remaining sa iyahang anak, nidala sa ilang balay. So sa Rizal family, ang house or ang balay on Estrada Street nahimo ni siyang place of mourning before it became the resting place of Jose's bone as well. So at the house ang remains kay gilimpyuhan, gihugasan, and then gi-prepare, then gibutang inside sa isa ka urn carved from ivory. Ano siyang urn is credited ni Teodoro Romualdo de Jesus. Some period accounts reverse the name to Romualdo Teodoro de Jesus. Ang marble slab nga adunay marka nga Paco Grave is attributed sa ubang sources para i-separate ang craftsman Doroteo Ong Hongko. Kani nga ivory urn nagpabilin in that Binondo house sulod sa or the next 14 years. And as Rizal standing isip a national hero, nagdako in the early 1900s under the new American colonial government, nahimo ni siyang something people nga adtuon, a modest but genuine site of public veneration. So kani siya nga urn nagpabilin on Estrada Street until December 1912, and on December 29, the same nga tuig,
a procession organized sa Knights of Rizal gidala gikan sa Binondo to Ayuntamiento de Manila and dito gibutang ang in state overnight under guard. The next morning, December 30, 1912, ang 16th anniversary sa pagkamatay ni Rizal, ang maong urn gidala in procession sa Luneta at gibutang sa base sa iyahang monument and had already been built para i-hold to siya. Si Teodoro Alonso, by then elderly, was reportedly naka-attend sa maong pag-transfer. So namatay siya a few weeks later. Ug ang Rizal National Monument itself, gitaytulan og Moto Stella or Guiding Star. It was formally unveiled a year after that. On December 30, 1913, ang remains de Rizal have rested there ever since. So, nag-i siya gikuha. Ilalom sa monument, what is now Rizal Park. Ayun. So, that's about ang pagkuha sa remains sa Dr. Rizal. Ang gidala sa iyang balay sa Binondo on August 17, 1898. Alright! Balik ko later alas atong horoscope. I have my next song by Jamie Miller. I remember. Here's Your Perfect. Even

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Nay, may adlaw. Sino nga alam mo, Nay?
4: Hansia Rabel.
3: Ilan na edad mo, Nay?
4: 75.
3: Ano na bagtag mo?
4: Among manang natin ako na baga daw, bakit bala.
3: Nag-aalay?
4: Nag-aalay.
3: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
4: Ang manang yun, BPH, Sag-9PC, sunod, ang D3Bio.
3: Ano ang imong nga nabatsagan suod sa nag-inom ka na sa mga herbal food?
4: Okay, ito bala daw, ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa ako.
1: DTX 500,
5: mabali sa mga butika.
1: D3Bio.
5: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong gangas. Kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pumali sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iusang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mang Klinika DioFresh. Kada tapos ligo, Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Sa Klinika DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika DioFresh. Klinika DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Klinika Spore Biotic. Gatunay prebiotic. Nagapaligo sa imo resistensya. Klinika Spore Biotic. Nagapanindot sa imong digestion. Ug kahatag kaayuhan sa imong nutrient absorption sa tinay. Sa Klinika Spore Biotic, you always in good health. Pabalik sa inyong mga suki butika.
10: iGergo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
11: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
14: o Villa Amada, across Qualphone,
12: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Just siguradong ikay mo, papasayaw.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That is Wish I Could by Ding Dong Avanzado. Welcome back. It is now 10:13 itong oras. Yatugan na ito sa Extend Food Supplement for Men. Para sa mga mister and missis, sa mga couples out there nga masigi na lag-away. Kasi mister sa una, kusgan kay performance, karon kay hinay na. Ang gamitin lang na siya Extend Food Supplement for Men. Alas sa mga ita, darap pampafresh lang ilok, pampaputi. Para dita manimaho, gamit o Clinica Deo Fresh. Sa mga naitag sabon, pampagwapa, pampahamis. Gamit og DTX Beauty Soap. Alang sa mga dunay problema sa constipation or diarrhea, or ganahan baka ng healthy permeable brain and memory, gamit og Clinicas Probiotics. Okay, dunay panawagan again ha. Dunay isa ka cellphone nga color black, iPhone nahulog gikan sa My Crossing Tambo paingon sa NC. Mga around or mga alas 5:30 sa buntag. So kung kisa nakita, palihog lang uli sa Ayungon Police Station or sa K5 News FM. Nanawagan si Junlay Disipulo, isa ka Malunggay Pandesal vendor. You may also contact sa numero 0951-390-1016 or 0948-230-7018. Again, cellphone nga, iPhone, color black, na wala o nahulog. Okay. Sige. So, today is August 17, 2026. Magsugod ta kay Leo. Padayon ako nang mawala ang imong hinigugma tungod sa imong pride. Dili kuno ni malikayan, dili malikayang isisi sa imong kaugalingon kung unsa man ang desisyon nga buhaton dapat panindigan. Kung kamo jud ang magkadayon, siguraduha nga hindi magiging maligaya or sigurado daw nga hindi magiging maligaya ang pagsasama. Oy! Kani bitang pride mga K-5, once mumbula na siya, daghan jud kay na siya apekto. Bitaw ang pride man good, individually na magitay mga pride, but if you are in a relationship, not just actually sa mag-couples but also sa pamilya, sa friendship, kaning pride makaguba gini siya relasyon. Kay instead nga i-fix ninyo ang problema instead nga istoryahan ninyo ang sa issue, tawad kay tag-as mog pride so magbungol. Mawala gyud ang good communication kung pride na ang muiral. That is why mga K-5, if that person is really important to you and dili ka ganahan mawala siya sa imuha, dapat kabalo ka mo paubos sa imong pride. If dili mo na ipaubos, wala lagi mahitabo. Maguba og maguba gyud mo, ganon lang. Numbers for Leo, we have 7, 15, 25, and 30. Color kay green. Si Virgo, ato na isa ka project ang mohamon sa imong pagka-bright and pagka-maayo.
3: Sana
2: all bright. Maglisod ka pero paningkamutan or kung imong paningkamutan, magtatagumpay. Lahat naman ng bagay or lahat ng bagay na mahirap, kung palingtaan or ginimog paagi, diskarte ang paningkamot, mura magin na siyang matching or malampasan or gina siya nimo. Depende rin na sa imuhang huna-huna, sa imuhang kuan ba ka ng tibay ng loob, lakas ng loob, lakas ng tama. Maraglain naman to. Oo, di ba? Wala may problema nga walay solusyon. Again, wala may kandado nga walay yabi. So, tanan na agin na. Pindi rin naging mong pangitaon. Numbers for Virgo, we have 10, 23, 32, and 43. Color kay silver. Sa Libra, kung galibog ka or naglibog na ka sa paguna-huna sa karelasyon ngayon mong nasudlan, walang masama kung mulet go na ka. Ana sila. If that person is really for you or meant for you, magdala na siya nimo kalinaw. And not all the time happiness, but peace. If feeling nimo na kasi sa ka-relationship right now nga medyo gubot ang imong huna-huna, imong kasing-kasing, murag bugat kay imong pamati, it means your mind, your body is telling something sa imuha. So, with that, dapat hunaw-naon ni mo. Tama ba tong pinasukan mo? Basi napasubo ra ka nila. Diba? After all, daghan mo kayong ga-short o ga-karsonis, no? And one thing is for sure, before gid ka mo sa loob ng relationship or kinabuhi sa uban, make sure nga love ni mo imong kaugalingon una. Kay if kuan magod, if imuha magong i-depend imong happiness sa ubang tao, ang mahitabo ana, mahurot ragyog ka dong or die. Mawala ng tawhana or bayhana ni mo, maglisod yung kag-move on to the extent o ban maabot pag ganing suicidal. Dari kita maabot gid ana, no? Kaya itong huna-hunaon o mag-suicide ta kasi alkansi kita ragod gihapon. On, yeah. Daghan kayong ga-short, daghan kayong ga-karsunis, daghan kayong ga-sayal, daghan pang pantat, deas dagat, pwede ni mong makuha. It may not be easy, but eventually, ma-move on ka, na magkatawa na lang ka, ay, nganong gibuhat man ako to, ay. Anak, mag-ginanggugma mo, nang di ka gana masakitan, ayok, sulusulod, anak. Numbers for Libra, we have 9, 18, 27, and 36. Color kay white. Sa Scorpio, doon ay sa kagunyos ang mabot sa imuha, mag-amping sa mga sinasabing tao dahil hindi lahat ay tapat. Correct. Anong paingon-ingon nga tao sila and then snake day to. Anytime, pwede ka tuklawo. Be careful yun mga ka-K5. Numbers for Scorpio, we have 6, 18, 25, and 37. Color ki violet. Nakarelate ko rin. Junwar, nakarelate ka, Junwar. Correct daw. Hey, kamusta man? Kamusta man, imuhang kuan deha, Junwar, ka ng love life. Kumantay na uyab ni si kuan, Junwar, da. Request ko sa, request ko later. Kisa may singer, ana, ano, Junwar? Kadaghan bang later nga kanta? Numbers for Scorpio, we have 6, 18, 25, and 37. Color kay violet. Sa Sagittarius, mag-amping sa mga gibuha, tungod kay magiging reckless and lapitin ka ng disgrasya. Ayaw ko napaminaw sa mga sulti-sulti. Bitaw ka ng mga radyo baklay, gino. Usa, gyud ka mo tuo. Sa radyo baklay, dapat imo sa gina siyang i-check kung tinud-anay ba ni... Or basin, kulagi kulang, agikuhaan, or gidungagan ang storya. Kesa ka dapat yun mga radyo baklay, 80% regyod ang dili tinuod ana. Bali di ay, 10% ana medyo tinuod, 80% ana gikuhaan, gidungagan. Anong dapat kabalota mo check, unsay tinuod nga storya, unsay dili. Numbers 4, Sagittarius, we have 4, 13, 29, and 33. Color kay... yellow. Junwar isen kasi singer ato Junwar anang later ni mabasin madala na to na. It is now 10:21. Maayong buntag by the way to Nika Bero, ni Eladjo, ni Nanay Lidia, ni Marites, Arnold, Ending, Rizel, Lorna, Ruby, Junie, Dong Oscar, Domi, Grace, Tiu Tiu, Kaloy, Miss Waterfalls, Kagawad Otter, Vera Flor, Flory, Chiquito, Boy Rosales, Jimson, Lando, Jason, Lorena, Adoy, Jane, Zerna, Lindo, Dida, Roswell, Kate Nino, from Joseph Chiquito. Sige, later, babalik ko alam sa continuation sa itong horoscope. I have my next song. This is just a version of Leia Salonga. Bakit labis kitang mahal?

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
3: D3 Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
5: Sa imong gibati sa ulap pagka naginuman ng D3

0: Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento. Wow!
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C!
4: Wow! Kita Balagosa.
5: O saan ba ginagamit ninyo ma'am sa imo bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsan din sa ATX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag imong minor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta maka state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabalis ang mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibilis sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa ka butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
10: Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikleto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Klinika Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Ligtol ang resistensya sa Klinika Sport Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suki butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ng lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
14: and
13: more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampo Kundo.

0: Alright, that is Later by Frally Pulipe. Welcome back, it is now 10:44 atong oras. Ito ganito sa Spurbiotics, DTX BD Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX 500, and D3 Bio. Okay, atong last, gibasa ganina kay Sagittarius. Let's go this time kay Capricorn. Alright, alas sa mga Capricorn, good news para sa imuha tungod kay nasa maayos na kondisyon ang mental na kakayahan. Ayun. Pairalin ko no ang disiplina. So, maayos na condition ng mental health right now, Capricorn. It's very important. Numbers kay 2, 9, 26, and 40. Color kay blue. Aquarius, dili ko no malikayan ng argumento, pero mailayo ni may mong kagalingon sa away. Ayaw patuli ang mga nananadya. The more magod ni mo pansinon, kanang sigig panulog-sulog ni mo, the more yun na siya mo sa mo danag na siya. So, di ni mo napansinon, mahilo mo na siya madugay. Numbers for Aquarius, you have 723, 34, and 40. Color kay Lila. Sa Pisces, bisan unsay mong buhaton karon kinahanglan, maayos ang plano. Ayaw padalos-dalos. Numbers kay 319, 24, and 36. Color kay Cream. Aris, magdiwang dahil unti-unting makakamit ang tagumpay kung patuloy ang pagsisika. Kasi ama ta pwede magdiwang ani oy, ay kanos ama ta magdiwang. Sige rin matagsikap ani o may diwang-diwang. Ay, nako naman. Anyway, numbers kay 322, 34, and 41. Color kay orange. Sa Taurus, daghang buhaton, pero kinahanglan, tagaanong panahon ang pagpahuway. Doon ako na yung maglambing sa imuha.
1: Sana all.
0: Correct, mga Haki 5. Kinsa pa may matrabaho, kung maglubog na. Importante yun nga, kabalo ka mo rest and mag-enjoy. Dapat balance yun ang imuhang kinabuhi. Work-life balance ika nga. Number sky 5, 18, 21, and 36. Color kay green. Sa Gemini, lalo ko nung mapaduol ng husto sa usat usa, magiging makulay and then maligaya ang takbo ng relasyon. Walay maglakaw, takbo lang. Charis. Number sky 5, 26, 38, and 42. Color kay brown. Sa Cancer, walay problema sa kwarta. Maiaayos ang lagay ng kalusugan. Sa kabuuan, happy and then gaan ang paminaw. Numbers kay 10, 29, 35, and 40. Color kay brown. It is now 10:47. Wala na kayong oras. So tomorrow, kay Tuesday, August 18, wala sa tamadungong for 1.5 hours. Thank you so much, mga Kaki 5. I have my bye-bye song by Kenny Loggins. Meet me halfway. This has been DJ Yam. Nag-ingong bye-bye. And maayong buhay.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Naut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
2: Of course. Muna ilang mga tambahan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis.
2: Daghan pa
3: siya. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
2: Oh.
3: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa 2 pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo nay superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
2: Pag sulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid din siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
2: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod di ayon, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga muinom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ko, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imong happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman jud mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio.
6: Sir, kabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
5: Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: You're listening to K5 Media.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
3: Oras na! Oras!

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Ha ha ha ha. Hataw sa K5. K5. We're going on vacation, so...

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June, ma'am.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Tumuntya akong lang cancer. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, ano rin ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako sa kumakawag ang pasinti nga nagluya. Pero ako, para sa Diyos, ang tagkaroon, bakit ko yung naluya kung
4: unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, dagunta, gitagaan ko doktor o ITC, dayon, D3 Bio. Ngayon po kagabi, katong DTX500. Alas Diyos, sige ka pong kagkimo.
4: Sige ka pong kagkimo.
5: Gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, alas Diyos, na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTX500.
3: Mapalis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX500.
6: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX500. Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX500!

0: suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atun nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
3: Andi ana ang Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C na pamatun

0: kaya basta naka-isip tumaraan ni.
1: So wala pa din siya niinuman na, usod yung gibati, ma'am.
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon. Huwag
0: niya, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwag niyang gitrabahuan na ni.
1: So ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo niya para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuwan, may isig.
2: D3 Bio o kanang TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabilis sa kanang butika duol sa inyong lugar.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
7: iCare Gold.
8: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa inihinda niyong problema sa mata.
7: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
10: Many more.
9: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
10: E&C Mart.
9: Your all-in-one store. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
11: o Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
12: Let's elevate your event.
13: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

RJ Discount Mobile. Move your body. Nasaktong-sakto para sa event nyo. Like birthday, fiesta.

0: capsule buntag usa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang ako sugar. Fictive widget ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mao nang makuratan na lamang ka na nainibukol si mong kilid, sa imong liog, og makuratan ra ka na nabog kay leukemia. Kalitra nga magdugo ang imong pupo kay na dili kay colon cancer.
4: Nahadlok tas cancer pero wala tay gibuhat aron malikayan kini. Naa na sa palibot nimo ang tambal, utan, prutas, mag DTX 500 og may TC ka. Balik-balikon jud nako ni sige sulti ninyo DTX og may TC. Dako jud ang matabang nini sa pagsukol sa cancer formation. Do the research. Ang free radicals o oxidative stress ang muguba sa genes o DNA. Ang DNA mao ang instruction kung unsa nga cell ang trabahoon samtang ang genes naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon. Libro ang genes, pages na pod ang DNA.
3: Correct.
4: Kung wala ka gainom DTX 500 o Mighty C, wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas, Sir GP.
3: Kung controlled ang free radicals, walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C, nga usapod ka antioxidant, kumplito na jud ang imong panagang.
4: Ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigig utan prutas?
3: Wala.
4: Advisor ni ako likayan nato ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugdi kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
3: Wa na jutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil oy sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
5: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500.
6: So ibig sabihin sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
7: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko sinyo, itry nyo na para matignan ninyo yung visa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil dyan.
5: DTX 500, bibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapan, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
3: K5 News Philippines.
2: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen nasa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
9: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director plus Colonel T. Malalam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina. tapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong minamaneho ni Sam. Nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng banggaan, tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idineklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 86 years old na senior citizen na nasa gips sa nasusunog na bahay sa Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
13: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon araw ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasor, Banga, Aklane. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas sinisal ng investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaling sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News.
12: MyTC Network News.
9: Gayun din bahay ng isang matanda sa Dao, Capiz nasunog. Kabuang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
14: Natupok sa nangyaring sunog ang bahay ng isang matanda sa barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamayari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa atin, Neka K5 Carol Medino.
15: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin ng reklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: At proponent ng AI Data Center sa lalawigan ng Iloilo ng nag-walk out, formal nang nag-withdraw. Balitang hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
16: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AI Data Center sa Auton, Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad ng mga sangguniang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walkout ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sirubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
9: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Jojen Murillo.
17: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kanyang sariling anak bandang alas 8:45 ng gabi, Agosto 14 sa barangay Mapatag, Hamtik Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony 29 anyos na kapwa residente na nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala ring naitalang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka-K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyon na Estasyon, K5 News FM.
12: See Network News.
5: MyTC Network News.
9: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni K5 K Buscaino.
18: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Catablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operations laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa riyon. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
12: YTC Network News.
5: YTC Network News.
9: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
15: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi maganda ang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand.
19: Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalo talong Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan si Hatami sa U.S. na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulot na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
3: YTC Network News.
12: YTC Network News.
9: Mga K5, sumain niyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique at K5 News FM Calibo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahilig sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
3: Ang kakampiyon na istasyon sa Olongapo City,
20: K5 News FM.
21: Championing the lives of the Filipino.
22: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: Mapalit sa mga butika.
23: D3Bio. D3Bio.
25: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
23: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
24: D3
23: Bio DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
24: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog MyTC 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog o taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o MyTC. Highly recommended kaayo nako ang MyTC. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
23: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Mapalit sa mga butika.
23: MyTC, MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o MyTC, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang MyTC.
23: MyTC, ang alkaline, ka vitamin C.
24: Sa mga butika.

0: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
2: Tungod sa imong
1: bed rest?
2: Mag-Clinicas for Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
1: Clinicas for Biotic.
2: Kinapaundang ang pagdanghan sa bad bacteria sa imong baba.
1: Yahindungdan sa tooth decay.
2: O bad breath.
1: Clinicas for Biotics.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
3: Siyempre,
4: naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
3: Bossom Finance and Investment Corporation. Ang Bossom Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Bossom Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
7: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong lider sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero suka di inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
4: Kada?
5: Nga no mang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga no man matag-walo ka ka-oras mo inom og D3 Bio.
4: Nga naman.
5: Sumala sa mga pagtuon, kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras, mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
4: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
5: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom, D3 Bio, Sir GP.
4: No.
5: Kanang walay kauban. Wala kay risgo, kay ikaw ra usa.
4: Oh.
5: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras yun og inom jud ka D3 Bio.
4: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras, mo inom na pud kag usab, maunay nakanindot ana.
5: Ang D3 Bio, usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
4: Yes.
5: Ang dili ra jud nako ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling, kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tangunga ng suksok sa imong mga gums, layo ka sa gitawag nga gingivitis.
4: Correct.
5: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang mga gums. Monay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio, makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog. Pag human ni Motot Brass, dako jud kayo makatabang ana, Sir GP.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc? Kini, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
5: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.
4: Correct.
5: Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og D3 Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
4: Diara, ikot na ko ang giingon niya mismo, Doc, ha? Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang ingon, ha? Makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio.
5: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP. Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
4: Yes.
5: Complain lang.
4: Oh.
5: Painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung paimnon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo. Gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta ta mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani. bisyo ra. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 ug ang bisyo diha sa D3 Bayo, Sir GP.
4: Og diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive daw sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bayo.
5: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud Sir JP.
4: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
5: Dili na siya padaghanay Sir JP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka Sir JP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
4: Tay oras dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bayo. After 2 months sa pagtengi, nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bayo.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.

0: K95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Tree Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: Ug di sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mabutika.
8: Pinakabarato nga data.
9: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
10: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat ubo dela sipon.

0: salamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
2: Three Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio, DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
9: ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa kong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. O, sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paninaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Kaya salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mabalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. O usahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itong-itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, naampungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagum-lagum sa akong.
1: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalit sa mga butika.
7: No one ang nabaka-ugana sa kama.
8: Masinug.
7: May diabetes ka.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: O antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: O desugared sugar cane.
7: Mga organic compound.
8: Nga effective.
7: Batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw,
5: mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
11: Extend Food Supplement for Men.
8: D3 Bio.
14: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin kistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 3:01 sa hapon. The time check, katod ka nato sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayang hapon ang mga K5, ito ang top of the hour. Karong orasa, natod ka na ito sa Mighty C, ang alkaline base of vitamin C. Ito nga D3 by DDX 500, DDX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. Alang sa mga nagunang balita, ang Senate Impeachment Court, kikatakdang mo pagawas ng desisyon. Kalabot sa kontrobersyal ng issues sa misleading questions, nga nahimong init ng sigutanan. Ato sa kataas ng 15th impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagparayan sa usay karong Lunes, Agosto 17, trial presiding officer Francis Jess Escudero. Wala mo tugot kang attorney nga muhatag og manifestation. O giniingon nga ila siyang hatagan o higayon sa tugmang panahon nga makapasabot sa iyang habig. Kinihuman si House Prosecutor Zuwal Chua. Mihangi sa korte nga ang counsel for prosecution ni si Attorney Amando Liguta. May kalabutan sa iyang post online tungod sa misleading nga question. Samtang sa laing nga bahin sa Senate President Sherwin Gatchel, ni kasubong ang gibantayan sa Senado ang pagsalika. Nagip ng proseso sa pagtukor o punasyon o epekto sa kiringahan sa prekto. Aram ay siguro nga dili kini makadaot sa kiringahan. Samang pamahayag si Gatchalian Mingon nga ang Senado. Mahimugot nga pagbantay sa pagsalika initiative. Aram ay siguro nga kini o sa kadakong kahigayunan sa ekonomiya sa nasud. Nato niya nga himuon kini samtang masiguro nga mahatagan sa hustong paagi ang mga isyo nga makapekto sa kiniayahan. Yang hatagan o gibugaton nga ang pagsalika ang initiative. Kinahanglan na maghatag ng long-term nga beneficyo sa ekonomiya sa nasud na walay pagsakripisyo pagpanalipod sa kiniyahan. Konstitusyonal nga soberanya ug mapatungod sa lokal nga komunidad, laki pa mamag-uuma og mga lumad. Mga ito mga K5, ang ito nga top of the hour, nihatod ka nato sa DTX Coffee Mix. Nga doon na yung pala yung sugar, sugarcane or chia seeds. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. At ang ino si K5 Rex Candos Santos sa programang El Castigro sa alas 4 sa hapon. Pag sa mga dugang balita sa K5 News FM, dumagatis o nga D3 Bayo Evening Newscast, kauban si K5 Ma'am Lisha Rufa Devero. Gikan sa K5 News FM News Hunt. Ako si K5, Divina Tindog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo, pabrigo kalingon sa Nagro sa K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: kapalit sa mga
0: Diffrey Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, hinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
4: Sa mga butika.
0: Wala may ganahan makikistorya ni mo tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Ya hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
8: Matsoy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
0: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, matsoy ride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calripo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: That song was brought to you by DTX Coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ka diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
8: Psst, relax, gan. Kinhimo kong manantanan. Pero wala na ginya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
11: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News

0: bibili sa mga butika.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: Victory Bio. Victory Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: gamay D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
0: Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan?
9: Mag-Clinica Spore Biotics.
10: Katabang sa pagmindot sa digestion
9: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
10: Para healthy ang tiyan?
9: Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
0: Mapanit sa inyong mga suki butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako, ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
11: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb.
12: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo.

0: and conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Pinakabarato nga data
2: sa Shopee. 10% off pa para sa tanan.
0: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
3: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala di ko kainom kape kay batsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
4: D3 Bio.
11: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom. Natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
9: Ang Visio
4: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
13: Nawan ana makaugana sa kama?
14: Masinug.
13: May diabetes ka?
14: Ang DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Adunay powerful extracts.
13: Nga phytochemicals.
14: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
14: Ug the sugared sugar cane.
13: Mga organic compounds.
14: Nga effective.
13: Batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
13: Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
9: Mabasa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
9: mapalit sa mga butika.
14: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagsulila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C!
9: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuking butika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, alas 4:07.
4: Ang pagbukyag sa mga
5: Castigador. El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
4: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig kahinigiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Kangos. Komentaristang why gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masaguran mo lutos, ugliyag-yag sa mga baho, sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, ditulis, dilukos. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog ng isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumpong mo, kang Rex, kang Boss. Kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.
3: Okay mga siligan, so kinting paminaw, may hapon kami ng kanan, Luzon, Bisaya sa Mindanao. Nana po na kanyang tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa Gapon inyo makauban, tamantala sa SM Punto. Sa lalang sa mong station manager, Kipag Sir Benny Cabuzao. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pep Obadio Naligen. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation Kipan, Sir Iljan Castanyo. Ako sparring partner sa PICAS, Lawak Kipan, Engineer Traffic Controller, Bill Racuma. Sa ngalan sa mga Chief Engineer Kipan Abunwi. Kinatibok ang presa sa Kipan News at Mdubagdite 97.7. May ngapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. It's a 17 adlaw karon nga Lunes, bulan sa Agosto 2026. Magapon sila sa Damagitang ilang kumal sa 30 ka mga barangay. Kabay-bayunan ka sa paan kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sambuanga del Norte, Sambuanga del Sur. City Hall area ilang kumal sa unum ka mga munisipyo. Apo Island, area sa Maisibo. Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandaway, Sambuan, Alcoy, Argao, San Fernando, Bulhoon, Barili, Dalagit, Bualbual, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Dumanhoy, Badyan, Ronda. May hapon ka ninyong tanan, mga taga South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, may hapon. May hapon ay karoon sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar, o sa mga sakinan na padulaw sa may North and Southbound area. May hapon ka ninyong tanan, ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, Evax drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma, o mga managat, kabukinan, o kapatagan. May gapon dahil karoon sa Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIBG, Highway Patrol, ISOTE, Maritime Police, Coast Guard, PDEO, SWATAN Team 1 ug 2 ug 3 ug 4 ng motor sa probinsya sa Negros Oriental. Philippine Army, PMP Shop. Philippine Army Detachment, PMP Detachment, may hapon ka ninyong tanan mga sir, ma'am. Maghapon na ka rin sa mga security guard on duty sa may padalan sa medyo na Magiti sa may Tampi, Liloan, Bato. Larina Secure, Secure, Secure. Mga security guard on duty sa mga bangko, Ponsya. Hospital, City Hall, Kapitulyo, may hapon. Huwag sa tanan niya nakadayal ka rin o nakapaminaw sa 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Huwag ka rin o nasa nakahook up ang mga radio station po natin sa tanan sa mga K5 Music M, Kinatibuk, Negros Oriental. K5 News FM sa may Bayawan City, K5 News FM sa may Siaton, K5 News FM sa may Sambanguita, K5 News FM sa may Bakong, K5 News FM sa may Tanay City. May hapon ay ka rin ni Mayor P.P. Ormino Mayor, may hapon sa K5 News FM sa may Bae City, K5 News FM sa may Ayungon, K5 News FM sa may Himalagod, K5 News FM sa may Gihulgan City, K5 News FM sa may Kalaon City, K5 News FM sa may Sikihor, Sikihor. May hapon mga ka-K5. Ilabi na ka rin sa may Changi dia sa may Sikihor. May hapon ka rin yung tanahan dia sa may UND Bichap. Changi Sinag Sina Magiti sa may Isdaan Labasan Bularan Painitan. Ilabi na ka rin sa may Dunya Milagros Farmers o sa may South Fall. May hapon. Wai lisoay sa dayal sa Yung Radyo para makabalo ka mo kung usya mga pangitabo sunod sa 24 oras.
6: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kangdus. Kangdus. Patas na komentaryo. Rex Kangdus. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang Wai gikalisangan. Rex Kangdus.
7: Marumi talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo dito. Ano ba ang kasalanan mo?
8: Bakit?
7: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang pakita? At hindi inggit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairali. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa'yo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
9: Pustisya! Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
3: Okay mga siligan, soking timinawa, panahinta ka rin sa tunga programang El Castigador. Alas 4:14 na. Uluhan sa mga balita. BFE NIR. May pasidungog sa ni Kalaon City Mayor Cardenas. Mga batakal na serbisyo sa LGU Santa Catalina gipaabot sa Sentyo Abocado, Barangay Tanalat. Mga empleyado sa Monte Vista Municipal may bisita sa lungsod sa Valencia. Popular ni BP Sara. Mahimong mukunhod tungod sa impeachment trial batod pa ni Abante. Ang kumplito click, ang kumplito detalye at ang oras alas 4:14 hatod ka sa May Tisa. DTX 500 Capsule. D3 Mayo. DTX Cupimex. DTX Beauty Shop. Klinika Jopress. Extinfold Supplement. Probiotics. Mapalit sa tanan mga butikag parmasya Luzon, Bisaya sa Mindanao. Okay mga siligan, sokin mo na unang balita. Nanukad direktamente diha mismo sa may K5 News FM Kalaon City. BFA NIR gipasidungog ni Kalaon City Mayor Cardenas. Nakaroon sa pikas linya si K5 Sipre Seryo sa mga report. K5 Sipre, i-K5 mo, kandos!
6: K5 News FM Live Report.
8: Gipasidunggan si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacok B. Cardenas human sa gilusad kagayang Monday flag raising ceremony ninya sudad sa Canlaon. Gidawat sa mayor ang usa ka plaque of recognition gikan sa Bureau of Fire Protection Negros Island Region. Tumong niini mauang ang pag-ila isip pagpasalamat sa gipakitang liderato og suporta ni Mayor Cardenas sa BFP. Ilabi na sa paghatag og gitudlo nga luna alang sa pagtukod sa Canlaon City Fire Station. Kini nga plaque gipirmahan ni Fire Senior Superintendent Jerry G. Berte, BFP Acting Regional Director, agi og pagsaulog sa ika-35 nga BFP anniversary. Personal nga gitugyan sa mga opisyal sa BFP Canlaon ang maong pasidungog ngadto ni Mayor Cardenas at tubangan sa mga opisyales o empleyado sa kagamhanang lokal. Kini nga balita atud ganato sa DTX 500, Dietry Bio Mighty Sig DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Balita nanukad sa Canlaon City alang sa programang El Castigador. Kini si KK5 Sepre Serio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, sukin mo na report ni Kipad Sepre Serio. Alas 4:17 na. Padayon takanod sa mga balita.
11: Okay,
3: maghapon na ikanon sa may Coco Gin Insurance. Ilabi ng mamnasi ang Coco Gin Insurance at tubangan mismo sa may LTO bago niya sa may Garwa. O sa may Idox Manok, maghapon, taga Idox Manok. Boss Joel, Boss Reed Joel at his boss, maghapon. Salamat kanuna nimo pagsubaybay sa programa nga El Castigador. Ilabi na kanon sa K5 News FM Dumaguete. Ilabi na kanon sa may East Laundry, sila Annalina Kadusali o si Ma'am Mercy Kadusali. Alain takaroon sa mga balita, mga batakang serbisyo sa LGU sa Santa Catalina. Gipaabot sa Sitio Abocado sa Barangay Talala. Nakaroon sa pika sa linya na nuka direktamente sa may K5 News at Embalaban City. K5, aying makahilos sa mga report. K5, aying ikipaib mo. Kandos!
10: K5 News FM Live Report.
12: Giparayon sa pangagamahan ng lokal sa Santa Catalina ang ilahang matag semana nga sectoral day dito sa City of Avocado, Barangay Talalak aron direktang ipaabot ang mga batakang serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga lumulupyo sa maong dapit. Ubay-ubay nga mga serbisyo ang libreng gipahigayon, lakip na ang libreng konsulta sa doktor ug tambal, birth registration, pagproseso sa national ID, libreng alot ug mga pagkaon. Gawas niini nag-apod-apod usab ug libreng bugas alang sa senior citizen ingon man ang orientation kabahin sa panginabuhian sa Sustainable Livelihood Program or SLP. Ang ang kalampusan na patuman pinaagi sa Paraguban sa Mayor's Office o nagkalanlaing ahensya sama sa Municipal Health Office, Local Civil Registrar, PhilSys sa Philippine National Police, Regional Mobile Force Battalion o Philippine Army. Gipadangat usab sa munisipyo, ang ilang dakong pasalamat sa suporta sa mga ahensya o mga residente o barangay officials sa Barangay Talalak alang sa padayong pagpaluyo sa mga programang nagserbisyo sa matag santahanon. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500, ITC Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix ug Extend Food Supplement nga available sa Surge Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayuan para sa El Castigador. Kini si K5 aying D3 Bio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga siligan, suking tigaminaw balita ni K5 ni Aying Makahilos. Oras alas 4:19. Panahinta ka rin sa mga balita, mga empleyado sa Sabuinta Vista Municipality ni bisita sa lungsod sa Valencia. Dito maglaga na ka rin sa pika sa linya si K5 James Mandukilio. K5 James, ikipaib mo. Kandos!
10: K5 News FM Live Report.
13: With the Vista Municipal Employees Association na bibisita sa lungsod sa Valencia, kaniyatong nakalabay nga adlaw din personal kini nga giabi-abi ni Municipal Mayor Honorable Edgar Tavas Jr. Ang maong pagbisita na himong oportunidad aron mapalig-on ang relasyon o panag-uban sa mga empleyado sa lokal nga panggamhanan na ingon man aron mapalambo ang makahulugan ng koneksyon o makapahigayon o pagbinayloay sa mga kasinatian na sanatan sa serbisyo publiko. Ipasihugda sa maong panagtigom ang kamahinungdanon sa pagtukod o ligon nga panag-uban na o pagmintinal sa maayong relasyon sa trabaho, taliwala sa mga kawani sa lokal nga panggamhanan aron mapalambo ang epektibo o responsive nga pagdumala ka. ang munisipalidad sa Valencia. Nagpadayag usab sa kinasingkasing pagpasalamat na ngadto sa Buena Vista Municipal Employees Association tungod sa maong pagbisita ug nagpaabot sa padayon nga panaghigalaay, kooperasyon ug kolaborasyon alang sa mas maayong serbisyo publiko ka. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki5 James sa D3 Bayo Banukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga saligan, shocking na report ni K5 James Bandokio. Okay mga saligan, shocking na panahinta ka rin sa tugang programang El Castigador. Ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Popularidad ni Vice President Sara Duterte Orbise mahimo nga mukunhod tungod sa impeachment trial, matod pa ni Abante. Sa dugang report or kompletong report, sa kompletong detalye, nakaroon sa pika sa linya si K5 Divina Tindog. Sa mga report, K5 Divina, ikipay mo. Kandos!
11: K5 News FM Live Report.
14: Si Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. nagpahayag nga posibleng kunhod ang pagkapopular ni Vice Presidente Sara Duterte tungo sa nagpuray ng impeachment trial bato kaniya sa Senado. Matod ni Abante, lagmit makita kini nga dagan samtang nagparay ng prosekusyon sa pagpresentar og mga ebidensya bato kang Duterte. Gipagawa sa maong pahayag samtang gipakita sa mga survey ang interes sa publiko nga atubangon ni Duterte ang mga kasong impeachment ug mga tinguha nga ang resulta sa kaso ibasi sa mga ebidensya. Gipahibalo ni Duterte ang iyang mga plano nga mudagan pagkapresidente sa eleksyon sa 2028 ni atong miaging Pebrero dungan sa pagsakas o giraghanon sa mga reklamo alang sa impeachment kisang at batok niya sa House of Representatives. Kung mapamatud-an sad ang sa impeachment trial, mahimo siyang tangtangon sa katungdanan o permanenteng dili na tugutan nga maghupot o bisan unsang posisyon sa gobyerno. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si Kaki5 Divina Tindog. Para sa kampiyon na balita, Servicio Publico Kalingon sa Negros sa K5 News FM.
11: K5 News FM Live Report.
3: Okay mga saligan, shocking naman ang report ni K5 Divina Tindog. Okay po siya banti ha? Okay po siya banti nga ang iyang nakita batok ng tokang Vice President Sara Duterte, matod pa, may kunhod. Kaya tungod anong nga impeachment trial. Ah, sige lang. Kung mauna'y panglantay mo, Mr. Abante, nga may kunhod ang si BP Saray ang survey, watay mahimo. Pero ang pangutana, kung mukunhod man, muabot ka noong 2028, kung mufile man isip presidente si Vice President Sara Duterte, dito na ito ma-prove o mikunhod yun. Pero kanang imuha, kung may untag mikunhod, basit makaingin ka sa papanahon ni BP Sara Duterte, nga pagdalaga niya isip Vice President, may abot og 32 milyonis ang iyahang butar, pero basig mo kunod og 2 milyonis, tapos ang kalaban niya og 28 milyonis lang, aw daog ragyapon. Di ba? Sige lang. Kaning politiko usahay, dili na to malikayan kaning politiko. Pero sa akong lantaw, ako rani, maabot gani ang panahon, eleksyon pa man, pero kanang ato amo ra mag patok-patok ragod. Moabot gani ang panahon ma presidente si Sara, natural dili na to malilong, ay mura gi pang teleskopyo ning mga pipila ka mga politiko. Pagdaot niya nga gusto pud sa ma-impeach, simba ko lang ha, kung may ma presidente si Vice President Sara Duterte, may mapresidente isip karong 2028, aw, manay ginaingon nga, paghuna-huna, gid maayo, unsay maayo.
15: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kangdus. Kangdus. Sabas. Nga komentaryo.
3: Kay lain baya ning politiko, walay kalahian sa Osaka announcer or nagtingog ka og radyo, mukomentaryo ka sa usa ka politiko. Kanabay, mo komentaryo ka sa usa ka politiko, wa mo gakita, wa pod mo nagka istorya anay, o especially di pod mo amigo. Dili ba lait para nako pananglitan kung naay politiko, mamayor man, magobernador man, mabais gobernador man, maboard member man, misak usang klaseng posisyon sa politiko. Kung ikaw usa ka angkor o isip komentarista, magkomentaryo gani ka sa usa ka politiko nga murag pamersonal na bitaw kaayo nga wala mo nagkahimamat, lain ba ya pod paminahon pod?
16: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
3: Mura ba o tumbalood mo ang imong pangomentaryo? Nganong nangomentaryo ka ng birwan, wa ka masuhituan ng tawana. Wa mo nagkaila, wa po mo nag-away, wa po mo galalis. Although mahibalo ka, wa ka na siya nga politiko, mao na iyang posisyon. Gina-report sa imong programa. Pero kung imong atakihon, below the belt, unsa na lang imong nakita niya, di balain. Murag ka, gaingon ba nga, unsa na nga luto? Wa pagani ka kaoran ng luto ah. Imo nang gaingan, lami po ba niya? Lami, kito ko nakita niya sa hitsura sa usa ka luto. Pero kaonon gain niyo, diha na kasiguro posibleng mo komentaryo. Pero igot lang nimo makita sa TV, makita lang nimo sa Facebook, maunang talpulanuha, na komentaryo na ka, murag lagmit yun ka ang nagmasagpaan. Diba? Masagpa ka diha sa mismo atubangan nimo o dako pong sagpa sa katong tao na nasuhito sa tao na imong komentaryohan kaysa ikaw na nagkomentaryo na wapod mo nagkahimamat o wapod mo nagkaila o wapod mo nagkalalis.
16: Wanting ka sa radyo.
15: Wante.
16: May katapat ka na. Rex Candos. Sabas nga komentaryo.
3: Gawa siguro o napuno na ka sa mga balita tapos nakatagamtam ka. Nang hatag dito, wa ka matagay, ni adto ka, murag supalpal po ni mo, wa ka kadawat, wala ka kangkang imong kamot, murag makaingon ta, bantog, ragi komentaryo ha? Pero komentaryo nga dili, haom, sa imong gikomentaryo, di po mo nagkaila, oh, malik na tayo na. Ha? Sa, makaingon ta nga, dili maayo mo komentaryo ka sa usa ka politiko, wa mo nagkahimamat. Wa pa ka nasuhito. Malay ni mo ga komentaryo ka. Pagkaugma ga kita mo. Taod-taod maingon dai ka nga, uy. May tao man ini. Pero wa na. Ga komentaryo na ka. Damage has been done. Alas 4:29 na mga siligan, suking tigbaminaw at pag-iis akong pagbalik. Anto sa tasapikas, lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
19: Victory Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 gamay Visio.
19: Ang Visio
20: gamay D3.
19: Kapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
20: Ang Visio
19: gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
22: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
20: Mabalit sa mga butika.
22: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
20: Mag-DTX 500.
22: 500 na ang DTX 500. Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug the sugar cane, mga organic compounds, nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
0: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
22: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og daily healthy nga pagkaon. Naapay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
22: Mighty C, ang

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men.
3: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DITEX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista ug uban pa. K5 NIR DITEX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong mag

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
1: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: 20 minutos para intakaroon sa tugang programang El Castigador. Medyo nawala lang taw kalit sa ere kay ni Brent out pero balik na ta. Sa bagay kay ni Brent out ang kipay di mi matanog si Brent out kay naman may generator niya ka murag isired ka na ko mo under man dayo na pero lagi looy po ka to na sa mga interior ng mga area na sa mga bukid-bukid nga nagsalig o kurente kay naminaw lang sa radyo medyo mabitin pero sa live Facebook na to dili dahin basta-basta mapalong kay automatic naman tayo backup dere sa K5 News FM ng mga kahimanan pero balik na ta. Okay mga siligan, soking timinaw, alas 4.42. Ato sa tagaan o pagtagad kanyang mga mensahe ninyo ha. Diyan, palihog ko diyan, pakibasa sa mga mensahe diya kay gagawin. Tabay na sila gachat-chat niya nga. Gapaabot, ano sa basahon? Marama ko'y giinan, I love you. May basigwa na ito na mahinaw kalitron. Sige diyan, palihog ko basa diyan.
1: Gika ni Joey Basa siya nga hello idol Rex sa Guapo Idol lang masa happy bless Monday detik sa Remix na super kalami ang pink kanunay idol watching live Junk Shop City Lumboy Barangay Tugastanay City Philippines babuhay I love you all much dan like and share from Joey Basa with love. Gika ni Daddy K5 News FM siya nga live hook up here in K5 News FM Sikihor. O gika ni Joey Basa siya nga shout out to Kumari Kapitan Arlene Rosario Kumari Lynn Aquarius Joy Julin, nung Zerapion Reyes, Agay Reyes Vergara, nung Ilmad Lawan, Hanin Cornelio Midis, Araman Helen, Gina Radalso, Mayet Siglior Salvador, nung Chudura, Zena, Nandi Limbara Katian, Rinza Lupi, nung Aldrin Bilio Pael, Kagawad Carlito Bacod, og nung Darwin Cornelio, Kagawad Duterme, Refer Ogni, Boss Iko Mike. Thank you sa pagbasa from Joy Basan with Love. Og gika ni April Jane Rubite siya nga, mayong hapon sa Rick, shout out ko sa akong mama o papa nga namino sa amu. Sa mua sila Mama Rosini o Papa Jojo o sa akong mga manghod watching her in na bumbun Santo Niño Tanhay God bless. O gika ni Lourdes Apetanso siya nga good afternoon sa Rex. O gika ni Mayet Salvador Mayet Siglo Salvador siya mayong hapon Idol Rex. Shout out ako sa friend ko na si Joey Basan, Madeline Salamurin, Hamandron, Marites Arellano, Belinda Valdez Culuardo o sa tanan na lang pod nga naminaw. Thanks sa pagbasa friend dyan si N. God bless you always Idol Rex. O gika ni Girly Ritis Dagug siya nga mayong hapon sa Rex para nako 100% Jude kung nga dili mapildi una-una na sila og daot.
0: May hapon boss unsa FB live nimo program ang FB live nato dire type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete.

0: Ok, mga siligan, so kinit mo na, alas 4:45 na. So, padayon ta sa atong hisgutanan, di ba? Karon, medyo hugon-hugon na jud nga ubay-ubay nga mga pipila ka mga barangay official, murabag malipay sila nga dili madayon ang barangay iske eleksyon. Pero matud pa sa mga naasa taas, madayon yun, madayon. Napoy ingon, mga senador, gahangyo yun. Akong panawagan lang sa mga pipila ka mga senador, ayaw na mo pagpaburot-burot o ayaw na mo pabilib sa mga kapitan na kamo mismo ni Uyon na kung pwede iisbog ang barangay iske eleksyon. Pinara may pag-isbog. Speaking isbog. Pinara ko ng isbog. Kung pizza lang na yung isbogon o sa may naaana. Nganong ikinahanglan pa man dyan na iisbog ninyo gikan sa November 2, iisbog o usa ka tuig. Dili isbog. Ha? Kay para kaning mga tao karon kay dili na to madinay, may tagdaminaw si Presidente Bongbong Marcos karon no? Samtang gabiyahe. Pero na pag maingon, ayaw papaminawa na. Ayaw papaminawa. Basig mahiblad na og samot. O niya, kanay mga protokol-protokol sa Presidente, hisgutan po nato na. Matod kanina ni Kipaiba Roy Bustillo nga naagi protokol. Tinuod yun na ay protokol. Number one protokol. O sa pasudlon ang tao, susihon sa ang area. Kaya malay na to. O nga, gibutang diha nga, dili mayo. Ikaduhang protokol. Misag kinsay musulod sa area or sa gym or sa building, i-check yun sa PSG ang mga gamit. Kay malay na to. Kay Presidente yun ang musulod. Ikatulong protokol. Ang likod sa building, apil naman na sa pag-check sa usulod. Ang usang protokol, kanang pangutana sa Presidente. Ugun sa imong ipangutana. Natural na ay gunit na ang mga media. National media, local media, na maudyod na ipangutana. Kay kung imong ambuson sa pangutana, na ay usahay nga basig matangkugo, misag kinsang politiko, masig sa gobernur. Ha? Na ay usahay sa gobernur, sa mayor, misag klase, usang klaseng politiko, maudyod na ipangutana. Pero kung surpriso ni mo nagpangutana, di yun ang mahitabo. Kinahanglan subay ta og protokol. Di ba? Kaning gihimo nila karon na tag 200,000 pesos ihatag ngadto sa every barangays dire sa Negros Oriental nga lagi ang 200,000 nga para sa barangay, ang 100,000 para sa proyekto, ang 100,000 para sa gitawag pod nato nga scholarship. Ang pangutana, kung scholarship man, maghinaot lang pod ta nga ang ma-scholar katong uyamot intaw. Dili ka ni mo politiko. Kanang scholarship ng 100,000 para sa usa ka estudyante. Ay kanina ko pangutana lang. Kay dili na to malikayan nga naagay mga pipilan nga makapitan, di po na to madinay naagay makapitan nga mga balbuhutog.
1: Komentaristang Huay Gikalisangan Rex Candos.
0: Madinay mo nga huay kapitan balbuhutog, naay balbuhutog nga kapitan. Pero pa istoryahan sa tubangan sa mga tao, moservisyo sila. Pero serbisyo para sa pamilya.
1: Komentaristang Huay Gikalisangan Rex Candos.
0: Ang 100,000 nga para sa proyekto, unsang kahang klaseng proyekto po? Mangutana lang ko. Unsang klaseng proyekto sa 100,000? Sa magamak mong CR? Di po na pwede 100,000 per dalan. Basik unya igo na mo welding 100,000 ra. Dapat klarohon. Basik ka ng 200,000 para sa official, gipagawas lang para sa proyekto, gipagawas lang para kuno sa scholarship, basig unya, maiwan ra. Hawakan mo lang yan, ikaw nang bahala niyan. Basta, tandaan mo ang sinasabi ko. Itong politiko na papatakbohin ko, kailangan hawak mo ang bit sa barangay mo.
1: Wag-wagtig ka sa radyo. Wante, wante, wante. May katapat ka na. Rex Kangdus. Patas na komentaryo.
0: Ako-ako rana ah. Sa akong paglantaw lang na. Ako-ako rana. Kung sa baga pa ang 200K para sa barangay, basig mining conditioning lang ba? Sa mga tao. Pero pag abot sa kapitan, may pinag-usapan. Usapan natin ito. Maghinaot lang ta, nga dili matabla ang mga pipila ka mga barangay na individual ng mga tao or scholarship. Unta na adjoy scholarship. Or kanang 100,000 na proyekto. Kay proyekto, God. Unsa may himuon anang proyekto kanang 100,000. Abe. Unsa may gamunan na sa barangay. Usa, hapit naman Disembre, magawa mong lanteng. Palit mong Christmas light. Eh, dalimog ko. Proyekto, 100,000, unsa na. Gawa mong payag-payag. Basig unya, karon pila kaadlaw, pila kabulan, naanay manggawas nga reklamo si Kapitan. Ang 100,000 ang iyang proyekto maurag yun ni. Gihaligihan, gikan sa barangay hall, padulong dito, gibutangan mo kung gipinturahan, 100K na. Murag gagama mag-flower fat. Magama o flower fat, pagkaman, pinturahan kulor-kulor. Pag talikuror lang na ito, ito mga kawayan, uro sa kanam, ang sabi ha, pinturahan, isprihan, 100K na. Or magamag, kabilya nga Christmas light para sa barangay, 100K na. Ha? Ako na yung timanan. Kaya basig ko niya mabot ang panahon, sunuhay 100K pero why nahimo? Ako, klarohon lang, usak na ko, ha? Klarohon lang. Dili isa na ko litukon ang munisipyo. Munisipyo, not city. Dili, syudad. Musaway sa usa ka mayor ng kawatan. Ang 10,000 papirmahon, 3,000 ray na abot. Pero na ako na igapirma na anang kandidara, wapod maabot sa ilang kamot. Oy! Eh, dili maayo. Kung mauna nga istorya, ha? May abot sa akong dalungan. Sa bagay, wapag may gireklamo sa ako. Pirma, no money involved. Ang pangutana, asa ang kwarta? Sakit ba huna-huna? Ang atong itunto ang mga pipila ka mga katawan. O pipila ka mga magbubuhis. Kwarta, may gawa sa panunlangan sa panggobyerno, pero tuara na yung panunlong sa politiko. Diba? Basig maabuto niya ang punto nga mo reklamo ang mga tao tungod sa ing-ana, di papirma, pero wala na dawat. Basig unya, magkita inyong kilay. O simba ko, o ma, na yung reklamo sa ako, mapitkan mo, basig makaingon unya mo nga, Rex, grabe lang po ka, Rex, nga nung lang po ka mo tawa,

0: Hello, Kuya Rex, maing hapon. Nga always jud me na minaw from my Salvador sa Tinago, Bayawan. Thanks. Amping kanina and God bless us all, Kuya Rex. Alas 4:54 na. At ang isa ko magbalik. Atos atas sa Pikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill, kandos!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Hisgutan nato Dr. Ramil kung paano makatabang si DTX 500 o si Mighty C aron ma-maintain ang integrity ni ining blood-brain barrier.
4: Ang atong utok, Sir JP, siguro Diyos Ginoo nga pagkitado kini sa tanan nga mga vital nga organs, maura Diyos ni siyang ga-usahuanon sa iyang luna o baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
3: Bitaw sa?
4: Mauna nga kung ga-DTX 500 o Mighty C pa Diyos ka, makahatag po ni dugaw pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
3: Imagine, Dr. Ramil, 7mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humo kayo mo nang naakini redundancy sa protection.
4: Ang skull, meninges og ang CSF giilang nga effective protection batok sa pagkahulog, mabunal, mabangga or bisan unsa nga physical damage.
3: Yes.
4: Pero ang protection batok sa kagaw og mga toxic substances nga gauban sa dugo gisala kini sa usa ka protective element nga mao ang blood-brain barrier. Pero walay barrier nga makapugong sa free radical sa sulod sa utok.
3: Yes.
4: Sulod na, Sir JP. Kinahanglan inom yung DTX 500 og Mighty C aron adunay makatabang sa pagprotekta sa selula sa imong utok batok sa mga oxidative stress.
3: Correct, Dr. Ramil. Kini ang nag-provide sa barrier o kon koral sa tungaan sa capillaries o brain cells o neurons. Ang existence sa blood-brain barrier na diskubrihan katong late 19th century sa usa ka German physician nga si Paul Ehrlich. Sa iyang gi-inject ang dye sa bloodstream sa ilaga. Ang kolor na kasulod sa tanang tissues except sa brain o spinal cord. Ang key structure sa blood-brain barrier mao ang endothelial tight junction o kining endothelial cells ang nag-line sa interior sa tanang kaugatan apan ang capillaries nga mao ang nag-supply sa dugo sa utok dugol kaayo kini nga ni purma o tight junction. Apan ayaw kabalaka si DTX 500 o si Mighty C.
4: Sulod.
3: Kasulod.
4: Sulod. Muna yung nakanindot anak Sir JP. Ang makasulod rin ni Sir JP mao ang mga gagmay nga fat soluble molecules o mga gases padulong sa brain tissue.
1: DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: Ang glucose bisag dako kini makasulod ra gyapon tungod sa transporter proteins nga murag special doors aron makasulod ang glucose ug magamit sa brain cells. Sa mga in vitro studies sa laboratory, Sir JP, naibalaan nga pipila ka mga potent antioxidants ang makasulod sa blood-brain barrier. Dala na diha ang superior antioxidants sa DTX 500 nga phenolic compounds, polyphenols ug flavonoids.
3: Wow.
4: Kana sila tanan, Sir JP, kung nakainom ka DTX 500, sulod na. Pasalamat nga dunay access ang antioxidants sa atong utok tungod kay sumala pa sa gingon mag-generate sa free radicals ang utok tungod sa sobra nga demand sa oxygen.
3: Ug ang Mighty C, Dr. Ramil, ang nagaboost man sa immune system aron makasukol sa tanang mga pathogens nga nagasulod sa lawas. Mao nang nindot jud ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C sa imong brain health.
4: Usa sa mga abilidad nga kagaw nga makasagarang makalusot sa blood-brain barrier mo ang meningococcal bacteria tungod sa capability niini nga magbind sa endothelial wall o maabrihan niini ang barrier mo nang makasulod kini hinungdan sa infection o inflammation sa utok. Dili man ka kinanglan makuyawan, Sir JP.
3: Yes.
4: Nga naman, basta gainom kag DTX 500 o Mighty C adlaw-adlaw, matabangan ka. In the first place, wala may bacteria nga makasurvive kung ligon ang imong immune system tungod sa kada adlaw ni mong inom sabay TC o DTX 500. Importante kayo ang utok o ang pagpabiling healthy nini. Mag DTX 500 o may TC matag-adlaw. Aron mahimong himsog, dili ra ang atong utok, kundi tanang organ sa atong lawas.
3: Wow! So, wa na dito igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Hinderoso.
4: Ako na sabi si Dok Ramil Oy, seeing mayong lawas. Ampingan?
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Ramil Uye
1: DTX 500 ang atong na suplemento.
2: Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
4: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mo to nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana.

0: kada na ang milabay. Sumala sa Italian media, misulod ang mga kawatana sa maumisiyom na itong Agosto 5 at sa pagsaulog sa ka-national holiday sa Nasud.
1: Matod sa art crime analyst nga si Linda Alberton, lisod ibaligya ang sa merkado. Ang mga ikawat nga painting doon kay ilado kini og pamilyar sa publiko. Posible sa mato niya gamito ng mga artwork isip collateral alang sa ubang iligal nga mga kalihukan.
2: Balitang Sports.
0: Balitang Sports, sulod ka nato sa MyTCL client-based na vitamin C. Natapos sa Pilipinas ang kampanya nini sa FIVB Volleyball Girls U17 World Championship nitong Domingo, kuman nilagi pildi ang check shot sa 21-25, 25-22, 25-14 at 25-22 sa Parque Estadio Nacional Santiago, Chile.
1: Mibarog sa ika-15 kapreso ang alas Pilipinas girls kani panguluhan nila ni Kyra Celes, Cesare Erika, Jaina Bolandras, Irish Mahinay o Kyra Manzano.
0: Mahinom naman nga natapos sa Pilipinas ang ika-19 nga pwesto sa 2025 FIVB Men's World Championship o ika-18 sa 1974 FIVB Women's Volleyball World Championship sa Mexico. Busa mo kini ang pinakamaayong performance na nasud sa Nagi Volleyball World Championship.
1: Sa laing bahin ako sa USA ang blawang medalya ako man nila gipildi ang Turkey. 25-23, 25-11, 25-23 sa final.
2: Balitang Entertainment.
0: Balita Entertainment, si Priscilla Merieles, ang kanhing Miss Earth na representar sa Brazil, kasamtang natutok sa mga plano nga mubalik sa showbiz. Kung madayon kini, maghatag kini umang kalihukan kang Priscilla. O mas importante, kinilitimaan sa iyang pagbalik sa showbiz.
1: Ang kaminyoon nila John Estrada o Priscilla Legal nga natapos dito sa Brazil. Busa kung makarungog gila og mga taho nga naglambit kang John sa laing tao karon, gila uman nga wala bisan unsang reaksyon gikan kang Priscilla.
0: Matod pa, nagpabili ng iyang baruganan nga hingpit na natapos ang tanantali kanila ni John. Kahinumduman nga nagtuwa mga netizen nga maayo ang tanan o kahit natapos kini sa maayong paagi sa dihang may biyahe sila ni John paingon sa Singapore.
1: More posible nga nagkinahanglan lang sila og panahon nga mag-uban aron ayuhon ang ilang relasyon. Apan nasuta nga miadto day si Priscilla dito alang sa trabaho. Mo na siya din ang hashtag. Pag wala yung nice spark, bulag na. Diba? Okay naman ang ingana, no? Kanang legal dyan nga magulang.
0: Legal dyan?
1: Legal. Dili illegal. Alright, yung magkutong nag-lagkob sa itong D3 by Evening News. Gasning Adlong Lones. Yes, August 17, 2026. Mayang gabi ka K5 Mom DJ Rufa Tevero.
0: Yes, good evening ka K5 DJ Mom Tisa.
1: Alright, sa itong mga nagka-hook up karong gabi una sa itong D3 by Evening Newscast, K5 News FM by 1, K5 News FM sa Ambunggita, K5 News FM diha sa May Shatuan, K5 News FM sa May Ayungon, K5 News FM sa May Baiz, K5 News FM sa May Tanhay, of course, K5 News FM Kanlaon. Sa ito ang mga naminaw sa Through Radio, and of course, ito ang mga avatars na always ginagatsun in. Yes, of course, Mama Joy! Mama Pretty Joy Fry. Salamat sa imong mga blessings nga imong gihatag kanina. Thank you so much, Mama Pretty Joy Fry. Of course, ito ang mga naminaw that is itong Facebook Live sa mga nag-comment kang Sir Ethan James Sarmiento. Mayong gabi. Mm-hmm.
0: Kang Ricardo B. Dumala. Good evening to beautiful DJ.
1: Chikash. Ari kang Rito Miraflor. Good evening, God bless, Ma'am Design, Ma'am Rufa, DTX Kiff and Mix. Lami ka ayo kay Femuza Fam, your number one. Shoutout ko Joseph, Flory, Maritas, Ruby, Christian, Eileen, Didai, Hannah Joy, Kap, Junjun, Karina, Makagawa, Juliano, Seriales, Razel, Rubio, Valentine, Diget, Christine, Abel, Cicel, Special, Angie Mahinay, appointed officials, Barangay Tapundo, Sanang nga naminaw sulod listener, Ayungan. Thanks, Ma'am Tisay and Ma'am Rufa.
0: Kang Gary Inolpe, maayong gabi K5, Ma'am Rufa Devero and K5, Ma'am Divine Tindog, watching live from Zamboanguita, God bless.
1: Ari kang Ma'am Emilia Ligara, may gabi magka-K5, kaka-K5, Ma'am Tisay, ug Ma'am Rufa. Shout out, taga Manalungon, Jeffrey Ligara, alias Dide, Meline Velasica, Makahilos, Josephine, ug Jaime Tuanda, Bibeng, ug Marflor, Kasuko, ug Satanang Aminaw, salamat. You're welcome. Hello to Ma'am Helena Fry, of course, kang Sir Heinz Fry. It is kang Ma'am Jordan Paling dihat no sa mayas karon nga naminaw. And of course, sa mga nag-birthday today, happy, happy birthday to you. August 17, 2026. Nga nang dalira maning August. Bago pa kayo itong nag-August 1.
0: Marang bukuan na daw, Burmans na daw.
1: Oh, mag-Burmans ha. Merry Christmas. Mami Rowena, all the way from Ayungan and Daddy Joel, thank you so much no, sa pag-uwas ng pag-sunin sa K5 News of M2 Magati. Alright, salamat na sa walang sawang pag-support sa mga D3 Bayo Evening Newscast ning Adlong Lones. Alright, and sa ito ang mga advertisers na nag-biyahe karoon mayang-mayang gabi. Wala tayo kong oras ang alam na sa itong CEO, Dr. Meloy.
0: Sa mong area manager, Mayor Peeve Oligan.
1: At sa ito ang station manager, Sir Verne Cabusa.
0: Sa itong technician sa Picas Lawa, ka K5, Bill Andrew Rockoma.
1: Ako si ka K5, Divina Tindo.
0: Huwag ako sabi si K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kampiyon ng balita, Sir Bisho, Publiko Kalingon sa Negros, K5, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar.
4: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag TTX 500
5: adlaw-adlaw.
2: TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
5: pabalik sa mga butika.
2: TTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan?
1: Mag-Clinical Spore Biotics.
2: Katabang sa pagnindot sa digestion.
1: Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan?
1: Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales, ang una wala gi ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: D3 Bio.
11: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lunita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
13: No one ana makaug gana sa kama.
14: Masinug.
13: May diabetes ka.
14: Mag DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Adlay powerful extracts.
13: Nga phytochemicals.
14: Ug antioxidants.
13: Nga gigan sa palaya.
14: Ug the sugar sugar cane.
13: Mga organic compounds.
14: Nga effect.
13: Batok sa sakit nga diabetes.
14: DTX 500.
13: Mapalit
14: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapasa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.

mahimo gyapong argumento. Nganuman, basta wala si Kristo higala o di gani si Kristo ang atong himuong fronte, ato ra himuong sang sekundary, do na kay reference Sister Honey nga atong mabasa sa Spirit of Prophecy nga basahon, selected messages ato nang mabasa, o kung doon na mo'y libro, mga kaigsuonan na kong mga Seventh-day Adventist family, alakad tong motuog, Espiritu Stagna, tanawa o basaha, kung naamoy higayon, eniyog, yun ang balik-balik o basa. Matag kamatuoran, matag referensya dinhi nga atong isgotan, isulat ninyo, sublian ninyo basa, ayaw dayon mong tuo kung ego lang mong naminaw. Kay basin o niya o mahimo mong masipyak. Kay kining ato yung kaluwasan, kinahanglan gini ato yung klarohon o siguruhon. Ato yung siguruhon na dili yun ta mahimong mapakyas kay kinirabang tao atong sunod-sunuron, mapakyas yun ta. Pero si Kristo atong sundon, anaag yun ta'y kasiguruhan. Bisag mamatay pa ni atong lawas, dili yun ta maguol. Kay nagpasalig si Ginoong Hesus, ang musalig nako bisag mamatay, mabuhi na siya. O ang tanang buhi nga musalig nako di na gyud mamatay. Mutuo ba daw kaniini? Maunay pangutanan ni Ginoong Hesus nga mabasa nato sa Juan 11:25 o 26. Mauni nga ato ning gitagaag pagtagad karon makaigsuonan. Sister Honey, ang kaluwasan daghang wala ini nasayod. Alang sa akong bahin, bisa na tao ko nga magtutuo na kaundaan, gikan pa sa ako maginikanan, pero dili gyud nato ni nadunggan. Magisgot ragunta og sanctuary doctrine, Sister Honey. Magisgot ang sanctuary doctrine. Naibalo ba ta sa kasaysayan sa Seventh-day Adventist nga organisasyon? Dinhis nasod sa Pilipinas, ning abot dinhi ang doktrina sa Seventh-day Adventist gikan sa Estados Unidos sa Amerika, ni Agig Australia, ning abot res Pilipinas 1905. Kung ihapon nato karon 2026, pila na katuig, Sister Honey? Since 1905, ang Seventh-day Adventist nga usa ka literature evangelist ning abot dinhi sa Pilipinas nga mao si Robert Caldwell ni adtong year 1905. Mas una pa gani ang Silliman University dinhi sa Dumaguete City, founded 1901. Nganong ako maning gisgotan kanang tuiga 1905. Ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist nga nag-angkon, nagtuo o nagtudlo nga mao ang katapusan nga ahinsya sa Dios alang sa pagmantala sa katapusan usab nga mensahe sa Dios nga ipahatag sa tibuok kalibutan. Kung atong hisgutan, dili na mga higala na karon mao ang maong namantala nga mao ang pinakalabing importante kaayo unta nga masabdan sa tanan nga dunay pagtuo. Nganuman unsa man di ini nga doktrina pagtulon-an? Ang kasaysayan sa Seventh-day Adventist kung walay nahitabo, yun ani ha, paminawa na to, kung walay nahitabo nga great disappointment, Sister Honey, ingon aning kasaysayan na, about year 1844, doon ay usaka magwawali sa Estados Unidos sa Amerika. Usaka Methodist siya nga matod pa gitawag og ministro. Nagwali siya nga mobalik si Kristo 1844. Gipitsahan gid niya Oktobre 22. Ningkabat og 50,000 ang iyang mga sumusunod or followers sa iyahang mensahe. Wala natuman kana ang iyahang gipitsa. Mautoy the First Advent Movement, kalihukan sa
mga katauhan nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Mo na meaning sa Advent or Adventist, waiting for the coming of Jesus Christ. Kung natinuod kadto, natuman pagyud to, wala na Seventh Day Adventist organisasyon. Wala na. Tuanas langit ang tanan unta nga mga linuwas. Ang nabilin sa yuta pulos na mga malaglag. Ingon ana ang hanay, ngano man nga napakyas to, unsa may hinungdan? Kinsa may mga historians sa mga Seventh Day Adventist? Kinsa may historians? Kon masayod ta sa sinulat sa Espiritu sa tagna, dili lang history sa Seventh Day Adventist na adiha nakalatid tanan, bisan history sa tibuok kalibutan nga kasaysayan sa katauhan sa Dios, bisag gikan pas langit nga gubat sa langit o kasaysayan kang adanog iba, kasaysayan sa mga ancient people of God from Adam at present na anarikon sa Spirit of Prophecy kana tanan mga kaigsoonan. Og naa din ha gibutyag ang mga tinago nga mga butang nga nagpabilin pagyud ng tinago sa daghan kaayo nga mga tinuuhan bisan pas mga Seventh Day Adventist family. Tungod kay maihap na lang kaayo ang mutuo sa mga sinulat sa gituuhan o gitudlo nga mga nga manalagna sa Seventh Day Adventist nga Mouse Ellen G. White. Nganong ako ning gisgotan karon, daghan kay ta karon sirhani nga mga listeners, viewers nato nga mga Protestante. Daghan kaayo og mga Catholics nato nga makiigsuonan. Salamat ay kaayo nga do nata igsuon nga nakaari diri usa ka Catholic faith defender. Nalipay gani siya nga iyang nabasa, nahibaluan niya nga naa di ay sa sinulat ni Ellen G. White, ha, Catholic faith defender, nakatambong dinhi sa atong payagan sa kamatuoran taga Cebu City. Naghangyo siya kung naa pa lang tay libro nga ikahatag niya ana. Malipay siya. Kay ngano, dito nabasa niya nga daghan ang mga maluwas sa mga Protestante o mga Katoliko. Ang nagsulti ana mao ang manalagna sa Seventh Day Adventist, dona siya sinulat. Kung doon na mo'y libro, Selected Messages, Book 3, page 386, gimensyon din ha, mas daghan ang mga katawan sa Dios nga maluwas, nga gikan sa mga pundok sa Romano, Katoliko o mga Protestante kaysa mga nag-angkon nga mga Sabbath-keeping Adventist nga nagbaton og dako nga kahayag apan wala magkinabuhi sa kahayag. Mauna mga higala nga ato ning gisgotan kay daghan kay Sister Honey karon nga murag na wad-an nagyud og pagtuo og pagsalig og sa pailaing tawag ani wa nagyoy kadasig kunuhay nga magbasag mga basahog Espiritu Stagna, bisan pagani mga ministro halos wala nagyoy madungga nimo nga magisgot pa og mga tagna labi na sa atong panahon karon. Nganong ato ning gisgotan unsa man kini kaman yung danon nga mahimong si Kristo ang sentro, naibalo ba taas man si Kristo karon? Pagutan-on dago natin ning gibautismuhan si Sister Honey, kining bag-ong gibautismuhan ba? Pangutan-on ni muna, asa man si Ginoong Hesus karon? Pangutan-a, human si Kristo namatay, nabanhaw siya tulo kaadlaw. Human siya pagkabanhaw, doon na pa'y 40 kaadlaw, ngayong gigahin, din ni sa yuta, nakikuban pa siya sa iyang mga disipulo. Human sa 40 kaadlaw, ningkayab siya sa langit. Apangutan-a, asa man siya dapitas langit ning adto? Ningkabat nag-dusmil ka mga tuig. Karon ang gidugayon, wa pa man lagi siya mubalik. Daghan na kayo na discourage nga mutuo nga mubalik pabas Ginoong Hesus. Murag dili na kayo ng uban mutuo ni ana. Daghan kayo makaigsuonan ng wa na. Mauna giingon ni Ginoong Hesus, sa duol na kong mubalik,
daghan ang musibog sa pagtuo. Nganuman, kay musanay ang kadautan. Asa man ang kadautan makita niyong musanay kanang naaras mga tao nga walay Dios, mga tao nga walay relihiyon, mga tao nga dili Kristohanon, mga tao nga mga dili commandment keeping people, mga tao nga dili matud pa sabat keeping people, mauba na maghalam kay suunan. Naa kana bisan pastag angkon nga mga katawhan karon panahona nga nagbantay kasuguan sa Dios og nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Iya gid nang gisulti nga daghan ang musibog sa pagtuo. Mao na kining pagtuo nganuman nga do na pa may possibility nga ang aya natong biyaan. Nga naa may pagtulon-an unta nga mutuo lang ka, luwas ka naman forever. One save, always save. Unsa man ang pagtuuha mga higalam kay suunang na si Ginoong Hesus manghinamulong ana nga daghan man ang musibog sa pagtuo. Hebrohanon 10, versikulo 37-38, sulod sa diyutay na lamang nga mga panahon, ang taliabot mag-aabot na og dili magalangan. Og ang akong tao nga matarong mabuhi pinaagis pagtuo. Imagine, tao na na sa Dios. Dili na naingon nga tao-tao lang na. Nabautismuhan na, nangalagad na. Supposedly unta ang tao sa Dios mahimong hingpit. Kay naigipasalig yun nga ang tao sa Dios makakapot yun o kahingpitan. Asa na mabasa na to? Ikaduhang Timoteo 3, versikulo 17. Pero nga nung musibog pamang yun, nga matod pa sa versikulo 37 sa Hebrehanon kapitulo 10, kay sulod na lamang sa diyutayng panahon ang usa nga taliabot mag-aabot na og dili magalangan. Apan, versikulo 38, apan ang akong tawo nga matarong magakinabuhi pinagis pagtuo og kun siya mosibog man o galing kaniya, walay kalipay ang akong kalag. Nga pagin ay mosibog, katauhan naman na sa Dios. Unsa may mga katarungan kaha? Kung mabasa tas ubang sinulat sa mga manalagna, labi na din sinulat ni manalagna Osiyas, unsa may usas hinungdan? Kapitulo 4, versikulo 6, nag-ingon ang Dios pinaagi ni Propeta Osiyas. Nag-ingon ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, iga salikway ko usab ikaw. Aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Muramag napagan na apektuhan maninoon ang mga bata, mga higala, bisag ginikanan ra ang aduna untay kakulangon. Oy mga ginikanan, angay gitang mamalandong kamo nga naamoy mga kabataan, labi na mga bata in taon nga wa pagin mahibaloy, wa pagin mahibalo sa mga kamatuoran sa pulong sa Dios, labi na wala pagin na bautismuhi, wa pagyud nay pagtulon-an nga nadunggan. Ilalom pa na sa matud pa responsibility and duty to matud pa pagmatuto sa mga kabataan. Kay kun mahitabo mga higala makigsunan kitang maginikanan nga dili ta masayod sa kinatibuk-an nga gikinahanglan sa atong kaluwasan. Dili man pwedeng ang pagtuo dili wholeness, dili buo atong tipakon kay asa man ining pagtuo ibutang nga kanang pagtuo nga makaluwas. Anaas huna-huna
Atong basahon ono Korinto kapitulo 10, suman ani atong paminahon usab kang sirhani nga dugang ipasantop kanato. Ono Korinto, ay sige, Roma kapitulo 10. Mga bersikulo 9 og bersikulo 10 ang mga nakasulat dinhi atong basahon ang mga pulong. Nag-ingon ang Roma 10:9, kay kun pinaagi sa pagtuo, kay kun pinaagi sa imong baba, magasugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo og magatuo sa sulod sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa patay, nan maluwas ikaw. Pagkanindota kaayo. Versikulo 10, kay ang tao magatuo diha sa iyang kasing-kasing aron mamatarong siya. Og siya magasugid pinagi siyang baba aron maluwas siya. Ang kaluwasan kinahanglan og pagtuo nga dili kay ang atong kasing-kasing ato ning bahinon. Ang katunga motuog Dios, ang katunga dili. Bugos diyong kasing-kasing. Kay bisan ang kasuguan sa Dios anak niya isulat sa ato diyong kasing-kasing. Sa salabutan. Aron di gyud na malimtan og di na ginapwedeng ato na mahikling. Kay maulag gini. Oh? Kay kon kita makulangan og kahibalo. Abag ulo na tong gibasa, ilista ra gud ninyo ni. O nya sublian ninyo ni basa pamasin og doon na mo ikapangutana. Ang akong katawhan, katawhan na na sa Dios, dili na na iya sayawa, na unsa man ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Sa unang Timoteo 2:3-4, ang Dios nagkuha ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Mga kondisyonis ka na makigsuunan. Okay, akong hihatay niyo, Sister Honey, alang sa mapadayon sa itong hibilin nga magutlo. Alang ka niyo, Sister Honey? Hello, Sister Honey, alang ka niyo? Okay, mga higalam kigsunan, ato ning gisgutan. Dili tungod kay kita naghuna-huna nga murag naamanggoy mga panghuna-huna mihigala nga basta dili gani nato masabtan, daghan gig aytag usahay mga matudpapangutana. Naingon ana. Pero ni agyoy gisulti, mangutana po da. Mangutana ta. Kay gisugo man sa Dios. Ah, doon na gani duha ka dalan, panalitan doon ay duha ka pagtulunan, doon na pa'y duha ka mga pundok bakha, nga imong mabati nga na ay mga pagtulun ang gipresentar, doon na po'y mga sugyot ang Dios na itong mangutana agyod ah. Pero niya po'y mga tao nga di man po musunod. Magbasa rin uta sa Jeremias Kapitulo 6, versikulo 16, niya din ni nakasulat, maukini ang giingon ni Jehovah. Tumindog kamo sa mga dalan, og tanawa, og pangutana, mahitungod sa karaang mga alagianan. Kung hain ang maayong dalan, og lumakaw kamo ni ana, og makakaplag kamo sa kapahulayan, alang sa inyong mga kalag. Apan si laming ingon, kami dili mo agi dito. Manitubag po sa mga tao. Sa versikulo 17, og ako nagbutang og mga magbalantay, ibabaw kaninyo nga nagaingon, pamati sa tingog sa trumpita, apan sila ming ingon, dili kami maminaw. Mauni mga higala nga, dili na po nato na matagaan pa o mga konklusyon kay ang Dios mismo nagpasidaan ang daan. O nga kanang iya sa Dios, maminaw yun as tingog sa Dios. Apan ang dili iya, dili po na maminaw. Diha nato maila ang espiritu sa kamatuoran o ang espiritu sa kasaypanan. Asa nato na mabasa? Mabasa ta na sa unang Juan Kapitulo 4, versikulo 6. O sa ato ning panaminan, nga niya na untay gihatag nga giya mga gihagala makaigsuunan. Tumindog kamos mga dalan, panalitan dunay dagsanga nga dalan. Unya, wala kamasayon asa ni ini ang
padulngan aning dalana. Munang mangutana, tanawa og pangutana may tungod sa karaang malagianan. Kining karaang alagianan na ato ni uting kayon, kung hain ang maayong dalan, asa daw ang dalan nga maayo. Busa, ni adini ang hanay, og lumakaw kamo ni ana, diha ka paagion anang dalan nga bisag karaan, pero kay maayo man ang dalan, diha ka muagi, og makakaplag ka og kapahulayan alang sa imo makalag. Kinsa man ni ang dalan? Padulong sa amahan. Kinsa man ni ang kamatuoran? Kinsa man ni ang kinabuhi? Si Ginoong Hesus nagpahayag, Juan 14 versikulo 6, ako mao ang dalan. Ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. Og nagdapit si Ginoong Hesus ngadto sa bisan kinsa, o mari kamong tanan nga ginakapuyan o ginabugatan, kay papahulayon ko kamo. Si Ginoong Hesus kana ang dalan, nga diha ta kakaplag o kapahulayan. Isango ninyo akong yugo kaninyo, og magtuon kamo kanako. Kay ako maaghup og mapainubsanon sa kasing-kasing, og makakaplag kamo kapahulayan sa inyong mga kalag. Si Ginoong Hesus kana ang dalan nga diha kita ipasubay. Unsa ang kinabuhi ni Ginoong Hesus? Unsa ang gipakita nga panig-ingnan sa iyahang pagpangalagad sa iyang amahan nga langit nun? Nga bisan pa o kamatayon mga higala nga kung mahimo iya unta tong hangyong amahan nga mahilikay si adto, apan kay ang iyang role nga gipadalas amahan aron man pagluwas kanato, iya gyung gipalabi ang pagtuman sa kabubuton sing amahan kaysa iyang kaugalingon. Mausab ni ang ato mahigala kon bisan kinsang buot mo sunod ni Ginoong Hesus, magdumili siyang kagalingon, magpasan siyang cross o magsunod kanato. Magsunod ka na ko. Dalagod ang Diyos sa atong panag-uban mahigala o guwarta yung panahon. Salamat sa ato nga mga kaubanang tigpaminaw ngadto kang Marcy Arlasa. Mayong gabi alang ngadto kang Marcy Arlasa sa ato nga makigsuonan dinis Dumaguete City diri sa Sibulan o sa ato makigsuonan sa Mindanao sa gihapon. Mayong gabi alang kaninyo din na ang nakig-uban ka na to. Boy na may gala magkikisunan tayo kong panahon sa itong panag-uban sa ngala lamang sa ato din tulumanong inyong tulumanon din sa K5 News FM Dumaguete. Sa ngalan sa ato ni Station Manager sa gihapon nga itong K5 Sir Bernie Cabusaw o sa ngala usab sa itong CEO and President Doc Ramil Oy. Sa ngalan sa ato usab may gala din nga Engineer on Duty, Engineer Bill Arunacoma o sa ato usab presence karong kauban ka nato ang atong Chief Engineer Abo Duen o sa Timog Pirsa sa K5 News FM sa gihapon. Kinin lamang inyong higala, igsuon sa kanunag sigapon sa ato karong panag-uban, sa atong tulumanon o inyong tulumanon. Mag-aingon na lamang ang Diyos magpanangin pa kanato sa madagayaon, pinaagi siyang mga balaan ng mga pulong. Mayong gabi sa matag-usa kanato o dalaygon ang Diyos. Mag-ampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat, among amahan ng langit nun.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himog sa natural nga sangkap, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo. Baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o mag puti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, God.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Good ka da, ha?
8: Weh, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
9: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
10: BTX Beauty Soap! Bakal

0: ang pagganda ng Kudis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adlaw powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga efektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Desugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
2: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako Lexi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga Skyo yung BP, naayos sa DTX 500. 2 kakapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaangkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Sport Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Sport Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Sport Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX

0: at now, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
5: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Makaguol jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang ang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct.
0: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
8: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girt.
3: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
4: Oo. Uh-huh.
3: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Ah, sa Dennis, hili
3: kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og Mighty C, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
3: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
3: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Hana!
3: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
3: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease. Ug ang Mighty C, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500.
11: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
4: So, Mojo Doc, mauna kung mag-DTX o mag-maitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
3: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
4: Oh.
3: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
4: Mataot.
3: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Mabangka.
3: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga cellular. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
4: Kayo?
3: Especially kung parisan nimo o Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo ay muguba sa mga insulin-producing beta cell sa pangkriyas.
4: No.
3: Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
2: DTX 500.
12: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
2: Mighty C, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
3: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
3: Maudyod na ay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
3: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
3: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
3: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
3: D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir JP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
2: D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: kaayo.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
3: Mm. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir JP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bio?
4: Wala.
3: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 bio ka na lang.
4: Sa pa dyan, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuhaon ni D3 bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
3: Ang ketones Sir JP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
3: Kinahangla na adyugay ditribayo, aron ang ketones nga naa sa ditribayo, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
3: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay yun namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may ditribayo, magditribayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
3: question.
4: Efficient.
3: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
3: D3 bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na, Sir JP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
0: D3 bio.
16: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio.
17: Ang D3 nga may VCO.
0: Ang VCO
17: nga may D3.
0: Kapalit sa mga butika.
17: D3 Bio.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Pagay si Sheila Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
4: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
4: Oh,
3: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Naadyo pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mao na yung ingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: pa. Of course. Pero Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
4: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
4: No.
3: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm-hmm.
3: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
19: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
3: Usani siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio. Nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga nung mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan.
3: Mm.
4: Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Mm. Napod na sa atong mga panit, Sir JP?
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
3: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones.
4: Oh.
3: Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga agaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong paakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
2: D3 Bio.
20: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sa tua palang ba-ba, nanatay probiotics.
3: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo nay superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir JP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
4: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
4: Pag sulod sa D3 Bio, Dok Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyahapa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
3: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyoy gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod yan yun, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
4: Correct.
3: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
4: Nga nung mo B-complex pa jud, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud na ako, Sir JP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
4: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tayong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, konto.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio, ang Visio nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga kapatid.
1: Dietary Bio, Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa Dietary Bio.
1: Dietary Bio, ang Dietary nga may Visio,
3: ang Visio
1: nga may Dietary.
3: Kapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapauntak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko bi-added picture! Dapat beautiful! Gid ko da, ha?
7: We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
7: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: No one ana makaugana sa kama?
4: Masin og
5: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: adlay powerful extracts,
6: nga phytochemicals
7: ug antioxidants,
6: nga gikan sa palya
7: ug the sugar sugar cane.
6: Mga organic compound.
7: Epic. Tibo
6: atok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
0: Extend!
1: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
0: Extend
1: supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend
1: food supplement for men.
3: O si Juni taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend
1: food supplement for men.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong hugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatipos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako din magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics na makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics at lawatlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: Kahit na nga constipated ka or may constipation ka, normal ang type 3 o 4. Mm. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. Mm. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7. Uy. Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon. Mao nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Mm. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pagaisgutan. Mm. Dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Mm. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
1: Ah, brown.
0: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon. Or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mm. Muna hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Mm. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
1: Muna'y kuyaw.
0: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Mm. Apil po ang black licorice, black stout, o uban pa nga mga medication. Mm. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
2: DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako na yung gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud kaayo.
2: Mighty C! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
0: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
6: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
0: Mm. Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
6: Oo.
0: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Mm. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor ni ini.
6: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
0: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir GP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako.
6: O vegetarian.
0: O wala jug ko gakaog karni.
6: Uh-huh.
0: Ako orang masulti, Sir GP, kung dili jud ni mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
6: Correct.
0: O, aron nga, mabalansin ni mo ang nutritional need sa imong lawas.
6: Mm.
0: Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
6: Mauna.
0: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
6: Tama jud, Doc.
0: Mm.
6: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
0: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne.
6: Mm.
0: Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
6: Correct.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalisa mga butika.
6: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo

0: sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini, ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
1: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
0: Pwede ra.
1: Kung dili man gani tanan, kinahanglan dyan ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid ni mo ang pag-inom anang may TC og DTX 500.
0: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka, adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
1: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan o prutas.
0: Pwede rin di ay utan, ano?
1: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP.
0: Gusto.
1: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, og mag Mighty si Sir GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
0: Perfect!
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy.
6: Luya akong lawas.
4: Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio.
6: Niinom ko ni ini
4: sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Mm. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo nay rason nga gipadaghan niya ang imong probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag-plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio naa siya imunolaw rin sir GP. From lauric acid sa MCT i-convert ni sa imong atay into monolaw rin. Nya kanang monolaw rin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya, patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio.
0: Muna ang antiviral effect ni D3 Bio na
1: Tungod sa monolaw rin, ang pangutana, ang plain D3 may monolaw rin ba?
0: Wala.
1: So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaw rin ka pa. Gipasabot na mo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Number one is the ketones of D3 Bio. Ang ketones wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Sa may trabaho ni Keton sa imong lawas.
0: Daghan kayo, uy.
1: Gipanindot niya ang imong metabolism.
0: Correct.
1: Gipainit sa lawas, aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o jutay ang imong tambok.
0: Ang nakanindot judok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio, tungod sa MCT, makatabang nimo.
1: Yes. Giprovidean kanya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinakapaborito nga pagkaon sa, maoy pinakapaborito nga pagkaon sa atong utok. 60-80% sa imong utok, good fats o nanginahanglan kini og ketones.
2: D3 Bio.
7: Ako si Aying, ganabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Ang D3 Bio, wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini.
1: Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman niya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayo na sa imong utok.
2: D3 Bio.
0: Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26.
1: Dire jud nako nakita sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Kung ga inom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko sir JP.
0: Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo.
2: D3 Bio.
0: Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio.
1: Naay pangutana na sir JP. Kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang churi sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, naa na di ay insulin resistance.
0: Mo di ay na.
2: D3 Bio.
0: Ang brain.
1: Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya, makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease?
0: Siyempre, Doc. 100% makatabang.
1: Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose, na ang ketones ni D3 Bio. Question. Naka sa plain vitamin D3?
0: Wala.
1: Naarajod na sa D3 Bio.
0: Correct.
1: Sumala pa sa mapagtuon, kaning mga tao nga nay Alzheimer's,
2: D3 Bio.
1: Ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya, diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Be wise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 og naay superstar nga BCO. Naaragyo na sa D3 Bio.
0: Correct.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
9: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingundok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
9: Kayang-kaya,
1: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
0: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kapi, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kapi din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usawang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
0: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
1: Naapay monolaurin.
0: Mga medium chain triglycerides.
1: Check. Plain D3 ikis.
0: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
1: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
0: Kung kainom kag D3 Bio.
1: Check. Ordinary D3, walay MCT.
0: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa itong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pooling for dental health.
1: So sa ito pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmog ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
0: Ah, wala.
1: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pooling. Dili makapatay og kagaw.
0: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
1: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa ra jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang Sir JP.
0: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
1: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
0: Gusto. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
2: D3 bio.
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 bio.
1: Check D3 bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang clean vitamin D3, Sir GP.
0: Gusto.
1: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
0: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
1: Nya gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 bio.
0: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
1: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naa sa D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
0: wala.
1: Wala na pod.
0: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
1: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
0: Correct.
1: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta sa GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
0: So,
1: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
0: Supporting actor ah. Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan nato ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imong happy hormones.
1: Yes.
0: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuhang mood.
1: So ingon ana kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
0: Correct.
1: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuhang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
0: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
1: Oras sa K5 News FM, alas 4:30 na. Oras ito na ganito sa D3 Bayo, DTX 500. Mighty C, alkali base vitamin C. Balik ko na itong immune system. Tarama products ni Druso sa K5 News FM. Mapalit tayo ka na sa inyong paboritong pharmacy o dirisab sa anong sibianan. O na ka na mga sibianan katap Negros Oriental o sa K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
2: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga!
3: Balitang K5 sa umaga!
4: Maayong buntag!
1: May kailan may buntag na tutanan. Welcome sa itong Iberaguman, sa itong Dalabanon. Ang Dalabanon sa dining bugnaw ng kabuntagon. Balintang K5 sa umaga. Uno sa mga rekados o baga pipila ka mga kasayuran. Adlaw karon ng Martes, mga ka-K5, pizza 18 na, tuwing 2025. Sagalan sa mga CEO President Doka Rabeloy. Atong Area Manager Santa Catalina, Mayor Pablega, Station Manager si Bernie Camusao. And of course, partner na to sa pika sa mga ka-K5, Abo Duane Olpos. Ato mga lakwatsero karon sa kapika sa kabahin sa kong sabahin may gala Don Deps o si K5 Alameda Pangalipay. Sadbay sa itong mga portion sa atong balita K5 sa umaga ang atong Lolo Palto portion. Ang atong market report, mga balita o kasayuran sa atong balita K5 sa umaga. And of course, ang inyong kumustahan tandem. Kapag ka ng itong mga sister station na Bayon City, Calaon, and San Carlos City, mga ka-K5. Mayo Bunta! Good morning! Hello, ito mga sukin sa Amerikano, publiko. Mayo Bunta nyo tanan niya, mga sir, ma'am. Medyo pipila kabahin sa itong lalabigan sa Negros Oriental, kasinante o paulan na ganinang gabi o ganinang Calaon. Happy ka doon sa mga babiyahe, mga ka-K5. Pahina lang yung dangan. Nanugdagan mga igala. Now, ang Metro Manila, baha dito mga ka-K5, ang Luzon area, gumikan ining habagat. O diyan, si President BBM, ang nidangat usap dire sa ato, kaya sudan sa Dumaguete, mga igala kagapon, alag sa Pangulo yun, o pag-unay din in pagkapunapon sa mga bugas, scholarship program, o man pag mga project. Ingon sila asa saan ang Pangulo? Nandito sa Dumaguete si PBM. Saan naman ang Vice Presidente? Nandun pa rin sa impeachment na katotok. Ay, nago. Definitely ang mga line agency nagatutok naman ang mga igala sa mga kasikas na to. Labi ng Metro Manila. Alam po si President o mga Vice President, Vice President o mga na dito naman tayo kitasan ng mga line agency ng muhatag patagad sa itong mga kikinanglan panahon sa katalagman. Hello mga dudong, mga inday! I-share ang itong live K5 News FM das digital Dumaguete or K5 News FM digital Dumaguete. O, pwede mo mag-text nato rin. Matawag nato 0968-863-0100. Personal line nato. O ikaw to din, ganaan, magpatambag, magpahubad, uban pa. Mo-request og horoscope, i-text ninyo si Lolo Paldo, 0923-153-2776. Alright? Wala ka itong linya para sa inyong koneksyon. Kay andam ko nagtagaan, i-text lang si Lolo Paldo. Pero kanyang cellphone, mga kikipip, alam mo pa nalag picture ha, kay ang iyong cellphone, may galak ka ito, paning 3210. 3210, pataw na yung cellphone, ane, oy, looy, ay. Ningon siya, ningon sa gabi, ni text siya na ito. Kuya Sai, ailan ang, kuan, ailan ang, padala mo picture, lagway, kuan lang, pangutana lang mo, patambag lang mo. 0923-153-2776, ha? Bernard R., good morning, Kiki 5. Mayat Siglo Salvador, hi, Kiki 5, hi, good morning. Rodri Cuevas, Ola Flores, nagkasayo na kamata. Na ini, ano bang nagkasayo ng mata? Kay magdumdum ko na siya mga Kiki 5 o pag-inom o DTX. Kopebex! Oh. Good morning, Brad Cyril. Paring doon na shout out ni Jean Regabaldo. Kaya ka DTX Kopebex na kubate sa loud, Brad. And also, good morning to Mommy Joy Fry. Amping kanunay para dili malumping, Brad. Oh, kada. Amping good. Amping, amping, amping. Morning, Sir Cyril. Oh. So, katong ganahang magpatambag, magpahubad. Pwede i-text si Lolo Paldo, mga Kiki 5, ha? Or i-missis na tayo diritso. Kato na i-forward niya, mga Kiki 5. Ayaw mo padalag, mga usana? Picture? Kayang cellphone may kala? 30 to 10. Alcatel na ba? Kato na ay sungay? Lagi? Dugay naman kayo kuno niya ng cellphone na ni mga Kiki 5. Maning katabang niya, good? Oh, mato pa na, may nang keypad lang ko, no, para dili kayo kuti-kuti. Kaya kuno, kana kunong mga Android phone. Ani ko nga, huwag na, di mo hantag ni mo, di. Kuan, duwata. Huwag na, matag ni mo, duwata, di hantag na ko. Oh, di ba? Simple lang na, eh. Ito. Sige, so, tangi ka na tatawad. Doon sa may... Taya pagtaga ni Lopaldo, karun totoo na pagkakalandis ato yung showtime. Kawan sa inyong amigo sa kanginan, Kuya Sai, K5 Cyril Rape. Oh. Basta maminaw sa balitang K5 sa umaga. Kung musaka o balay, o naibusaka sa balay, ngayon. Unsa imi paminaw, Brad? K5 News FM. Oh. Ana, kung ang balay mo gisaka, wak na minaw sa K5 News FM. Ang radio ay lag ilabay. Pakos gilang. Oh, di ba? Ano yung mga kuwan sa mga gala? No? Morning, Sir Cyril. Sa tarang mga naminaw sa K5 News FM. Morning, Sir. Ganong dili man, ganong dili pakita si Lolo Paldo? Huwag ka na ni Bulang Kristal pagka K5. Marloy Cubera, good morning Sir Cyril, DTX Labi, kaayo. Taga Shanton, good morning Taga Shanton, Negros Oriental, si Kihor. Dapat kayo sa inyong pakikuban, Tanay City, ug na nakahook up natin.

Hello, hello, hello. Mga suki, mga suki na siya. Hindi siya nung managuman siya doon naman doon. Ang Lolo Paldo Show portion. Kamailan na yung pipila kami dito sa magumunumunta para sa inyong kung ano. Ikinahang magpatambag. Itiklan ko, ha? Patiklan ka itong gibutsag naman ito ganina ni Kuya Shai, ha? Bait yung kumuntag lahit maning itong kaya ganahan lang ng magpatambag. Ay, doon ang kamuniha ganahan sa magpatambag. Ay, tapagin lang sa ninyo, ay, ha? Masing kulang-kulang na kong tambag, nini. Doon ay usah ka 30 adios nga ulitao. Umatul pa niya, dear Lolo Paldo, sukat na minaw ko ni mo naka pagutana ko. Dili lang ko magpahubad sa akong damgo or sa baniha. Magpatambag lang ko kay doon ako problema. Kay doon ako iyam ng babae. Sulod na sa 5 katuig. Ang problema ni ini Lolo Paldo kay dali na kayo siyang masoko. O gabay ang butang, iyan yun kininga padakon. Mamunay nung dahil sa mong away, unya, mangutan na ako, o siya problema ni mo na ako, bingo na po siyang, wala na. Tungkol din ni Lolo Paldoa, naikin ko kasabot sa akong kagbaling ko na eh. Hinaot pa ang imo kong matagaan o giyaw sa kumuhatan. Labat, gikan ni Mix. Tiga-ablan ko, Kuya Lolo Paldo. Okay, sige. Wait, no? Kini mga tao, kanong panahon na? O kining babae ba? O mabot ka nilang monthly kwad? Madali ka na masuko. Pero kanoon na laging masuko, doon na ka suggestion, hinundan siyang away, alain na kayo na. Tapos mga babae, mga higala, mga Paldo followers, nga dali kayong mubok lang kayong pasensya. Inigwad, maulbo ng kaspa. Listen kayo na. Unya, wala nung ka mag-hisgot kung sweet ba siya, labing ba siya, o saman siya niya, kung ka mo yung mag-uban. Pwede yung mga kaingon nga sulod na sa duging kapanahon, sa yung taas nga pag-uban, abisang gamay nga butang, ay ngunta kining iyag yung kining padakon. O niya, wasan yung mga ingon kung nabay panahon ka magminutan siya di mo o sa baniya. Masin po siguro ganduni naka-trigger niya nga mga butang nga imong nahimo kaniya to nga musangpot dayon siyang kasuko. Bilili ako nun na. O niya, kung mapunting ni mo nga kanayon na napangailag pa sa ilo. Oo, mo siguro na rumalikayan ninyo na doon na kinabuhat ka niya sulod sa taas ng panahon. Maniwa ka nang ipasaylo. Ikaw po siya nga doon ka niya. Oo, doon na may panahon nga karong panahon na nga sweet kayo siya ni mo or bupahiyom siya ni mo or malipay ba ka? O di na ka malipay makig-uban ka niya o di na po siya makig ganahan makig-uban ka niya mo eh, lisyon na na. So, ibo na lang timbang-timbangon, dodog. Sulayan niya mo ba? Siya, palayo siya kung nana. Di ba siya mangita niya mo? Hindi na ko na mangita niya mo. Problema na gina siya. So, inyong problema na gina inyong relasyon. Now, kung magsiki lagi yung ini, away diri, away dito, napag-utana niya, magpadayon ba ba ang inyong relasyon? Now, ako lang tambag niya mo, huna-huna, balansiha imong kagulingon. O ayaw pag una-una kung siya pa ba ang imong gipitik sa imong kasing-kasing. Kung wala, aprang kahiling mo. Para dili na musangpot. Or, o mingo siya nga, mag-usap na ko, Dodog Bigs.

Oh, kamu dah dah beri ketambang ni Migs, Migo, oh, taga, aku ada, taga ekonusia. Oh, kini mubabay nga dalik nga siya putot. Hey, ala sige, kanilang ang atong tiga rupang taga. Gana ka magpatambang, eh, text lang ang inyong lolo palo. Oh, hantot sa sunod, kayo na po, nagasilabot kayo ninyong tanad.

0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Alright, nagsalamat Lolo Baldo. So, i-text ninyo Lolo Baldo mga K5 gamit ang 3210 nga cellphone. Ay lang padalang picture, lagway ninyo ha. Kaya di naman kadawat mga gala yung kwan, cellphone. Basta kani mga gulag mga gala, no? Ganahan rin silang mga K5, no? Unya, kani po yung kwan, gawikan kay hanap-hanap ng mga kwanan eh. Ulay na po siya niinom niining ato mga products may kailan D3 Bio DTX500 and fanap na po niyang panglantaw pero kung natabangan niining ato mga products mga kailan so napasalaban sa siya ang nabod siya din ato. Lolo Paldo, good morning to Ma'am Joy Fry, good morning Ma'am Joy and the Sir Hans Fry, good morning na ka ready na karon. Good morning Lolo Paldo. Imong pala unsa na pala ubong na ara nako Lolo Paldo ha unsa na siya Ma'am Joy Lolo Paldo ay sa lakaw kay ni kun si Ma'am Joy sige sa kada na team plus adya abo pasalubong salamat kayo. Pasalubong ba? Oh. Ato sa ngapit sa dito ni Abo Duin. Oh, pag kuha sa DTX Copopex sa dito. Okay, para likon kayo mong tuho niya. Sa'yo na baka kayong kuha. good morning, K5 Cyril. Daghan man tambag Lolo Paldo. Di matabang. Sige, salamat kayo ha. Good morning Sir Sai Lolo Paldo. Magpatambag niya ko kay sige rami away. sige rami away. Ay, naka. Ay. Ayaw away ba? Ayaw away ba? Kay mahal na kayo ning kuanon, mga palaliton, mga kakipayon. Kani ka sige na magba dito sa Luzon na pagkakagipipe. Okay. Pero dito sa Luzon pagkakala, normal lang na dito kasi sige mo na og baha lang yan. Okay, ganaan sa mo. Aside ka ni Lopaldo, napon si Dundes, sumutambag din nyo. Ito sa i-check si Dundes, be. Dundes, be.
0: K5 Bantay Mercado. K5 News FM Live Report.
2: Dundes!
3: Yes, good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, mga Takipag! Takipag, say, good morning ako si Lolo Paldo. Asa naman ko si Lolo Paldo? Nakao na.
2: Ipa, dili pa na ng abo doon, kaya niinom ba sa DTX Premium Coffee?
3: Good. Muna yung sakto ha, makikita ba kay Karon.
2: Iparotate yung video kay gatakilid yung video ba?
3: Irotate?
2: Irotate, gatakilid mo ka. Kada. Oh.
3: Okay, so magkita na. Magkita sa mga nawong.
2: Okay, kada.
3: So karon ha, magkita it kay Martes. Atong situation karon di sa area kay kita kaya medyo madagumon. Mo nang katong mga naglantaw o naminaw karon ay ra mo kopyansa ha paniguro ra mo dala og raincoat tungod kay ga-aksyong kimot nga to ang palibot. Nagabi, kagibig sa'yo, kusok yung ulan sa to ang area, sa itong lugar, tapos karon.
2: May ulan na rin sa Kuan? Rin sa Kamanag area siguro doon?
3: Siya na ko ay kagabi, basta kayo sa particular dyan sa Moa, diba sa simulan, kusok yung ulan.
2: Naglakton siguro ng ulan ba? Dumagete, waragi ulan?
3: Dalandalan. Maragi yun nga, dalandalan na. Ato pa sa mga katigulangan.
2: Dili tubig-tubig.
3: Dili tubig-tubig. Dalandalan.
2: Dad, matambag ba kuno kag mga problema sa gugma?
3: Kabahin na ang mga gugma. Mora na pa istorya. Giro ni mga gibuhat. Kabalo na siya sa ilutsanan.
2: Manigit sa buta. Ganong ni-enter.
3: Robert mo na gisudlan. Kabalo na kang muiksit. Pero na may uban good nga Di na gyud pud makaya unsaon pag-exit. Sa entrance lang agi sige.
2: Adto ra sa kawan. Lusot lang.
3: So, yeah. Ato sa exit, good morning ha, atong mga listeners. Labi na ato mga diehard lugayo ha. Labi-labi na ni Ma'am Joy Troy.
2: Oo, oh, nagkutaw na siya o DTX Copemex. Pareho silang lulupaldo. Kutaw na.
3: Naminaw silang lulupaldo. O niya, di ako sab sa Tanhay, Bugon Tanhay. Si Ma'am Grace. Grace. Good morning to Ma'am Grace. Si Ma'am Mayet Salvador.
2: Wala na min, okay. Oh, wala na min. Wala nang imbita si Ma'am Grace Grace ta Bugon Tanhay. Piyesta mo na itong Domingo.
3: Wala sila kay ila Tanhay ila.
2: Ah, Tanhay.
3: Proper Tanhay ila na.
2: Okay.
3: Kuan apel, labis na morag body rin nila.
2: Mm.
3: Unya, diya sa kaman ako sa Adol na. Pura pitsa ba hindi ka kimag sa'y? Pura isgutan mo kung mambiki. Ista ko kong dool na.
2: Uy!
3: Advance sa weekly ista.
2: Oh, hoy bista.
3: Oh. Hoy bista. Ora, 20 na diha.
2: Mm, 20. Layo pang kwan doon, 30.
3: Layo pa ta. Kanya, atong English usap, oh, good morning, kaya sa diha sa barangay Kandaw ay, Kurok Uno, Zone 1.
2: Mm-mm.
3: Zone 1, sila nga, Mami Regine, mga suhor, pamili. Ato na yung mga membro, skates, bagong nga membro. Si Mami Regine, si Mami Boost Dixter. O si Ma'am Mercy, good morning dia sa Kandaw ay dumagito siya. Okay, so karoon na, atong i-update karoon mga kipay pa, atong mga presyo sa pagkakaroon na, Martes karoon, pizza 18 na, yeah. Atong supplies karoon na, supplies, bagkan man. Ikan, atong nakita kakipay siya, atong mga string beans kung sintas, o bagyo beans kung okra, kagang kayong supply, ikan, tabayawan o Santa Catalina kaabot diri karon amo ne unya ang mga presyo amo ne ang atong ahos ha adto sa atong ahos mga kagito na ang atong ahos karon na o ano man basta kay atong ahos tag 130 ang kilo atong sibuyas dili ni sibuyas daon sibuyas nga lingin tag 20 ang kilo aruta mo ne atong makita ang kita ba. Okay, so plus dili kayo po daghan kayo ang mga ahos meron o ganda ang buyat. Kasi ang ato ang carrots pag 65 ang kilo. Ampalaya, ampalaya pag 80 pesos ang kilo na mata kilo na. Kanya ang kamatis 100 ang kilo. Ang sintas sa amo kanya by kilo na dili na kinibay 100 kilo say. Ang ano ka sa mga bisplihan na ilan na nga bugos-bugoson. Pero doon eh, pagkuhan na ang sintas, 50 50 per kilo. Piksay, ngayon Bisaya, 20 pesos ang kilo sa piksay ng Bisaya. Tapos ang Chinese piksay, 60 pesos ang kilo. Luya, 130. Ang okra, 80 pesos ang kilo. Patatas, akin sa tong ganahan nga, huwag pang kalderita. Tag 130 pesos ang kilo. Atong kalamasaw sa ba? Tag 25 pesos ang kilo. O niya, dilit po kayo dagan ato ang kalabasa de karon. Ang atong siling niya espada. Siling espada. Tag 80 pesos ang kilo. Cabbage. Cabbage na tumagod na. Tag 90 pesos ang kilo. O niya, ang atong atsal, 160 ang kilo. Palong. 75 ang kilo atong talong re. O niya, ang bagyo bench, 70 pesos ang kilo sa atong bagyo bench. Tamo na ito ang mga update. Poser Bert, ako mga amigo rin. Task force, ha? Sila nga, Bushmark. Atong update ka ron sa itong mga presyo mo ka na. O niya, may posibilidad ni Kasikab Saya, matunta ni Ma'am Joy, na ugmang adlawa, tugod ang mga adlawa, mo mahal-mahal ang Chinese pichay. Tungod kay ang supply mangod pasdad ay puno mo ang siging ulan-ulan usap mo kipura po rin mo kipura po rin ang Chinese pichay. Lahi po na yung pichay nga Bisaya.
2: Kaya Bisaya?
3: Okay, okay na eh.
2: Kanang Chinese pichay, gika na sa China?
3: Gika na sa kuan. Gika na manis. Naik kanlaon na doon na sa Cebu.
2: Ang sabi ka, lain na din na Bisaya o Chinese, napoy kuan.
3: Atong pangutanan ni si...
2: Kada Bisaya...
3: Alas, Ma'am Joy, Dre.
2: Oo.
3: Ma'am Joy, good morning.
2: Morning, Ma'am Joy.
3: Punta ko na sa Bisaya ng Pichay o Chinese Pichay.
4: Chinese Pichay is... Mamay bitawag ko. Chinese country.
2: Ano sa?
4: Native. Kami, native.
2: Adidev.
3: Ah. Oh, okay. Now,
2: lamit na Bisaya.
3: Mabuhay ang sangulan, ra. Mabuhay ang sangulan. Matod pa ni Ma'am Joy. Kunya, mihit. Nga namang mumihit ang akong Chinese karon. Ma'am Joy. Ako na sa fly, isang sakawat. So, karon ha, sa tulad siya, ginay-ginay na ko sila kung ipot sa kapsin kaya. Paano nang gumay ka ng nanas na limit sa oras. Nata tayong mga passports. Nanay mga alas. Hindi media to, alas size. Nalang kini nga area ha. Inlo na gini. Wala nga gawin mga samay nani. Para diri ko ba traffic kay PF mga gawin nga dalana. Samay na kini nga area. Nang sapag karoon ha. Kung katong nga plano nga more, pwede rin ka po mumupalit kay ano naman sila mo, Andre, na business kilid na. Nanay mga kinumpra nga kini. Ready na ni siya nga. Pwede to pick up na ni. Order na ni tanan. Kada gunibuntag sa iyo. Alas tres, pwede na mo maari rin sa South Pole Market. Unya, ang atong update karon sa karon kay Marte, ato update karon sa gasolina, para gaya po pa.
2: Paminto.
3: Atong chico, no?
2: Paminto 4. Paminto 4.
3: Ato na yung audible chico karon na kay mamukun na itong nakon na paminto 4. Pero ato na i-check karon kay alas sa is momong yun ay pagpa pag-implementar kung saat pa o ni decrease ba mga alas 6 sa buntag, diyan na ito, makita na ito, makita kung sa gayoy kasada sa itong mga krudo o gasolina.
2: Okay, kung
3: okay, okay, so, mura ito,
2: dali araw ang oras, dali araw ang oras ito, eh.
3: Okay, so, alang sa balitang kita, sa umaga, kanyang kay kita, doon doon siya naka-extend food supplement pa rin. Pasa ka doon nga balita. Serbisyo publiko galingawan sa Negros K5 News FM.
5: K5 Balantay Merkado. K5 News FM Live Report.
2: Labat na the depths at sa mga mensahe na rin mga kay K5 Shirley May Pamorca. Good morning, Sir Sai. Tata Pinado, good morning. Naglantabi sa iyong program dito sa Buntis Bakong. Oy, good morning taga Buntis Bakong. Kapitan Munik. O sa mga kabanan niya. Morning di ba ni Ray Cuevas, gikan ni Ma'am Joy. Kita mga kakifive, mamista ta sa bakong karong 28. Ako bahala. Ah, di ba tali sa Joy? Don, isa lang yun ako dito extreme ko, please. Hatdi ko. Don Debs, si Ma'am Joy. Hapit na mahurot ay yung DTX Copemex. Gingging! Onsiano, good morning kakifive. Maulanon kabundagon dari sa may Sitio Abocado. So, Santa Catalina ni. Oy, good morning nyo dia taga Santa Catalina, Sitio Abocado. Balik pa ang balita ng K5 sa baga. O karita sa itong mga balita, mga ka-K5. Oras, alas 4:58 na oras sa ito. Dahil karindyo sa D3Bay, DTX, my brother, o my TC.
5: Balita ng K5 sa umaga.
6: Balita ng K5 sa umaga.
7: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
9: D3Bio.
10: Ako si Delphine.
11: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3Bio. D3Bio.
14: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
13: Ang Visio
12: nga may D3.
13: Kapalit sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
13: Mabalit sa mga butika.
15: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
13: Mag DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
13: At ito ay powerful extracts.
15: Nga phytochemicals.
13: O antioxidants.
15: Nga gigan sa palaya.
13: O the sugared sugar cane.
15: Mga organic compound.
10: Nga efektibo.
16: Batok sa sakit nga diabetes.
17: DTX 500.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
24: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum, pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanami sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
26: Extend Food Superman for Men.
28: T3 Bio.
29: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
22: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
18: Mapalit sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix.
31: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
31: DTX Coffee Mix.
18: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayon.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
18: mapalit sa mga butika.
22: Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
34: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5
35: News FM.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
2: Oras sa bagay kikifay, alas 5.4 na. Oras sa ito na karinyo sa D3 Bio, DTX 500, Mighty C. And of course, DTX Copamex, Extend Pod Supplement para na inanagtatay ngalahutay kanunay panahon sa kagabion.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Headlines.
2: Sa atong mga nagunang mga uluwan sa balita. Narito balita kay Local Business Leadership Learning Session gipagyan sa nagmayan sa Bayuan. Sidiul report pagatog upside ng kadaladan sa mga residente sa nagmayan sa Baguete gitutukan sa LGU. Kapitol Dios dako katidad 200,000 nga tabang para sa mga barangay. Ipasalamatan ni Govacheco. Sa police report number 9, most wanted sa Negros Oriental sa kasong statutory rape, Dakban sa kapulisan sa Balinsya. Nauna balita dato sa Ridal, driver ginakop sa 4.2 million nga shabu sa Bacolod City. Nauna balita dato sa National, nasundong pagdili sa mga pag-anunsyo sa online gambling, lalakip sa tanag media platform, Gidoso. Pag-isugyot ni Senador Escudero. Sabtag 2 ka-personay sa LTO, o napulo ka-pictures na dakpan sa entrapment operations sa Pasay City. Kapalitan sa international, kapin 200,000 ka-pamilya na wano kuryente sa hurricane sa Hawaii. Kapalitan sa sports, Bonson, doon na pa'y paglaom nga matrade sa Talk and Text sa PBA. Kapalitan sa showbiz, Bilya Padilla, Gabi Padilla o Jake Cuenca, may pambit sa ilang sentimento bahid sa pagtinabagay sa trabaho.
36: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Oras sa lisig ko sa isa kabundagon. Kining oras ito na kanilyo sa DTX Copemex.
0: Kining balita, kinaturong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3.
36: Balitang Bio Lokal.
1: Balitang Lokal.
2: Ganun sa kumpito kinital ina sa itong mag-anagunang mga palitagan lokal. Gipay ngayon ang Business Leadership Learning Session. Ganun itibang setting local business and business network. Dito na klabay ganlaw dito sa Nakbayan sa Bayuan. Itabungan ay kini sa membro sa Southern Negros Chamber of Commerce. Incorporated, arma palabo ang ilang kabalo sa pagpangulo sa negosyante o sa negosyo kooperasyon o pagpalikod sa koneksyon tali sa mga lokal ng negosyante. Bitabong sa precious person, si Eduardo, Presidente sa Negros Chamber of Commerce and Industry, si Juan Agustin Haladone, ang PRDP focal person. Tabong sa mga sesyon na papalikon sa paraguban sa mga lokal nga negosyante o pagtukon sa mas likon nga business network, alang sa panayon sa pag-usbag sa lokal nga ekonomiya. Samtang sa laing bahin sa atong City Hall Report.
36: Balitang lokal.
2: Nagkong katinad kung paghatag ng hapsay ng kanalanan sa residente sa Dagmayan sa Dumaguete ang itutukan sa LGU. May report yung blito detalye sa report ban kay K5 James Manukilio. I-K5 mo.
36: K5 News FM Live Report.
3: Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagarparia ang ataman sa mabot sa pundo sa syudad. Usa sa iyang tutukan ang pagpasiminto sa mga gubang dalan sa tibuok Dakbayan. Sa usa ka pahayag, si Mayor Sagarparia miingon nga gitinguha niya nga adunay hapsay nga dalan na ang mga muagi sa bisan asang lugar o barangay sa Dakbayan tungod sa iyang pagtuo nga kini makatabang sa katawhan. Sumala pa sa mayor nga dili lamang katawhan sa Dumaguete ang mamahimong makapahimulos sa maayong nga kadalanan sa syudad kundi ang tanan nga muagi hinabina sa mga nagtrabaho sa syudad nga gikan pagayod sa lain-laing mga lugar. Subay ni ini baguhay lamang nga giinagurahan sa LGU Dumaguete ang usa ka road concreting sa barangay Banilan ingon man ang sa barangay Pulan Tubig sa nakalabay nga mga adlaw diin nga ginauman nga makatabang ug maghatag ug hapsay nga agianan sa mga residente sa maong lugar. Sumala pa ni Mayor Sagarparia nga tutukan usab niya ang paghatag ug maayong serbisyo ug pagpaabot sa mga programa nga gikinahanglan sa katawhan na ilabi na gayon ang pagtabang sa ilang pagkahapsay sa panginabuhian o pagsaka sa ilang estilo sa panginabuhi. Kya. Balita gikan sa News Center, ako si K5 James sa D3 Bayo Banukilo para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Alas 5:00 na sa dugan na itong balita ng lokal sa Capitol News. Kapan sa 200,000 katabang sa mga kabarangayan, ipasalamatan ni Governor Chaco Sagarbaria. Dito detalye sa report ban ka K5, Roy August Bustillo, E-K5O.
36: K5 News FM Live Report.
4: Kandidat ka 200,000 para sa barangay. Dako na kiniyog tabang, matur pa ni Governador Manuel Chaco Sagarbaria. Human sa pagkapunapod sa 200,000 kapesos nga sa mga barangay sa Dumaguete City, ikalipay kayo o dako ni Governador Manuel Chaco Sagarbaria ang maong tabang sa diin. Matur pa, kini, layo na ang maabdan, labi na sa mga kabarangayan. Matur pa ni Governador Sagarbaria, gamay kayo lang tawon. karon, labi na sa atong level, diri sa itaas apan ang maong kantidad sa barangay level, daghan mahimo kini og layo na kining maabtan. Bilang kaning usa ka barangay sa barangay Kalindagan, misayad sa si gobernador sa Garbarya nga makapagama na kini o mga pathways sa asas nga pathways o kini makatabang labi na sa panahon sa pangulan nga sa diin ang mga kabataan mo eskwela dili magkalapok o magkahugaw o ang mga magtrabaho usab. Ang maong financial assistance gigan kini sa local government funds sa opisina sa Malacañang. Gigan sa Kapitolyo, kinas ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang ka na si Kujesa sa itong police report.
36: K5 News FM Police Report.
2: Natiklo sa kapulisan, nag-usa ka 18 anyos ka lalaki, giisip boss wanted person, number 9 sa provincial level, tungkol sa kasong statutory rape. Atong sa kapresyon sa may Barangay North, probasyon na Balincia Negros sa Indali, atong biyernes gabi. Dala sa kapulisan na warrant arrest, ngayong ipatupan sa Balincia Municipal Police Station sa Upland na Tracker, ngayong isyo sa RTC Branch 31, ng atong nagbayan, pinitsaan pag Hulyo 20 karutuiga. Ang warrant gumikan sa kaso nga doon ay recuperang ang piyansa ng bukabat nga ito sa 200,000 kapasos alang sa yung temporaryong kagawasan. Nasagrad, pulisan sa lungsod sa Balincia Barayda, kini silang pagkampanya batok sa mga wanted person aron na mapatuman ang seguridad sa lungsod.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Balitang Regional.
37: Balitang Regional.
2: Alas 12 na sa itong balita sa regional, driver ginakop sa 4.2 million nga shabo sa Bacolod City. Yun sa pagnakop at ang kutlon ang kompleto detalye sa report bank kay K5 DB na Tindog e-K5O.
36: K5 News FM Live Report.
1: Ginakop sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDA o kapulisan ang usaka driver ato sa glusan ng bypass operation kadatong Sabado. Agusto kasi sa barangay Villa Monte Dakbayan sa Bacolod. Ang suspek gilang si alias Jimmy, 41 anyos, minyo o resident sa barangay Bata sa mga Dakbayan. Nakuhagikan sa iyong posisyon ang ibaraban ng 620 gramos sa gidurang shabu nga doon ay kantidad nga 4,216,000. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang katubangon karon sa dinakpan sa korte. Kini nga balita, hatod ka nato sa Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C sa mga D3 Bio. DTX 500, DTX Q-Femix na kakapit ka na nag-detox ka pa. Ini sa K5, DV na tindog. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingon sa Negros, K5 News FM.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Balitang National.
37: Balitang National.
2: Sa itong kapag-anagunang kapalitang nasyonal, hindi po sa itong kapalitang doon na kanino sa DTX, Cup of X, may kapi ka na deka-detox pa. Gising yun ni Senator Francis C. Secundero, ang Senate Bill No. 2347, ang palipdan ng publiko batong sa pag-addict sa sugal, pinagi sa pagdili sa mga promosyon. Bato niyang balaw doon, nagtubong sa pagdangdang sa mga ads sa telebisyon, radio, print, o social media, araw balikayan ang daling pag-access sa mga tao. Kailang iusap senador ang sugit isip unay lakang pag-ibo o mas sugot nga regulasyon sa masagimo sa industriya sa tabako o kariyanto. Iagob sa nakilang mga tigpanalipon ang mga biktima sugal ang maong lakang tungod kay ang mga ads mo'y direkt na hinungdan sa pagbalik sa bisyo. Matod sa senador nga taga Bicol ay nasugnong nagpadulong sa sistema sa regulasyon susama sa industriya sa tabako nga nagsugot sa pagpasar sa Republic Act 9211 nga nagdili lakip sa uban pa. Sa pag-adensyo sa sagrin o lahik nga ipalipdan, aro ilakip ang graphic health warning. Namatiklan na niya nga samtang dagan ng naso ng dugay nagdili sa promosyon sa tabako, pipila lamang ang nagpagtuman sa strict na pagdili sa pag-adensyo sa sugal. Kilimitan sa Spain ang oras sa pagsibyo ang dili ang pag-welcome sa bonus. O gagamikan ini, kinalang sa pagkining nga mo ibuhaton sa antong gobyerno sa nasod sa Pilipinas. Samtang sa laing bahid sa itong dugapang balitang nasyonal, duha ka mga personay sa LTO o napulo ka pictures dakpan sa entrapment operation dito sa Pasay City. Plito report, bankang K5 di Rufa B. De Bero, K5O.
36: K5 News FM Live Report.
1: Nakadakop ang Land Transportation Office kung LTO o 12 ka mga individual
5: Lagip ang duha sa ilang personahe sa usa ka entrapment operation batok sa illegal nga fixing activity sa Pasay City, Baguhay lang. Sa pahayag ni atong Lunes, gipahibalo sa HEPA sa LTO nga si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw nagitangtang na sa ilang puwesto ang duha ka opisyal sa buhatan sa mga nagpaabot sa administratibong investigasyon. Ang mga dinakpan, ipaubos sa investigasyon o mag-ato ba umang tukmang kaso o matunang nalambigis illegal fixing activities. Subay ni ini, gawag usap nila Lacanilaw ang publiko nga likayan ang pagpagkikitransaksyon sa mga fixer o report dayon ang bisan-unsang kadudahang kalihukan. Pinaagay sa opisyal ng Facebook page ng report mo kay LTO Chief. Kini nga balita, hag ka na to sa D3 Bio on D3 nga may VCO o VCO nga may D3. Para sa balitang K5 sa umaga, kini sa K5, Rufa de Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo ni kong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Balita International.
37: International.
36: Ini nga balita, ginatulong sa inyo sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. D3 Bio.
2: Sa tumalitan sa international, kapindosintos kapanibalay, naman ano kuryante sa Rican Lala sa Hawaii. Dito detalye sa report bank K5, Shara Jovelio, EK5O.
36: K5 News FM Live Report.
6: Kapin sa 200,000 ka mga customer sa utility ang nawadaan sa kuryante sa Hawaii kagahapong adlaw samtang ang Hurricane Lala miguba sa Big Island. Mga 219,000 ka customer sa Republic Hawaii walay kuryante. Ang gidaganon sa mga residenteng walay kuryente sa Ohio miusos-usab ngadto sa 130,000 gikan sa 220,000. Samtang usa ka gatuhas ka mga panimalay ang naguba matud pa ni Hawaii Governor George Green. Ang bagyong Lala nag-irog paingon sa kasadpan amihanang kasadpan sa Gikusgon nga 26 km matag oras, dala ang hangin nga 105 kilometros matag oras. Kini nga balita tud kanato sa MyTC Klein Base na Vitamin C. Inubanan kani sa Detox Vanda, Detox Coffee Mix, nagakapika na ka detox ka pa. Balita gikan sa News Center, kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Balitang Sports. Sports.
2: Kinigabosod ka balita sa sports. Alas 5:07 na. Ato na kinigyo sa Sport Biotics. Doon na may paglaob alang sa trade. Ganalabigit kang Bonson sa Tocantins. Agisugin ka trade. Bumalin kang Joseph Bonson. Gika sa Titan Ultra ang gato sa Tocantins sa Trupang 5G. Wala pa hingpit magka sila. Bisan pa man nga wala pa rayon ang original nga person sa kasabutan. Bala pa sa taong interesado gyapon na Tocantins nga makuha si Bonson. Samtang na nagkamot sila nga mapalikon ang ilang kulang artisyon sa point guard. Alang sa Titan Aldra, ang pagkunod sa gasto sa sweldo sa usa ka rason luyo sa negosasyon sa trade. Labi na kitang mukamba sa 420,000 matag bulan ang kita ni Bonson. Kinanlang lang usbon o gamay ang uri ng sugyot. Arma ka tuman na kinin sa rekisito sa PB Commissioner's Office sa dili pahingpit nga mapurbahan.
36: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
36: Balitang Entertainment.
37: Balitang Entertainment.
2: At yung balita sa entertainment, Pilya Panilya, Gabi Panilya, G. Queen Gabi, papit sa ilang sentimento, bahayin sa pagtinabagay sa tama. May kompleto detalye sa report bangka K5, Clarice Rulian, EK5.
36: K5 News FM Live Report.
7: Gidawat nila ni Bella Padilla, Gabi Padilla o Jay Quinca ang hagit sa pagtinabangay ato sa ilang technical rehearsals sa entablado alang sa People, Places and Things. Din ipadayag sa mga aktor nga mas nahimong makahulugan nun ilang kasinatian tungod sa suporta sa mga veteranong aktor sa teatro. Alang kang Bella, kinsa nagsugod balang sa teatro isip Emma, ang pagtunaw sa entablado sa kakasinitian nga puno sa kahinam apan makapahadlok usab giang konsaktres nga natural lang adunay mga kalisdanan sa pagsulay ug bag-ong butang apan ang presensya sa mga veterano sa teatro nakatabang aron mas mapadali ang iyang pagpahiangay sa laing bahin. Nalipay si Gabi nga makita si Bella samtang nangita kini sa iyang kaugalingong pamaagi sa pagdala sa maong papel. Ang duha ka aktres puli-puli sa papel ni Emma nga naghatag kang Gabi og higayon nga maobserbahan kasagaran ng interpretasyon ni Bella sa maong karakter. O mga katambalitan showbiz, nga hatad ka nato sa Mighty C, the Alkaline Base Vitamin C, DTX 500 of DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kini si K5 Clarice Rulian para sa kaminyo balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
36: Ulat Panahon.
2: Sa tungkol at panahon ng mga oras sa karon, alas 3 sa Greek and Law, ng low pressure area, gibana-bana kini, nga na kini 1,115 kilometers sa north in Luzon. Sa atis monsoon, or abagat, pigtado giyapon ang Luzon o Visayas. Sa pagbana-bana sa panahon, Occidental Mindoro, Palawan, Laki, Magkalayan Islands, versus Visayas, Negros Island region, mga sinetong dagom, nga kalagitan o gano'n ay katang-katang kapagulan pagkidlat na rugdog tungod sa bagat. Ang nabiling bahay sa Visayas sa baka si Natay o Binyo Dagom hagdod na sa Dagom kalagitan. Gano'n ay tagsatag sa kapagulan pagkidlat na rugdog o habagat. O tungod sa bagat. Ang Visayas Palawan, Lakip ang Kalayan Islands, Occidental Mindoro, Pagasinete, Kasarangan. Ang tungkusog hangin, nagigikan sa bagat ng kasadpan o ban ang Kasarangan hangtod malud sa Karagatan.
36: Ulat Panahon.
2: Ang ulat na panahon, mga kaki-5 na iglang, kung kanato sa itong mga nagunang mga balita, nining oras karon sa balita ng kaki-5 sa umaga. Pansanin pa tapos ato sa itimbaya, kining mga eka-online na kanato karon. Good morning, Mr. Bernie Cabusaw and Rex, Balwarte Rex Santos, DGTSI, gikan ni Ma'am Joy Fry. Hello, Kuya Sagril. Good morning. Gika ni Ma'am Girlie Rites Dagook. Tristan, gulay may buntag, Sir Sagril. And good morning, Day Jocelyn Sanders, Day Ima Amos, Day Nora Ihi, o Day Marilo Weber. Thank you. Gika niya po ni Ma'am Joy Fry. Otar Beraflor, good morning. And shout out to Joseph Flore Barates, Christian Aileen, Diday Ruby, Tarek Naminaw. Solid listeners, ayun. Salamat kayo. Oras mga kaki-5, Emmanuel Alminso, good morning. Alas 5.22 na. Oras, hato na kininyo sa Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Bumalik ang balita ng K5 sa baga. Huwag sa itong kumasahan at handem, kauban na itong mga sister station, o ban lamang din ipipilay kaportante ka sa iyo na.
36: K5 News FM.
8: Championing the lives of the Filipino.
36: D3 Bio.
9: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
36: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
36: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
36: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
36: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaga butika.
36: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
36: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Mapalit sa mga butika.
36: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rondan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
36: Mighty C! Ang alkaline, ya Vitamin C!
10: Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
16: na magdabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
17: Nagapatalom sang paminsaron.
16: Nagapanamig sang memorya.
17: Nagapa-increase sang serotonin.
16: Memory Advanced Serum.
17: Para sa mas manami nga school performance.
16: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
18: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
19: Tungod sa imong bed rest?
18: Magklinika Spore Biotic.
19: Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
18: Klinika Spore Biotic.
19: Ginapaundang ang pagdaghan
18: sa bad bacteria
19: sa imong baba.
18: Nga hinungdan sa tooth decay.
19: O bad breath.
18: Klinika Spore Biotics.
20: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
21: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
22: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
23: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
20: Tiga, ma-joyride na ta.
21: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
20: Sakay ka kidiya!
21: Siyempre! Naka-extend ko ya!
20: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
23: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
24: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
23: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
25: Ang Visio gamay D3.
26: Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
23: DTX Coffee Mix.
26: Sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
26: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
30: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
23: D3 Bio.
31: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
23: D3 Bio.
26: Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
26: gamay D3. Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
23: D3 Bio.
26: Ang D3 gamay Visio.
23: Ang Visio
26: gamay D3. Mapalit sa mga butika.
23: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
23: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
23: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
38: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
26: Mapalit sa mga butika.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
23: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Mapalit sa mga butika.
23: Mighty C,
15: ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
16: Na magdabala ka. Ang solusyon, yari na.
17: Memory Advanced Serum.
16: Pinakabagong at neurobiotic syrup para sa aton kabataan.
17: Nagapatalom sang paminsaron.
16: Nagapanamig sang memorya.
17: Nagapa-increase sang serotonin.
16: Memory Advanced Serum.
17: Para sa mas manami nga school performance.
16: Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
23: Clinica Spore Biotics.
26: Kabalik-balik sa CR.
23: Ga-diarrhea.
26: Mag-Spore Biotics.
23: Kapahulong sa bacterial infection.
26: Nahinungdan sa diarrhea.
23: Sa Spore Biotics.
26: Pas-pas ang alibyo.
23: Mag-Clinical Spore Biotics na
26: adlaw-adlaw.
23: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pepino.
1: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
4: Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: D3 Bio.
8: Ako si Inara.
9: Tajud kayong akong blood sugar.
8: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na, law, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
28: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
19: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: D3 Bio.
8: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
34: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
11: DTX 500.
2: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
3: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw.
4: Para sa limpyo o himsog natay.
5: DTX 500.
6: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
9: Highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX 500.
11: Mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
35: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
19: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
22: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
36: Oras, alas 5.32 na sa morning.
22: Balitang K5 sa umaga.
37: Balitang K5 sa umaga.
39: K5 Wilmer?
40: Oh.
41: Excuse
40: Musta?
41: Me. Available ka tonight?
40: No.
41: Putangin.
40: Ako'y kwarta.
39: Wala ka naman.
40: Nagibayad sa utang.
39: Maing buntag mga K5. Welcome na sa itong kumustahan tandem. Maing buntag probinsya sa Negros Oriental. Ano na itong mga kaubangan mga K5 alang sa itong kumustahan tandem. Ato ang salubungon o masigabong pakpak be.
41: Okay kayo.
39: Oh, maing buntag K5 Elmer Sagang. K5 Elmer, maayong buntag.
40: Good.
39: Sige, good morning, K5, Don Digladovic, K5, Cyril. Good morning naman sa toang mga nagapamati karon gikan diri sa unang distrito ni probinsya sa Negros Oriental, particularmente diri sa K5 News FM kanlaon, ato pagtimay may buntag diya sa segundo og tresero distrito ning probinsya. Back to you, K5 Don. Dagang salamat, K5 Elmer. Dari naman ito, mga K5. Ito ang sombrero boy.
41: Okay,
39: may bunta, K5, say!
36: Good morning! Good morning, K5 Donde, K5 Elmer. Diri sa pipila kadapit, diri sa Metro Dumaguete. Nakasin natin ito ang pagulan na gabi o gadinang kadlaon. Buti pa sa buti ini nga. Tugnaw-tugnaw ang among kadlaon. Pero, karon tataan mo, init na po ni K5 doon, no?
39: O, ana mo gano'ng K5 sa inyo, watak kabalo na itong panahon. Karon diya, init po, niya ulan.
36: Oh, diya sa Bayawan, o sa Bariya, gaulan?
39: Dari K5 side, dagom lang among palibot o kusog lang ang hangin.
41: Oh,
39: walay ulan.
36: Walay ulan, oh. Wala rin suspension sa mga klase niya.
0: Pero sa Santa Catarina, K5 Sai, baling kusog ang ulan.
36: Oy!
0: Oo.
36: Kusog kayo?
0: Kusog ang ulan dito.
36: Basa.
0: Ay, ganina pa lang. Oo. Ano, anak mo na, nanginabuhi man ta.
39: Ayay! Ayay! Managigan waterproof ta.
36: Water. Oo.
39: Water lang.
36: Back to your K5 doon og hinoon dere sa anto dere sa Dumaguete dining oras sa karon video ngit-ngit paggamay gumikan kinatabunan sa dag-om ang pagsidlak sa haring adlaw.
0: Wala sa K5 Jong?
39: Wala ho. What's that? Burnout ba to?
36: Burnout?
39: Oh, burnout.
36: At okay, yun ba ning Noriko, mag-burnout mo, ay ilan ang kuan? Kanang gabi iba.
39: Di man Noriko ilaha tingali.
36: Ay, kuan na ilaha,
0: no? Saan mo na sila gani?
39: Noriko.
0: Negros Power ba na sila?
39: Noriko na sila, kayo sa dental naman.
36: Noriko na sila.
0: Looya pos Noriko na pasangin lang.
39: Ito na unsa naman yung pati Occidental, pasangin lang naman.
0: okay.
39: Back on air na ang San Carlos.
0: Ito siya ma-appel?
36: Appel na mo, sunod na tanong tatao. Dili makompleto ang...
0: Kung wala ang San Carlos.
36: San Carlos.
39: Nawa K5 Jong, iladyo yung gingnan.
0: K5 Jong, panuktok na sportahan kay abrihan ka na mo.
36: Ah, mereka si kuan.
0: Kinsa man?
36: BBM manuktok.
0: Manuktok na ba to siya gahapon sa Negros Oriental? Ibu pa to giabrihan kay Five Sai.
39: Okay, ilang galito ka barangay sa Dumaguete ng tagaan?
36: 30.
0: 30. Dito ra ka sa Dumaguete gahapon kay Five Sai. Kami dito raman po Miss Dawin.
36: Adi, madali oh.
39: Dito mo siya. Nag-unsa siya sa Dawin.
36: Nainom mo kape.
0: Oo, nato siya sa Basako.
36: Nainom mo.
39: Gati po nainom mo sa inyong pagkapi na, huwag lang katuyuan, oy.
0: O, na po na katuyuan. Siyempre, pagpalambo dito sa muong lokalidad.
36: Ay, kung...
39: Mo-adura ito, presidente dito, nga mo inom mo kape. Ano
36: ay, kung inawa siya minong kape.
0: Dito na lamang ko mo inom sa Manila kape.
36: Lahik mo ko ng kape dito sa Baslay Dawin.
0: Oo.
39: Sa'yo, sa'yo kalahian, kaya ba sa'yo?
36: Pag ikuha pa din mo, bisa pa og gatimplaw ka na, magkakuha na ka, magka-dimdim na ka sa kalami.
0: Oo, marang makasimhot pa lang ka sa baho, makakita na kag morning star.
39: Sabi eh. Modi ay.
0: Pabayro, ganita ani ron, kamodyo.
36: May ganing kasulod mo dito, K5 Don.
0: Oh, dito may K5 Sai.
36: Gauna mo dito?
0: Dito, naabot mo dito, maupod yung pag-abot ni President Marcos.
36: Unsa siya gacha?
39: Interview siya ng media.
36: Gachapper siya.
0: Oh, gachapper siya K5 Sai.
36: Asa man ni dunggo dito sa kuan?
0: Dito sa ubos-ubos ra pero kay pag abot mangod pag saka ang nisakay siya to yung sakyanan nga dunay plaka nga numero 1.
36: Ah, dito. Mm-hmm. Kay adto bus ba sila.
0: Nagpa-interview siya K5 Elmer pero dili sa amua dito sa yang presidential communication kasi sila kunoy unang mupagawa sa buong balita.
39: Mao dai natoy gabagulbul nga dili to ato kauban na kanina pero kauban tos buhat
0: nang
39: gabagulbul nagpost siya mao dai ay.
0: Okay, sila kunoy unang mupagawas.
39: Ano naman mong kuno mo? Ana. Na koy mention kasi malmina minor.
36: Ay,
39: kagadya sa inyo do makite.
36: Kabalo kasi ra nay magud me.
0: Ha.
36: Yerang ipongaw, yung gibate.
0: Pero after ato K5 Sai, okay na. Na-interview na mo mga local executive dito.
36: Mm-hmm.
0: Kung unsa about tong pagbisita dito. At ang hira ninyo sa tong KDN karon.
39: Wow.
0: Oo, ala na. Pintaw, no, dako na itong tabang sa ito ang mga membro dito sa co-op, no, dito sa Basako, K5 Sai. Kado na yung mga proyekto dito, mga kalambuan. O gawas ni President Marcos na usap dito kagahapon ang regional director sa ito ang Department of Agriculture.
36: Kada. Ano yung mga balita?
0: Regards to that news, at tangin ninyo sa Foro de los Pueblos.
36: Ah, di ba
39: daw? Ang bigi pa doon. Dari
0: sa itong hilisipatanan.
36: Ang kanilal, wala mo report sa Foro, no? Wala mo ka?
39: Oo, kanlaon, pero ga-report ko sa Foro San Carlos.
36: Hindi na po i-share din mo dere sa kuan? Foro dere sa...
0: Hoy, K5, K5 Elmer, i-add po tas inyo GC dira sa kanlaon yung balitang K5 ba? Para inyo mga local news amo po ma-play dira sa mua.
39: Kung kaya ang dumagete bin, nag-ina-play bin ang modere.
0: Oo, oh, ang modere po.
36: Ikaw, na-report, bisag ato ka San Carlos, i-share po dire para...
39: I mean ba, balitang K5 ba?
0: Oo, mag-add-add ta sa mga GC.
36: Oo.
39: Sige, ito na,
0: ano ba? Para...

0: Kung gahan, no?
1: Oh, sige, sige.
2: Sige, Suman.
1: Palita sa Dinas Kanlaon ba? Kumusta di atong mga pangitabo?
2: Kagahapon, naimbitahan ta sa Department of Education diri sa Kanlaon City Division. Ang ilang gihimo kagahapon no, nag-launch sila sa gitawag nga Project Shield ka-K5 doon. Regarding lagi na, ito lang i-summarize, no? Kuan lagi, kining, doon na sila himoon, ang pasabot ni sa kining Project Shield nila is ang mga estudyante dapat mapaduo lagi sa gitawag bitaw na to nga Ginoo. Kumbaga, ang mga pastors, lay ministers, o kuman pa mga religious organization is voluntary nga muadto sa eskwelahan para mo lecture ganay para ganay sa una
3: katekismo.
2: Oh, yung ana no, pero kaniadto kaniadto kay kasagara man gud mga kuanrang mga Roman Catholic or sa padiha, pero karon mga pastors, og lay ministers maghiusa, maghiusa sila sa ilahang himuon nga or sa ilahang tumong mga ihatag. Kanon pud sila gi-advise kay base kay lain-lain big mga prinsipyo.
3: Ari lang gid sa tunga gyud.
2: Ang importante is makuan gid ang mga kabataan.
3: Mahulma ang isip usa ka Kristiyano ana.
2: Kay para kay aron usab malikaya na pud ni kay haros karong mga kabataan daw lagi karon kay lahi na. Kani anto mahadlok og teacher karon, di na gid mahadlok og
3: karon kay ang teacher may mahadlok.
2: Teacher na mahadlok ha. Ingon pagali ito kaghapon ang kining mo ay nag-organize kaghapon, dumugdumugan ang langgali sa mga estudyante. Ingon ana. So, mo na ilahang nga gihimo kaghapon, launch sila ang Kanlaon City Division. Adresa ni Department. So, bawa na ka, K5 doon. Back to you, K5 doon.
3: Sige, dagang salamat K5 Elmer, diharaman K5 Sai. Good morning, pag-usap, kumusta diha ang Segundo Distrito?
4: Dari Segundo Distrito, dagan na lipay kaghapon na K5 doon, dahil doon ay 2,000 ka mga nakilawat ayuda, scholarship program sa itong pagdagan sa itong Presidente Andres May Barangay Talay. No, gihulat o pipila ka pag oras yun ang itong presente para mo'y magulo sa distribution. Og bato pa niyang kining maong programa sa pagkabunapod o mga bugas sa ato mga kaigsunan, ipadayo ni. So sa usang katuig, doon ay ika-unom ipanghata kining napulo ka bugas, pulo ka kilo ka bugas sa K5 Don o K5 Ulmer. Asay ni ini, doon ay mga scholarship program, presidential scholar sa atong presidente, nga gipili sa atong 557 ka barangay. So doon na sila lima ka mga scholar nga tag 20,000 ka pesos katong kuan ani qualified ini katong mopaso na sa 40 year para pag kumpara nila makakita sa trabaho makatabang na pod sa ilang ingon ta kining pamilya. So 200,000 man to nga gatag sa gikan sa national government ang 100,000 ang mga kapitan na o business barangay may bahala unsa unto nila.
2: Hindi pula ihatag nila sa kanang 100,000 iban bahin.
4: Oh, tag-bainte gud ila ihatag.
3: Tag-bainte gud lima ka students.
2: Ma abi na kog ben bahinon pag gud og pila ka buo.
4: O niya.
3: Basta ma ko ana pod ha ang anak sa kapitan maapil na pod.
2: Ayo.
4: Si ko ana na si Berto Gakit may ko gud ana.
2: Oh. Iyo na nang pila na yon. Ho lagi ni naka kuan man gud ka K5 doon og K5 sa bisan og kaning bisag uyamot pa ka nga public official uyamot ka pa nga kapitan pero sa ngalan nga kapitan nga ma negative manggod ang sa
3: pamanto. Oh, ma negative manggod.
2: Mo plus 20 lagi. O lagi na ka pait lagi. O hindi lang ko
3: mag-dagat. Oh, don't tell me ikaw kapitan ka wala pa joy mas pobre diha sa imong barangay kay pobre pa sa imuha.
2: Oh. Din nagalay ko mudagan nga bigdan.
4: Hey, dagan.
2: Din lang ko mudayon ay.
4: Asa ba ni kada resource kan laon sa Gilngan?
2: Gilngan.
4: Asa kita inyo dapita kay Pa Elmer sa kuan? Trinidad?
2: Rick, hilaitan ra, dire sa kuan. Wala. Mga Giragval, Hermoso, de yung pag-abot sa unang barangay sa Gihulungan, musalang rek usa, umana.
3: Ala, ayaw po pala yung IK5 side. Layo
2: na, Trinidad.
4: Nindot gana dito ka ng mga naagyo ka sa kuan area K5 doon o K5 Elmer. Kano mga bukid na ba nga mo? Wala yung makasamok sa imong pag-kuan ito ba? Pagkatulog.
3: Oh, kanang wakay silingan, ana.
4: Oh, ganahan ko na wakay silingan kay walay mag samok-samok ba?
2: Wala pa. Kailangan mo samoa ka K5 Sai. Oh.

0: di mga tandong bukid gini nga mua, nga area. Galing lang, ang among mga silingan is lagyo. Makulog yapon ang mga silingan, bisag tikas buntod pa na nga kuan, kining balay.
1: Nindot
0: pa na silingan, yapon na muna.
1: Nindot kaya na, kami yung ka dito, panilita silingan mas dundi niya, layo-layo mo yan. Dundi.
0: Oh, na nakalahi dere sa syudad kay kuan, bisag duol ra kaayo, wag na sila magkailhanay. Oh, gihulog nila silingan. Kanina mga sikit-sikit nila nga balay.
2: Oh.
1: Di ba? Hindi mamagilanay ang mga na syudad-syudad na. Pero katos bukid, mga ka dito. Oh, bukid eh. Oh. K5L, mer. Nakay asin, sin. Diha. Oh.
2: Di ba sa'yo magkaliwat kang Tarzan?
1: Dili mo iko ba na god? Mo iko ba na? Kasulay ba mo anak? Sulay ko no. K5L, mer. Tawga imong silingan dito. Di ba mo iko na?
0: Ulit sa ko?
2: So, okay, if I'm layo, inyohang silingan sa inyohang balay?
0: Layo-layo, eh. Ay, ba na may mga silingan? Pero mo nagi, layo. Okay. Distansya kay ba?
2: Ah, okay. Bakala na, bijuki mo abot alas tres.
0: Ah, mula nung nagawin ang gagawin, oy.
2: Obi tao, no? Dorita, K5 sa K5 Elmer sa mga hulus gatanan. No, ni katap lamang guning nga balita, mahitungod atong estudyante nga nahulog dito sa La Salva. No, ato rang i-correct, no? Kaya daghan mo ito mga balita, mga K5 sa K5 Elmer nga taga Silay. Si Queenie, diri taga Bayawan to ha.
1: Nabot na diya ang iyang kwan, lawas.
2: K5 say, hantod karon pa ang haya nila dito sa May Manila tapos sa gilauman nga ugma to maabot diri sa Dakbayan sa Bayawan iyang pating lawas K5 say.
1: Okay. So no. Taga
2: okay nagli Kay kini K5 say no puro maning athlete ni duha na juning nga kalas K5 say nga student athlete
1: no, nga nanimbasog
2: dito sa Manila aron na ay manindot nga kaugmaon tapos pipila lang kaadlaw nga naabot dito sa kauluhan mga nangamatay man mga bataan ni.
1: Mm-hmm. Unsay kwan, unsay katapusang pagsultianay sa magirikanan o katong bata K5 don?
2: As of now K5 say no wala tay information tungod kay ang pamilya nagdumili pa jud sila sa pag-istorya sa pagkakaron kay naana pa daw sa like settle dito sa Lasal K5 sa o gani karon no awang pamilya ni Queenie karon wala pa dinhi sa Bayawan tuwa karon sa Manila nag-atiman sa pating lawas sa ilang anak
1: sa to pa ila building dito taas dito sa pinakataas sa to 11th floor 10th floor
2: oh way abong day dito man to sa sports complex nila kud K5 sa
1: okay
2: oh
1: so pag sa tayo kabalo unsa iko ana doon nga nahigda siya dito or ni-relax ba siya napangin ba siya unsa ba
2: oo muna kay ang wapa jud na hibal-an kay matud paligi sa ilaha dito ra sa statement sa eskwelahan nahulog
0: putangi
2: oo
0: like wala pa CCTV dito
2: no? Pero dili ko mutuo kay Fab Elmer gang kadako sa eskwelahan walay CCTV
0: putangi putangi
1: oh mapud siya gikapoy sa training nila.
2: Oh, ana ba K5 say ba? Kini magong dila sa Catholic school niha pero pasensya anak kas mga pari. Unsa day inyo ang gikuha des eskwelahan day wala mo CCTV?
0: Putangi.
1: Dili ug dili ug dili kabus taas ang CCTV.
2: I believe K5 say nga tanang floor sa eskwelahan na adunay CCTV cameras right. Diha ang gi-install.
0: Putangi.
2: Mga dagko maning eskwelahan, De La Salle, Ateneo, ng mga estudyante nga nakalas tungod lamang sa mga inana ba?
0: Putangi!
1: So, kailan na ito nag-investigasyon na K5 doon? Ano tag Metro Manila?
2: O, I hope on K5 sa iba nga, ang eskwelahan unta, Catholic school mismo, mga kaparian na nagdumala, I hope ilang ipagawas ang tinuon ng investigasyon aron matagaan o gusti siya kini makabataan nga nakalas, nga nanimbaso lagikan din sa probinsya ni Adto sa kauluhan. Tapos wala lang, wala na abtan ganing pahuman sa eskwela nang namatay.
1: So unsa may ang pagtan ang unsa may damgo unta ni Queenie para sa iyang future? Siyempre ipadaba sa iyang ginikanan no sama ni Bobet
2: oh. Sa ginikanan. Oo.
1: So basta pagtabangan pa siya sama kang Bobet nga kuan kayo karon.
2: Kaya kini mo kung bata ako sa say kusgan mo gani mo dulag basketball no diri sa amo diri sa Bayawan tapos ang yaga ning mama ani kay Feb say na amo ni sa diri man ko ni graduate sa Bayawan ang senior high school na ana dira sa cafeteria maulo istorya na mo na sa una katongga senior high school pa ko Ana so now naapagani ng tarpaulin dira ni Queenie sa Bayawan National High School K5 Saiba. I congratulate nga nakasulod sa De La Salle.
1: Ani bang senaryo ba? Sun kayo ba?
2: Oh, naglibot ta K5 Saiba kay mostly sa mga nainana ang mga kabataan nga gikan sa probinsya mo adto kauluhan. Unsa ay naa dira na culture shock or unsa ba na bay bullying nga nahitabog ipangbuli ba sa mga taga-syudad ang probinsya ng mga kabataan?
1: Kena maoy katubag biro
0: mutana nga di pa matubag karon
1: pugutana nato dia kay wa magay makadulot bisa pag unsaon og katong kabubet wa magay kadulot sa mong, sa tungan usa mga silingan dia sa maong tungaan. So how about marketing koan kining kakuini
2: dito kay pasay no subo lang pamalandungon ba mga kabataan dito.
1: No, lisod kay nang mga dagko nga mga kuan na kipebdan o
2: oh, mga dagko kay universidad.
1: Kuan na to. So, lalo mga kay na kipebdan o nga nung dito na pita. Sina ka na mahulog kag 10th floor kipebdan?
2: Mag-unsa man po ka dito sa 10th floor. Muna yung pangutana ba nung naabot dito? Unsa'y activity ang nakatawa?
1: Basta magbahangin na taon to siya dito.
2: Grabe po.
1: So kana moy kinala na ayo naguan dito kung sige ay tabo mga kaila mga kuyog ni Queenie para po makuha na to dito
2: gani kay first no kay dili na yung sir but sir ba dili na dula ang nahitabo balik like, dili lang usa ka estudyante kun dili duha na nang gikan sa probinsya ang nangamatay ng student athlete sin ana. I'm sure katong mga kabataan una to mga bata ato nga nanimbasog at tuga kauluhan at I'm sure na atoy dakong mga pangandoy sa ilang tasatag sa mga pamilya.
1: Okay, future ato mahimo tong Philippine team. Sikat to dito. Oh, hayag na ang future.
0: Na.
1: Oh. Sige na lang mga kaya don.
2: Dapat kifay, no? So, atong lauman nga, bason pag-abot din hi, atong mahinabi ilang pamilya.
1: Dito, pahinabi. Pero butapod sila, kay dili manakuan. Ano sana?
2: Oo, oh, okay.
1: Pero maklaro ng, maklaro ba unsay tinuod nga itabo? O, kapila man sila, nagkasirana ba? Doon may problema, yun na ba?
2: Kaya kung walay media mo kuan ani kifay, say, mahilo magun ni kifay, say?
1: Correct, correct.
2: O mahilom ni og dili ni media ba samot na kita diri na sa lokal nga taga diri mismo ang biktima no mahilom ang gud ni mawag makalimtan ra dito samot ang pamunuan dagkong eskwelahan ambot lang Catholic school man ta ni Puria Bukaba
0: putangi sige lang bawaan ra bitaw na og kuan unsay joy daga na sa investigasyon.
2: Ato ra po i-correct kayo na ato mga balita ba mga pataka na gaya po sa Facebook ka dili taga Silay si Queenie.
0: Putangi!
1: Next suot na nagito sa Silay City.
2: Sir Sai?
1: Next suot na nagito sa Silay. Katong yung uniform sa...
2: Okay, warag na apila na kwento siya dito sa team katong sa basketball ganyan ni Pag Sai.
1: Silay mo Silay mo yung kwan ato na eh.
2: Oo, Silay mo yung dagang players ato.
1: Ah, okay. Sige. So, keep it done.
2: Sige, K5 Side, haking salamat ha. Inyong mga panapos diha, K5 Side, K5 Elmer. Ito, unahon na sa si K5 Elmer dira sa Kandaon.
0: Sige, haking salamat ka K5 Don, ka K5 Sairil. Salamat man sa mga nagapamati karon diri sa tuang pagpunag-uban sa itong K5 Kumustahan Tandem. Haking salamat, back to you, K5 Don.
2: Haking salamat, K5 Elmer. Dira man mga K5 sa panapos ni K5 Sairil Repe.
1: Salamat, K5 Don, o K5 Elmer. O mula dito sa Bayan ng Dumaguete City, ito po si K5 Sairil. Back to you, K5 Don.
2: Dakang salamat K5 Sai. Dakang salamat mga soking tig pominas yung
1: paraging all right, mga ka K5 sa dito pa tapos sa to sa kaya tayo pagtagad. Mom J. Fry, Mother, good morning to my love, hands fry. I love you, take care always. Oh, Sir Roger Lajon, good morning sir. Sir Namino, sila dito sa bye-bye sa pulo. Sila si Edwin Ilomer Frido Aguilar. Emil Sir Galapardo, good morning, sir. Good morning sa Batibo, ma'am. Maisa, Marisa Salvador, shout out sa akong mga pinalangga. Banabiles nga si Roger Ilom, diya sa may Malangpayaw. Dayon sa mga anak si Ivy Miugjuna, thanks, sir. I'm watching from Saudi Arabia, Jeddah. Lourdes Vitancio, good morning. Oniya sa akong Papa Dilpin, Mama Divina Rimart, Lyra, Nico, Annalyn, Liam. Kairo Ligton diya sa may munisipyo sa Malapayaw, Santa Catalina. Rizal Agabal, good morning. Shout out ka diri sa Unop, Dina Torres, ni Patubat, diri sa Kabataan, diya sa Delta Floor, Tubat, Valrito, Agabal, Alfred Agabal, Michael Agabal, tangan salamat. Anton Martinez, shout out, mga idol, watching from Quezon City. One at the oras, sige pa naon, salamat sa inyong pagkikuban. Hagtunog ba? Sa kanan sa pong CEO, President Dr. Rabelo, at area manager, Santa Catalina, Mayor Pilblegan, station manager, Sir Bri Cabusao. Partner na ito sa Mikasawak, Abo Duane. Kinagyan po si K5 sa Real, DTX 5 Repe, Pascaping Balita, Servicio Blico, Creon, sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga
7: D3 Bio.
10: Nawan ang makaugana sa kama?
11: Masinug.
10: May diabetes ka?
11: Mag DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Adunay powerful extracts.
10: Nga phytochemicals.
11: Ug antioxidants.
10: Nga gigan sa palaya.
11: Ug the sugared sugar cane.
10: Mga organic compounds.
11: Nga effective.
10: Batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX
10: 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka,
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
8: mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rondan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, strobo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana, the best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C!
8: Ang alkaline, ga vitamin C!
11: Sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.
15: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics. 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw.
8: Kapalit sa inyong kasuki butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
17: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa nanang butika duol sa inyong lugar.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
21: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio. D3 Bio.
23: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
20: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
20: gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
20: D3 Bio.

0: Sa Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
2: Oras sa Pilipinas, sa oras sa K5 News FM, 97.7 na pagkita alas 6 sa uno ng mga ka-K5. Kiling oras nga tuligapon ka na to sa DTX sa Kufi Max, nagkakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
2: Mike Adlaw mga ka-K5, ano ang uluhan sa mga balita ning Adlaw Martan sa Agosto 18 tuig 2026. Ang uluhan sa mga balitang lokal, PRONIR, nakatala og mula pusong operasyon sa seguridad alang sa pagbisita sa presidente.
3: Lima kabalay na ugdaw sa sunog sa Dinago kagahapong Adlaw.
2: 250 ka mga estudyante gikan sa barangay na kanawat og hinabang gikan sa presidente.
3: Tulo ka lalaki gipang dakop tungod sa ligal nga sugal sa Dumaguete City.
2: Ato mga nagunang balitang regional, lalaki gipagawas gikan sa disco, giatake ang asawa og anak sa iyang silingan sa Lapu-Lapu.
3: Contractor, gidungga bang usa ka construction worker humanay balaan ang giingong relasyon nini sa iyang asawa.
2: Abdag sa laiga bahin, 486 kaginikanan sa nakbayan sa Sugbo. Midumili nga pabakunahan ang ilang mga anak sa tipdas o grubila.
3: Mga nagunay sa balitang nasyonal, ako sa ikumpirma nga gimanduan siya ni VP Sara sa paghatag og 125 milyones nga confidential fund nga to kang Colonel Lacheca.
2: Dugang balitang nasyonal, balaod nun nga pagpalapaan sa mga proteksyon batok sa detention sa ospital, lagi aprobahan.
3: Oras sa trabaho sa Senado, gipamubaan tungod sa habagat.
2: Hantag sa atong balitang international, stampede sa usa ka templo sa India nakapatay og 7 ka mga tawo.
3: Balitang negosyo, taas nga singil sa kuryente karong Agosto lauman.
2: Hantag sa atong balitang sports sa Gilas, Pilipinas, anda mudawat ni Kai Soto para makadula sa FIBA og sa ASEAN Games.
3: Balitang showbiz, Kim misakay sa buntis issue.
2: Mga ka-K5 mga suking tigpaminaw, magkatong mga balita ang ngayon yung masayra ng kumplitong detalye. Sangalan sa kinatibukan puwersa sa K5 News FM, 97.7 na pagkati our CEO President, Busdok Rameloya.
3: Area Majumar Febo Banyan, Naligan.
2: At ang station manager ka-K5, Sir Bernie Cabusa.
3: Pag-uoban ato, Pika Sawag, at ang technician K5, Abo Duane Olpos.
2: Alas 6:04 na mga ka-K5, uban namin sa programang DTX sa 500 Morning Newscast. Kami nagapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga maghatod ganinyo sa mga balita karong taknaa. Kininyong ubos ng alagad sa kahanginan, ka-K5 James D3 Bayo Bandukilio.
3: Okay, K5, siya naman ay humili.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Maing adlaw kanatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugutom sa mabuting labay sa Sibya. Sa 97.7 K5 News FM, Dumaguete siya. Makita usab kita mga ka-K5 via Facebook Live. I-search lang ang K5 News FM Digital Dash Dumaguete.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:05 na mga ka-K5, yan ang mga detalye sa mga balita. Una sa mga balitang lokal.
0: Balitang lokal.
2: Sa atong unang detalye sa balitang lokal, ang malapusong nahatagan sa Police Regional Office Negros Island Region kon PRONIR ang komprehensibong seguridad atol sa opisyal nga kalihukan ni Presidente Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa Negros Oriental kagapong adlaw Lunes, Agosto 17. Estratehikong gipakatap ang mga puwersa sa seguridad sa syudad sa Dumaguete, lungsod sa Rawin ug syudad sa Tanhay, pinaagi sa hugot nga koordinasyon sa Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines, ug sa lokal nga mga unit sa pagtubag. Isusi ni Presidente ang lokal nga mga proyekto sa Kalambuan na kinghimamat sa mga personay sa militar ug nagapunapod og hinabang sa gobyerno nga walay natalang bisan unsang kasamok o dili maayong mga insidente. Uban sa iyang kalihukan, luwas nga mibiya sa Presidente Marcos gikan sa Dubaguete Cebulan Airport ubos sa hugot ug parayon nga pagbantay sa PRO inayara ug sa ilang kaabag nga mga ahensya sa tibuok ka rehiyon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Dugang balitang lokal, 5 kabalay na ugdaw sa sunog sa Tinago kagahapong adlawa. Sa detalye hato ni ka K5, Sarah Repe, K5 Mo.
0: Balitang
4: Bukabat gato sa 5 ka panibalay ang naugdaw sa sunog ang pasado alas 11 diyan sa may barangay Tinago ning atong siyudad sa Dubaguete. Dasayran na pong sunog nagsugod kini sa usa ka panibalay gani dali kining ni katap sa lain nga panibalay ngay di mo sa light materials ang mga silingan ang nagtinabangay kini pinaay sa bubong tubig lakip na ang tabayang sa mga kabibruhan apan wa na gyud natabang ang dasang pita nga panibalay. Sa pagkakaroon, namatan pa sa itong mga opisyal sa Barangay Tinago nga ang mga nabiktima rin ng mga tagas panimalay pamilya ilan na kinikarong gipiluna sa Evacuation Center na kibasab din ang koordinasyon na nga ito sa buhatan sa DSWD para sa dugang ayuda. Matod ni Kagawad Alfie Duran nga atol sa Bagitabo, dali ra kayo ni Kalap ang Kalayo diya sa nasangpit nga napit. Kapubiruan sa nagmay sa pagkente, panay na pakinikaroon sa ilang himong investigasyon kung doon sa ngayon ang ginugnan sa sunog. Alex sa K5, News FM, K5 sa Real Detex sa 5DP. Para sa kaming mga balita, serbisyo publiko kreo sa Negros, sa K5, News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Malitang
2: Lokal. Sabtang atong oras sa Lasay, Shetter, mga kakipoy, nga itong nagyapon ka na ito sa D3 Bio. Ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO.
0: Malitang Lokal.
2: Atong adong ang Balitang Lokal, 250 ka mga estudyante gikan sa barangay, yan na kanawat o ginabag gikan sa presidente. Sa detalye, hatod ka na ito ni kakipoy Roy August Bustillo, ikipoy mo.
0: Malitang Lokal.
5: Anasa 250 ka mga estudyante gikan sa barangay na kanawat og hinabang gikan gayod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa pag-ari niya sa Dumaguete sa adlaw nga Agosto 17. Gipangunahan ni Presidente Marcos ang pagtunol sa financial aid o checking ngadto sa 250 ka mga presidential scholars gikan sa Bakong, Valencia ug Dumaguete ubos sa bawat barangay makalipag program nga gikan sa Social Civic Project Funds. Sayang mensahe giyawag ni Presidente ang mga scholars nga gamiton pag-ayo ang tabang pang-edukasyon gikan sa gobyerno nga andam aron mahimong mga leaders o maabot sa nasod. Ang hinaot ng presidente na magamit ninyo kini pag-ayo aron makagraduar ang edukasyon o sa kalahi nga klase nga panalangin matud pa. Kumayo ang mong pagtuon ang kibalo nga imong makuha gikan sa maayong edukasyon kana gayud ang bahandi alang kanimo matud pa sa presidente. Para sa DTX Morning News, kinas ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Katapusan sa balitang lokal, nasikap sa kapulisan ang tulo ka lalaki o man sila aktwal nga nasakpan nga nagdula og iligal nga suga nga gitawag og Chiquicha sa Chicos Barangay Luok, Dumaguete City ni atong Sabado. Ang mga nadakpan nagpangidaron og 37, 42 ug 46 anyos ug giingong mga residente sa Dumaguete City ug La Libertad Negros Oriental. Atol sa operasyon nagkumpiska sa kapulisan ang 52 ka baraha ug 200 tinta nga pusta nga naglangkob sa kinalaeng denominasyon. Ang tulo ka lalaki ug mga nakumpiska ebidensya anan sa kasudiya sa kapulisan alang sa usong disposisyon ug legal nga proseso.
0: DTX 500 Morning Newscast. Regional.
2: Alas 6 suggest na mga kakifive sa hapdag sa ato nga balitang regional nga hatod ka nato sa DTX sa 500 capsule. Ang amutabang kanimo sa pagkontrolar sa imong sugar aron malikay ka sa sakit nga diabetes nga pwedeng magresulta sa pagkahanap sa imong pananaw o pagkaputol sa imong kamot o tiin. Aron malikayan ang mong sakit ay napaglangan pag DTX sa 500 capsule mga kakifive.
0: DTX 500 Morning Bahagitang
2: Regional. Sabtag sa itong detalye sa balitang regional, lagi pahungaw sa usa ka 22 anyos nga lalaki ang iyang kasuko ngadto sa asawa o ganaga sa silingan ni ini nga ni Pugos kaniya sa pagpagawa sa usa ka disco sa barangay Pari, Lapu-Lapu City kaniadtong Domingo sa gabi. Mala sa taho nga misulod ang lalaki sa balay sa mga biktima dayon na gitigbas ug gisamaran ang natulog nga asawa o ganaga sa iyang silingan na gamit ang sundang pasado alas 10 sa gabi kaniadtong Agosto 16. Wala makadawat ang suspect sa dihang gipagawa siya sa disco sa iyang silingan na tungod sa iyang pagkabadlungon na busa gipahimungtan niya ang asawa o ganak ni ini nga nakaangkon og nagkalain-laing samad tinigbasan sa ilang kalawasan da. Bisulay pag-ikyas ang suspect kapag nadakpan siya sa mga responding barangay tanod da uguban pang mga silingan nga nakahibalo sa maong pag-atake da.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balitang Regional.
3: Balitang Regional. Dugang balitang regional, nalandig sa balayet ng Balanan ang usa ka construction worker human siya gingong gidunggab sa usa ka contractor nga iyang higala kagahapon adlawa tungod sa gingong relasyon sa asawa nini dito sa Barangay Lahoga, Cebu City. Sumala sa report sa Mabulo Police Station na suko pag-ayong suspect, sa diyang naibala nini ang relasyon tali sa biktima o sa iyang asawa. Iyang kurusab nini nga nabutahan na siya sa kalagot o nasakitan na sa giingong pagpangluib nga mo hinungdan nga iya kaning gidunggaw sa makaragang higayon. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa ospital ang construction worker alang sa pagtambal sa ragang mga asama dinunggaban nga iyang naangko na samtang ibilangga usab ang kontraktor nga suspek.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan sa atong balitang regional, nagdumili ang 486 ka mga ginikanan sa dakbayan sa Sugbo nga pabakunahan ang ilang mga anak atol sa unang semana sa measles sa Rubella Supplemental Immunization Activity. Din gibutyag sa Chief of Staff ni Mayor Dister Archibald nga si Kenneth Sia Sarra kaniadtong Lunes, Agosto 17 nga naningkamot ang syudad sa pagtubag sa mga kabalaka ug sayop nga impormasyon sa mga ginikanan samtang nagpalayon ang kampanya. Hangtod sa Agosto 15 ang syudad nakabakuna na og 9,227 ka mga bata o 10.18% sa target na populasyon ni ini sa 90,604 ka mga bata. Yawag usab ni siya Sara ang mga ginikanan sa pagpabakuna ang ilahang nga mga anak nga gipasiugda ang kamahinungdanon sa MRC sa pagpanalipon sa mga bata gikan sa tipdas o rubella.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. Mga ka-K5 ang atin ka nato sa Detex Coffee Mix sa kapi nga may ampalaya de sugar-sugared cane o chia seeds. Detex Coffee Mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National.
0: Balitang National.
3: Gikumpirma sa kaning Office of the Vice President, Special Disbursing Officer, nga si Gina Acosta nga gimanduan na siya ni VP Sara Duterte nga ipagawas ang 125 million nga confidential funds nga tukang Colonel Raymond Dante Lacheca. Gihimo ni Acosta ang maong pagbutya gadubangan sa Senate Impeachment Court sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara. Si Colonel Lacheca mao ang pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group ni atong panahuna. Ipasabot ni Acosta ngayang gihatag ang mga confidential funds ngadto kang Colonel Lacheca tungod kay gimanduan siya ni Duterte. O si Lacheca mao ang eksperto nga nagpatuman sa confidential operations sa OVP.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Balitang National.
2: Alas 6:14 ng mga ka-K5 samtang sa laing abahin sa itong duga balitang national. Ipasar sa Senado kaniadtong Lunes sa ikatulo ug katapusang pagbasa ang usa ka balaudnon nga nagtumong sa pagpausbaw sa mga proteksyon batok sa hospital detention. Lakip na ang pagpalapad sa coverage ni ini ngadto sa mga pamilya sa mga pasyente nga dili makabayad sa ilang mga gastuhanan sa medikal. Ang Senate Bill number 1511 nagsugyot sa pag-amyenda sa Republic Act number 9439 o ang Anti-Hospital Detention Act diin kini nagdumili sa mga kun nagdili sa mga ospital ug klinika sa pag-detain sa mga pasyente tungod sa wala pagbayad sa mga bayranan sa ospital o mga galastuhan sa medikal. Ingon usab sa maong balaod noon nga ang bisan unsang wala mabayri nga obligasyon mahimong matubag pinagi sa usa ka mortgage sa personal nga kabtangan usa ka garantiya gikan sa usa ka kumiker usa ka deed of assignment sa Social Security System o Government Service Insurance System o usa ka guarantee letter gikan sa Philippine Charities Sweepstakes Office, Department of Social Welfare and Development Office o ingon man ang Department of Health.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Gipamuban sa Senado ang oras sa pagtrabaho nini niyantong adlaw Lunes, Agosto 17 tungod sa epekto sa habagat. Sa usa ka advisory nga gipirmahan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., gitugutan ni Senate President Sherman Gatchalian ang mga empleyado nga mobiya sa opisina sugod alas 4 sa hapon kining subay sa Memorandum Circular number 128 nga giisyu sa Malacañang ug ang red rainfall warning nga giisyu alang sa Metro Manila tungod sa habagat. Sa sayupan ni atong Lunes, ang Malacañang nagpagawas og circular nga nagmando sa mga opisina sa gobyerno nga mobalhin ngadto sa angay nga mga kaykayan sa trabaho sa National Capital Region o guban pang mga probinsya sugod alas 12 sa udto. Sa laing bahin, gisuspendo usab ang mga sesyon sa Senado karong adlaw Martes. Lakip na ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte tungod sa gilaumang dautan nga panahon.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:17 mga kaki-5 ang atong network news atod ganato sa atong Mighty C, ang pinaka-epektibo nga bitamina nga motabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C nga may alkaline phase nga vitamin C.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Abdang sa atong mga detalye sa balita kon network news sa tabukat ng K5 News sa Famba Iloilo. Punong barangay sa lalawigan ng Iloilo na Marilla, opisyal walang maalala dahil lasing. Sa detalye hatod ganato ni K5 Kim Kaluyo, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
6: Sa Kabatuan Municipal Police Station si Kapitan Alfredo Cabar sa Barangay Duyan-Duyan matapos na maril ng 4 na tao pasado alas 9 ng gabi Agosto 16. Ayon kay Police Captain Mary Den Herbolinga, ang hepe ng Kabatuan MPS, pinara ni Cabar ang dalawang sakay ng motorsiklo at napansin na lamang ng dalawa na may kinuha ito sa kanyang bulsa dahilan na umiwas sila ngunit pinagbabaril ang mga ito na maswerte namang hindi natamaan. Makalipas ang ilang minuto, may dumaan rin na magkarelasyon na sakay ng isa pang motorsiklo at binaril rin ng opisyal na hindi rin tinamaan. Ayon kay Herbolinga, hindi ito ang unang pagkakataon na namaril ang opisyal dahil sa kalasingan. Nahaharap ito sa kasong attempted homicide, multiple attempted homicide at illegal possession of firearms. At para sa network news mula sa Iloilo, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang sa balita, gikan sa K5 News FM Kalibo. Panay Bukidnon ang at nalawagan ang investigasyon matapos ang umano'y pagkasira ng mga estruktura sa Katiklan. Detalye hatin ng K5 Leonard Vera, K5 mo.
0: K5 News FM Live Report.
7: Ng agarang investigasyon ng Panay Bukidnon Ati Tribe matapos na nangyaring pagbabaklas at pagwasak ng mga tarpuline, bamboo structures at tinatayang 30 meters na bakod na inilagay bilang bahagi ng kanilang self-delineation process. Batay sa incident report ng Bitino Obrero Clan Indigenous Political Structures o IPS, naganap ang insidente sa Sitio Airport A, Barangay Katiklan, Malayaclan. Dagdag pa ng grupo na nasa 15 security personnel mula sa Elite Blue Security Specialist Incorporated Incorporated ang dumating sa lugar at umano'y pinagtatanggal ang mga estrukturang naglalaman ng mga abiso tungkol sa self-delineation at ancestral domain ng tribo. Agad namang rumesponde ang Airport Aviation Security Unit matapos makatanggap ng 911 emergency call. Sinabi ni Police Master Sergeant Darwin D. Rubino na dapat munang idaan sa maayos na pag-uusap at tamang proseso ang anumang usapin bago tanggalin o wasakin ang mga estruktura. Nagpahayag din ang tribo na seryoso ang insidente at nananawagan ito ng patas na investigasyon at nararapat na aksyon mula sa mga kinakulang otoridad. Samantala, iginiit pa ng Panay Bukidnon Ate na ang anumang alitan tungkol sa lupa, hangganan at karapatan ay dapat resolbahin sa mapayapang paraan at alinsunod sa batas habang pinoprotektahan ang kanilang kultura, pagkakilanlan at karapatan bilang Indigenous Peoples o IPC. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Galibo. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:21 na mga ka-K5 sa katapusan sa atong network news sa tabukan ng K5 News of Cagayan de Oro. Anak ng pulis sa biktima ng rape sa Misamis Oriental. Kumpirmado ng medico legal na hinalay ng kasamahang dalawang pulis na trainee. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5 Sai Elevera i K5 Month.
0: K5 News FM Live Report.
8: Kumpirmado sa resulta ng medical legal exam na hinalay ng dalawang lalaking police trainee ang kanilang kaklasing babae ayon sa Police Regional Office 10. Naganap ang insidente madaling araw noong Biyernes, Agosto 14 habang nagsasagawa ng isang team building sa isang resort sa Misamis Oriental. Inihayag ni PNP 10 spokesperson Police Major Joan Navarro na sinailalim na sa inquest proceedings ang dalawang suspect matapos ng aresto at sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 kahapon. Bagamat inihain na ang kaukulang kaso laban sa mga salarin, binigyang diin ni Navarro na patuloy pa rin ang kanilang malalim na investigasyon upang matukoy pa kung may iba pang sangkot sa nasabing krimen. Ito si K5 Sai Elivera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Balita International. International.
3: Balita International, ang atod ka nato sa D3 Bayang Provinitra nga may VCO, ang VCO nga may vitamin D3.
1: Balita International. International.
3: Nakapatay og 7 ka tao ang nahitabong stampede sa usa ka templo sa Hindu sa silangang Isara sa Bihar si Ingeniero Antong Lunes matod sa opisyal. Nahitabo ang insidente sa templo sa Ashok Dam distrito sa Lakshyarai sa Isara sa Bihar din daghang tao ang nagtapo karon paghatag og pasidungog sa Diyos sa Hindu nga si Shiva. Ang stampede nagsugod human mikaylap ang mahungihong nga natumba ang usa ka poste sa kuryente ngadto sa mga deboto sulod sa templo. Gitawag ni Chief Minister sa Bihar nga si Samrat Chaudhary ang insidente nga kinasingkasing nga makapasubo ug nagpahibalo sa kompensasyon nga 400,000 rupees sa pamilya sa matag biktima.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:23 na mga ka-K5 sa atong kabalitang negosyo. Taas nga singil sa kuryente karong Agosto, lauman na. Sa detalye hatod ka na ito ni ka-K5 Rufa De Vero, K5 Mall.
0: K5 News FM Live Report.
9: Lauman na sa mga konsumidor sa kuryente sa tibuok Luzon, Visayas ug Mindanao Grids, ang taas sa transmission charge sa ilang mga bayranan sa kuryente karong Agosto 2026. Gipahayag sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, na misaka uga 22.22% ang transmission rate para sa billing period atong Hulyo 2026. Gipasangal sa NGCP ang pag-aumento sa litibuk ang transmission charge tungod sa dakong pagtaas sa ancillary services kung AS rates. Gipasabot usab sa ahensya nga wala kini direkta na kabenepisyo sa pagbag-o sa AS rates tungod kay direkta kining gi-remit ngadto sa makumpanya kadto na bilateral nga kontrata sa NGCP. Kini nga balita negosyo kanato sa Mighty C alkaline based nga vitamin C. Kini sa K5 Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
0: GTX 500 Morning Newscast.
1: Balita Entertainment.
0: Balita Entertainment.
3: Balitan Entertainment, tangatod kineto sa Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Gusto niyo ma-achieve ang healthy glowing skin at the same time, magkabato ka sa mga sakit, magtumar lamang everyday o Mighty C.
10: Balitan Entertainment. Balitan Entertainment.
3: Kim Chu, may sakay sa buntis issue. Detalye hato ni K5 Divina Tindog, i-K5 mo.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
12: Yes, Mark K5, sa itong balitang showbiz, isipagi sa pagkatubang sa issue bahing sa iyang pagmamagos, gidawat lang ni Kim Chu sa gaan nga paagi. Nag-virus sa social media ang video din makita ang TV host actress nga naglingkod. Nagsulbi siya samtang ipakita sa screen sa iyong cellphone ang bumbunga doon nagkakasulat nga congratulations. Sa diyang gitutukan siya sa kamera, misinggit siya og it's a girl samtang nagkatawa. Likatawa sab ang mga higala ni Kim sa mga video. Wala nila yung kapilian si Kim gawa sa pagdawat sa issue pinagi sa pagkomedya. Ini nga balita, hatod ka na to sa tuwang amoy na si ang alkaline-based na vitamin C. Kini si K5 TV na tindoga para sa kapilin na balita. Servisyo publiko kalingan sa Negros, K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
2: Alas 6:26 na mga K5 sa atong balitang sports sa Gilas, Pilipinas. Andam mudawat ni Kai Soto para makadula sa FIBA o sa Asian Games. Sa detalye hatod ganato ni K5 Cyril DTX sa 500 drapa K5.
10: Balitang sports.
4: Sa balita to sa sports sa karong adlaw, abli ug andam ang Gilas, Pilipinas nga dawaton si Kai Soto kun makadula kini sa second round sa FIBA World Cup Asian Qualifiers of Asian Games. Sumala pa ni Gilas head coach sa team ko, importante ang dula sa nag-turnyo ang kapilan sa iyong kupunan. Tungkol din kikilan nila ang league on a complete line-up arbatuman ang ilang plano. Ipanag ni Con, kamay mong busy sa suto karong gabulan na tungkol sa iyang lakao o responsibilidad sa Estados Unidos. Apan ni Con makaukom si Soto, kabudula alang sa Gilas, malipayin siya damatan ni Con. Ilamin na tungkol sa dako niyang ikatampo sa nasundong kupunan. Una nang musalbot ang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers against sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Makigsangka batong sa Jordan sa Agosto 26 samtang sa Iran sa Agosto 30. Manini, ang Gilas, Pilipinas at ito nasabi ang kini sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Hindi nila panagkabutan ng panalipdan ang ilang kampiyonato sa nakalabay ka season. Ang balita sa sports sa today, kaninyo sa DTR by DTX sa 500. K5 sa Iril, DTX sa 5DP. Para sa kaming balita, servisyo pliko, Cleo sa Negros, K5 News FM.
10: DTX 500, morning,
2: podcast. Alas 6:27 na mga ka-K5, mukha itong naglangkob sa itong DTX sa 500 morning news. Maying adlaw ka na itong taran, maying adlaw Luzon, Visayas, Mindanao sa mga lechoners, maying buntag, mabugnawon nga kabuntagon, o maying buntag sa mga ka-K5, Shara Marie Humilio.
3: Good morning ka K5 James, ug maayong buntag sa ato mga ka K5 all over the world. Ang mga naminang karon sila mga radyo, maingon man ang mga nakatutok dari sa Facebook Live.
2: Maayong buntag sa mga nang mata na ug sa wala pa katulog, maayong buntag. Maayong buntag usab ni kagawad Rito Miraflor nga naka DTX Coffee Mix na sa may Ayungon og ni Ma'am Elsa Sicula Villarente.
3: Sir Marlowe Corvera, itong K5. Good morning, sir. Nga naka-detect coffee mix. Lourdes Apita, ang siya as well, di maputi.
2: Aminaw, Emmanuel Almenzo. Ito yung ngayon. Emmanuel Corvera. Tingala ko.
3: Ano Marlowe Corvera.
2: Ah, Marlowe na itawi ko. Emmanuel Corvera.
3: Tawag ko. Aminaw, rabat ko si sir.
2: Tulog, God. And of course, naminaw sa dato karon si Jocelyn Salundaki sa La Pori Final sa may Bayawan City, maing butag sa Shaton Katikugan si Jocelyn Salundaki. Tingon man ni Sir Gary Inolpide sa may Sambuanggita. Good morning!
3: Hilary Espadilla, Novalia, Sanay City. Good morning po. And Mamacita Vernes. Good morning, Sergeant Sunshara. Watch live, Pasil Santa o sa kanunan at paminaw sa radio pag mabisi sa work. Thank you so much.
2: Salamat, of course, naminaw sa nato karon si Marlon Castor sa Tiyad sa may Northern Hunob. Alan Drakis sa may Dawin nga naka DTX Coffee Mix na good morning. And ni Randall Pampilo, good morning. Alasay sa 29 ng mga Kaki 5 at ang imusunod ng 4 first portion kaban si Kaki 5 Manager Bernie Cabusan. At may igong oras sa ngalan sa kinatibok ang puwarsan sa Kaki 5 do sa FAM 97.7 na pagkata. Our CEO President Busdok Ramil Oya.
3: Area Manager Marfa Bubanya Naligan.
2: At ang Station Manager Kaki 5 Sir Bernie Cabusan.
3: Kobrato Picas Lawag at ang Technician Kaki 5 Abu Dwin Olpon.
2: Salamat mga Kaki 5 sa inyong kapag-uban sa DTX sa Favorite Morning News Calls. Kami ligapon sa kanunay ang inyong mga tigbalita nga naghatod kaninyo sa mga balita karuntak na kininyo boss nga alagad sa kahinan Kaki 5 James Dietri Bayo Bandukilio
3: Aga K5 Shara Marie Humilio
2: para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros
3: K5 News FM
11: DTX 500 Morning Newscast
13: Morning Newscast
11: K5 News FM
13: Championing the lives of the Filipino
11: Dietri Bayo.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o Dietri Bayo. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Dietri Bayo.
11: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
15: Papalit sa mga butika.
11: Dietri Bayo. Dietri Bayo.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietri Bayo. Dali lang naayo akong sama.
11: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
15: Dietri
11: Bayo DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mamasa butika.
11: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Luida 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay Sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
11: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C!
15: Sa mga butika!
20: Ang bata mo wala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
11: Wala may ganahan makikistorya nimo
20: tungod sa imong
11: bad breath?
20: Mag-Clinicas
11: 4 Biotics.
20: Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba.
11: Clinicas 4 Biotics.
20: Kinapaundan ang pagdaghan
11: sa bad bacteria
20: sa imong baba
11: nga hinungdan sa tooth decay
20: o bad breath.
11: Clinicas 4 Biotics.
21: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
23: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
21: Tiga, mag-joy ride na ta.
22: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
21: Sige, kakitiya!
22: Siyempre! Naka-extend ko yan!
21: Basta sagad nga driver, extend, lover!
11: Extend Supplement for Men! Dietri Bayo.
24: Ako si Elena, gainom jud ko og Dietri Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
11: Dietri Bayo. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri.
15: Mapalit sa mga butika.
11: Dietri Bayo. DTX Coffee Mix.
25: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
15: DTX
11: Coffee Mix.
26: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
6: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
6: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butik.
6: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
28: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.
29: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
30: Alas 6:36 na sa kabuntagon. Oras sa tugapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C. Og D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko ng mga kakipay mga itong oras, alas 6:36 na.
31: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
32: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
30: Ang kagawasan kapanalipdan pinagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giluiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban, gipasipadan.
32: Foro de los Pueblos.
30: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta ang may buntag? Welcome na sa Darigapon sa ito ang pagpanagubaduban sa ito ang tulumanon, inyong tulumanon.
32: Foro de los Pueblos.
30: Foro de los Pueblos, ning adlaw karon ang mga kaigsunan nga Martes, pizza 18 na mga gala, ning bulan gapon sa Agosto 2026.
32: Foro de los Pueblos.
30: Kamusta, kamusta ka mong tanan? Ako nang hinaot, kami nang hinaot nga. Nagyapon mo karon sa kapis kay sa inyo ang panglawas, ha? Samtang panan mo karon kami na dali lamang sa ito ang pagpanaguban-uban. Kadyot lang sa kay Arasais 38 na. Pagkalamig yun sa DTX Coffee Mix. Oh. Parte lang niya yun. Basta di text ko, pimik sa mga keksunan. Champion! Yeah! Muna, basta di text ko, pimik, kampion, kampion, estasyon. Kampion sa walita, kampion sa servisyo publiko. O kampion po sa ito ang mga produkto. Yeah! By the way, kumusta nga ito ang mga keksunan karon nga mamaguma? How are you? Sa ito ang mga keksunan, usap nga mga mananagat, mga mangingisda. Onya, ang nakaroon sa mga merkado publiko. Good morning, good morning! Dari sa ito ang mga kaigsunan sa Dumaguete Public Market. Agya, lakip na sabi na pitas may bayawan. Dias may Santa Catalina o gatanan ng mga merkado publiko dari mga kaigsunan sa may Bagakay. Oh. Yeah, good morning ninyo. Yeah! Dari sa may Valencia, Bakong, Sibulan, San Jose. Ah, kotob gyud sa mga merkado publiko. Nga always nga naminaw, dari pitas may Himalalod. Good morning. Yeah! Morning, morning kaninyong tanan. Sa atong nga mga teachers, good morning. Sa mga students na to, good morning, oh good morning ni umalabot nga kagawad Malin G. Estrellado. Oh! Yeah! Napita sa may Kang Mating, oh good morning usap nga to ni Bong Bong Bong Estrellado. Morning, morning, morning, oh sa tanan usap nga nang

0: ko. Taa ko ni kaog rice. Isda ra mga gala. Higop-higop sa bawa. Ah. Okay kayo. Ma'am Joy, good morning. O diha sa may look sa Sibulan, good morning. O niya, sa mga kuan po din na to? Mga kaigsuna na to ng mga mananggite? Mga mananggite, good morning ninyo. Kumusta ang inyong tuba diya? Tamis nga pon? Good morning, usap, of course, nga to ni John Carlo Fry. I love you, nak. Good morning sa ako, anak. John Carlo Fry. Gika ni Ma'am Joy. Good morning, usap, ni Sir Hines o ni Elina. Morning. Okay, mga kaigsunan. DTX Coffee Mix lagi. Inigalingi, mga guna ko na rin. Tasa, mga guna sa DTX Coffee Mix. Ma'am Joy, kay kuna iya, kanang DTX sa Premium Coffee. Parti lang iya. Oy, si Chilpao, good morning, Chilpao. Inday Mars Gabas, good morning. Ethan Jim Sarmiento, good morning. Morning, usab, gato ni Lourdes Apitancio. Morning, gato ni Godofredo Malbug. Of course, Jana Rambo, Mindanao. Emily Bicamon Enriquez og Oter Miraflor first owner. Edi Boy Tagalog. Morning diha nimo Edi Boy. Morning usab ni Emlyn og ni LB. Emlyn og LB, good morning. Okay mga suking tigpaminaw, dere sa atas mga report me. PBBM may bisita kagapon dito sa Baslay Highland Agriculture Cooperative or kining gitawag nga Basako sa Dawin. Mga opisyal sa probinsya, nagpasalamat sa presidente. Wow, champion! Money presidente! Money nindot nga presidente! Dito sa Manila, gabaha, na diri sa ito, asa sa kuan, na dumagiti mo. Ano ba? Mahalag magbaha mo niya. Ang importante nga, musuri po ko sa Nikros. Ako po tanaw nito ako nga mga tao. Baik ka K5, don't dig Lodobe, K5 mo doon!
1: K5 News FM Live Report.
0: Yes, Don! Go ahead, Don Day! Pagkasulod ang mga sugit ni Pamino. Ato sa nga, paabot to na mga kaigsunan kay si Don Day wakasulod. Samta nga, paabot ha. Makapaabot man ko. DTX Coffee Mix, oh. No?
2: Nagmalampuson ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa coffee plantation sa Baslay Highland Agriculture Cooperative kun Basako sa lungsod sa Dawin, Negros Oriental gahapong adlaw Lunes, Agosto 17. Ang maong pagbisita nagtumong kini sa personal nga pag-inspeksyon sa kalambuan sa maong kooperatiba ug sa paghatag og suporta sa panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma. Gidawat ang pangulo sa mga opisyal sa probinsya ug lungsod sa Dawin, apil sila Governor Chaco Sagarbarga, Dumaguete Mayor Manuel Chiquiting Sagarbarga, Congresswoman Maria Isabel Maisa Sagarbarga, Congresswoman Janice Valiga Digamo, Dawin Mayor Galicano Galic Truita ug Vice Mayor Alvin Truita. So usa ka interview sa K5 News FM Bayuan, gipadayag ni Mayor Truita ang iyang dakong pasalamat ug kalipay sa pagbisita sa presidente bisan pa man sa layo nga nahimutangan sa barangay Baslay, bisay-say sa mayor nga ang Basako na naila sa ilang nga forest coffee usa sa 8 ka community based forest management people's organizations nga gipresentar ngadto sa mga potential investors dito sa Makati City ni atong Hulyo. Matod pa ni Mayor Truita nga mura lang og nagdamgo tungod kay ang dili siya makatuo nga bisitahon sila sa presidente og makita niya ang mga paningkamot sa Basako. Naglaom ang mayor nga pinaagi sa pagbisita sa pangulo, madubli na ang demand sa mga produkto sa Basako ug madungagan ang suporta sa infrastruktura sa Dawin ug sa tibuok Negros Oriental. Sumala pa kang Basako CEO Ruel Perez, ang kasamtangang plantasyon naglangkob na kinikaron sa 129 ka hektarya tungod sa tabang sa LGU Dawin, DENR o uban pang ahensya na dungagan kini og 27 ka hektarya nga gisugdan na pagtanom ni adtong Hunyo. Gipasalamatan usab ni Congresswoman Janice Valiga Digamo ang presidente sa pag-appreciate ni ini sakripisyo sa mga mag-uuma og sa panabang sa DENR. Gisugyot sa kongresista nga unta ma-replicate o masundog ang kalampusan sa Basako sa uban pa mga kooperatiba sa 3rd District sa tibuok probinsya. Samtang gipadayag ni Vice Mayor Alvin Truita ang pasalamat sa tanang ahensya, lakip na ang Department of Agriculture og mga security personnel nga nagkinabangay kini sa hapit usa ka semana nga

0: pangandam aron masiguro ang kalampusan sa pagbisita sa presidente. Kini nga balik tagi hatod kana to sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee nga nakakapikan na naka-detox ka pa. Para sa Foro de los Pueblos, kini si K5 Don Diglo Dobby. Para sa kampanya nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Lamat na doon sa imong nga report. Samtang di ay latest update mga higala sa upat kabalay nga naugnaw sa Tinago. Latest report kay K5 Roy, K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Lima ka panimalay ang giugdaw sa kalayo human. Gikaon kini sa mga alas 11 sa buntag sa adlaw Agosto 17, Lunes. Sa Purukmucha, Barangay Tinago, Nindakbayan sa Dumaguete. Matod pa ang upat ka panimalay, ginama kini sa light materials nga dali gikaon sa kalayo ug dali mitapon sa laing balay nga sa diin gilamoy usab sa kalayo. Matod pa sa nag-abang sa maong usa ka balay nga si Betha Abong, sulo lawas lamang ang iyang nasalbar sa maong sunog. Matod pa doon na siya tulo ka mga makina haron sa pagpanahi apan kini gilamoy sa kalayo. Dugang pa iyang banaw sa kakolektor ug ang motor niini daog-daog usab dadako ang kalayo. Matod pa sa kabumbirohan, lima ka pamilya ang naapektuhan niini. Tulo ang nanag-iya sa maong mga panimalay ug duha ang nag-abang. Adunay usa nga natala nga nasamaran sa maong insidente. Parayon pa karon ang imbestigasyon sa Bureau of Fire and Protection Dumaguete City. Para sa Foro de los Pueblos, Municipal News, kinesika K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Alas 6:47 na. Samtaga sa pikas gabahin na mga kaigsunan na Presidente Bongbong Marcos nipasalig sa mga benepisaryo sa 10 kilos nga bugas makadawat onom kahigayon sa usa ka tuig. Mao lagi ni mga suking tigpaminaw talo-talo no? Kining mga Pilipino, kita mga Pilipino ba talo-talo anta? Kanang wat-wat ton rabitaw ta? Wat po no? Hayunan mo mga higala. 10 kilos nga bugas. Makadawat mga higala kaunom sa usang katuig. Grabe. Kakulang rin yan mga kaigsunan. Bingon tag 20 mga kaigsunan. 20 yun. Bingon tag mga higala nga affordable, affordable. Sa tanan. Dili, pwede mga kaigsunan ka makadawat. Katura nga mga senior citizen. Katong mga single ma'am. Kamo diha nga mga badge para makapalit mo nga na po ka kilo nga bugas. Nga tag 20, hala sige pamunti sa mo diha. Anya kanto mga PW, para makapalit po mo hala papi ang sa mo para mahimo mong PW.
1: Foro de los Pueblos.
2: Sa ato pa makapalit nini si Pare Ray Cuibas ra. Milya Flores, good morning di ay Sir Joseph Cuibas og ni Ma'am Merlin. Nakita mi kagabi sa haya mga kaigsunan dito sa may Maningkaw sa may Kantalawan. Nakabot mi sa Cuibas Lechon. Morning po ni Itday Juan. Of course, morning ni Inday Ima. Kaninyong tanan niya, good morning. Condolence sa pamilya mga kaigsunan nila. So, morning karon. Probida ato ni hatagan og pagtagal ato sa i-check si Cyril kay natanggong na si Cyril Isay go headsay na po ka kilo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Isip ka bahay sa pasaling sa administrasyon sa pagpanulong sa tapang sa gobyerno, gato sa komunidad, gipangaluan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanapod sa tapang financial, gato sa mga presidential scholar at sa seremonya sa talagip nation ni atong kinsyudad sa Dumaguete kagapon. Kinsa gisugat usab ni Gobyerno Chanco Sagarbarya, tulog ka mga kongresista sa lalawigan sa Negros Oriental o si Dumaguete City Mayor Chikiting Sagarbarya. Ato sa kaliukan, nakikita usab ang presidente sa 15 ka mga presidential scholars nga nagrepresentar sa 250 niini ka beneficiaryo gikas sa Dumaguete, Valencia, Bacong. Abad ang scholar pagkanawa tayo kini og 20,000 ka pesos nga tabang gikan sa Socio Civic Magic Fund. Ang igdugag ni inisiyatibo personal niyang gisusi ang nagpanayin ng punapunapod sa 10 ka kilo bugas gato sa mga beneficiaryo o sa Local Government Support Fund. Pagkabat nga ito sa 2,230 ka beneficiaryo ay ilikuban sa mga mag-uba, mag-isda, vendors, pabuo, uban pang mga kabus ay nakarawat ay kinihog na pulo kahil bugas ato sa seremonya kagapon. Gipasalig usab sa presidente nga sa usa ka tuig, ikaunom kay gayon, makarawat ang mga beneficiaryo kay gutabang na masiguro ang seguridad o pagkaon taliwala sa kasika sa panahon sa nasod sa Pilipinas karon. Kini balita ato na kanino sa D3 Bio, DTX 500 of Mike, you see. K5 sa Iril, DTX 500 FM. Para sa kapag balita sa Servisyo Publiko, Creo sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Alas 6:51, salamat say! Ganto mga suki, itik paminaw, hatag to. Oh, hatag na ito. Oh, good. Hatag. Nya, kamura po na hatagan. Oh, siyempre kay Minipiser Human. Oh, kamura po. Oh, mga scholar. Nya, kini nga, naintahon sa bukid. Saan man eh? Kanang naintahon dila sa mga kasapaan. Saan man na? Ang ato mangod din mga suki, itik paminaw, ba nga? Oh, may ngutang 20-20. Oh, maghapon lang ipangita, karoon ang mga kaigsunan sa mga tao. Diba na lang yung mga kaigsunan, bisaga? Na. Kinsa i-endorse ini niya mga higala, o di na matuman yun ng 20 pesos? Ayaw ng bad insolusyon. Para makapapugi lang, makapapicture lang. Mamunigihin mo mga kaigsunan sa uban. Luzon, Visayas, Mindanao, pipilag ka mga probinsya, mga sukinting paminaw. Nga, tatuan dito. Sige, magkuwanta niya. O, magkarabanta niya. O, balik yung tagbugas. Nga to, nga malabayig sumana. Das may kuwan, das magatas. Kanang bularan diha, o. O. Naninda to sila. Pero mo lagi. Naninda sila, mga sukinting paminaw. Ang mga binipisyaryo, katura po lagi nga mga PWD. Mga senior. Mga single mom, basta dunay kapansanan, nga numaday, ang dunay mga kapansanan, kanang mga senior, mga single mom, mura na yung mukhaon. O niya kami dire, di mi kapalit, gumikan kay, wak pa mi nga piang, simba ko, di pa mi mga senior citizen, di po mi mga single mom, di po mi mga single dad. Mamuna na kaparat niya mga kaigsoonan, to everybody unta, Pilipino man ko, Pilipino ka, kita mga Pilipino. Kay mo man ang imong ipasalig. Nga naman, ang imutar ni mo, mga PWD ra, mga senior citizen o mga single ma'am. Kay pag-abot sa pinalitay, sila ra may makapalit. Nibutar po na mga profesional. Nibutar ang mga maestra, mga estudyante, nibutar niya ni mo. Bisang dili mga PWD, o niya pagkaman mo rin, maligyaan ninyo. Pupida. Mauna, natanawa. Katunay tabo mga kaigsunan sa dito sa may diha sa may kuan NFA asa to sa NFA ba to? No? Oh, asa to napita nga kuan? Opisina lagi sa NFA ba to? Nga sayo pa kayo mga higala naglinya na para makaabil ang yon na mga kaigsunan. Sa 20 pesos, anong dili man maabil na nato? Ah, bot-bot lagi. Asahay kining eleksyon ng mga kaigsunan, bot-botan. Karon na, karon sa barangay mga higala. O madayon, magaling ng eleksyon sa barangay, butbutan na punta din mga sukinting paminaw. Sa 2028 mga sukinting paminaw, butbutan na punta din eh. O niya, kita po na mga kaigsunan, kay sugot na punta, butbutan, manghigala, dawak na punta, binutbut. Muna diha ang nakaparat. Muna ang nakatoy-toy diha mga sukinting paminaw. Oh. Na, mark my word. Samtang di pa makatagamtam, di pa makatilaw, di pa makavail, di pa makapalit na mga kaigsunan. Ang tanan ng mga Pilipino, mga higala, sa iyang, o sa to, bugas, nga tag 20, asan na, wala, na. Besakin sa iyang endorse, mga higala, nyamay mo na po, gi-endorse kong bongbong. Ang bugas, oh, 10 pesos na lang, Pikata na mo sa mga tao, mga higala. Muna nga usahay. Muna nga gamiton yun nato mga kaigsunan ng atong utok. Butaran nato na nga mga isog. Butaran nato na mga higala ka ng mga tao, mga kaigsunan nga. Oh. Inani mang gundi mga higala. Kung ang imong nasod, ang peace and order magpadayo ng mga kaigsunan, daghay mga negosyo. Kung why corruption ng mga kaigsunan, pagtukol pa nila mga higala diha o mga negosyo, daghay mo negosyo. Kung maayo ang pagdumala, mga kaigsunan, daghan ang mga negosyo. O daghan ang negosyo, mga kaigsunan, daghan mga factory, daghan ang mga kaigsunan, ang mga tindahan, mga malls, daghay trabaho. Kung daghay trabaho, na isweldo. Kung na isweldo, na ikwarta. Inaanara na! Kaya sige, pamaligyan ang bugas, o niya, pinili, selective. kining administrasyon na administrasyon na higala, selective yun kayo. Selective mga kaigsunan pagkaon kung kinsa makapalitra o kinsa to nga mga kuan gyud. Selective pagyud kayo sa hustisya. Oo. Mo kontra sa administrasyon na mga kaigsunan na pailan dai kaso gokdon dai mga higala. Eh, preso dayon. Pagawasan dai mga kaigsunan nagwaran do baris sa ombudsman. Eh, preso dayon. Pero ang mga kalyado mga sukit ting paminaw, why preso? Entang kadungog to atong presidente. Hmm? Pero harap po niya pakialam ko, may naraman na ay, bisag kung saan ko ninyo, di na kumadutla na. Ay, Ginoo ko. Onya, second portion, mga higala. Di po inindot nga isyo niya, second portion, kini nga sa hospital, mga kaigsunan. Ah, di nagin mo makatanggong og pasyente, na naman ni daan, pero gipalap mo lang pagidig mayo. Okay, wala tingong oras, stand by niya, second portion. Kini nga po si Kaki 5, Bernie Campos, kanunin ka, mighty city ticks, 500 ticks, copy mix, og litri, mayo, kabusaw, para sa kampiyon nga balito, servisyo, publiko, kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na Sam, si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3. Mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP.
6: Uh-huh.
7: After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Og ako ning i-oil pulling.
6: Wow.
7: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong pakon niya sa akong baba, Sir JP.
6: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
7: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes ni mo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Napon kini diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
7: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio!
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
8: Kapalit sa mga butika!
1: D3 Bio!
6: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, niya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay, nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autopadji. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
7: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meritin Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative ng monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung nakadritribayo ka.
6: Mujud ay na nga og gaditribayo ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
7: Yes,
6: kung
7: Sir GP.
6: Wala na sa plinditri do.
7: Correct. Mm. Kung nakadritribayo ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. Mm. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang munulaw rin sa BCO nga naa sa ditribayo ug wala sa ordinary nga D3. Mm. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga nasa ditribayo? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 ug ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells ug antibodies aron kaya nini patyon ang mga remnants sang virus particles.
6: Kining vitamin D3 nga nasa D3 bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
7: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio. Gapon gisgutan ako nga kung ga D3 bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
6: Hmm. Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 bio over plain D3. Hmm. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag ako nasab si Dr. Miloy. Maing panglawas, ipadayon.
6: Ayaw abusuhon. D3
9: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si John. Busa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio Gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Ang bata mo pala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum. Pinakabag.

0: Conditions apply. RTTI Fair Trade Permit Number FDEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga huna-huna bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
4: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Ria Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Ms. Catherine M. Bohol and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruthie Carlon and Coach Ms. Sherani Abalo.
5: Tier 3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa Tier 3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang secret. Ito
5: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
7: Mapalit sa mga butik.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
7: Sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Co.
1: Campeón de Radio.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inon, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Nawan ana baka og gana sa kama?
8: Masinug.
7: May diabetes ka?
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Adunay powerful extracts.
7: Nga phytochemicals.
8: Og antioxidants.
7: Nga gigan sa palaya.
8: Og desugared sugar cane.
7: Mga organic compounds.
8: Nga effective.
7: Matok sa sakit nga diabetes.
8: DTX
7: 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupang dan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
11: Alas 7:18 na. Oras sa tudyapon ka nato sa Mighty C, ang alkaline based vitamin C o D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At balik ko na mga kakipay, mga tong oras, alas 7:18.
12: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
13: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
11: Non enim posomos, aliquid adversus veritatem, sempro veritate. Wa kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili pagdapig lamang sa kamaturan.
13: Foro de los Pueblos.
11: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta? Good morning! Kini na usap si ka-K5, Verdi Compost, kanunin ka Mighty C, D-Tix 500, D-Tix Coffee Mix, o ka-D3 Bio Kabusa!
14: Ang mga lakang sa taong matarong gimando sa Dios, bisan siya mahagsapan, di siya mapukan. Tungod ng Dios, binagagunit sa iyo mga kamot. Mga ka-K5, maayong buntag! Kini sa gyapon ni kumus kalagad sa kahanginan ka-K5, Attorney Ronel, kanunin na ka-D-Tix 500, D-Tix Coffee Mix, D3 Bio. Oxford Biotics, Developers, Webatag, Luzon, Visayas, Mindanao, Tibuok Kalibutan!
11: Tibuok Kalibutan!
14: DTX Coffee Mix, Tibuok Kalibutan!
11: Kaya na yun! Oh. Atong DTX Coffee Mix, be!
14: Ang pag-inom, dili kamahayan!
11: Tibuok Kalibutan! DTX Coffee Mix ng tangtanan!
14: Tungod sa iyang kalamian!
11: Kaan na, sayon rin yun kayo, Tons, no? Kaan lang, kanang palita o ga, dito X Coffee Mix. At doon sa mga parmasya, doon sa mga butika. Anhibaka ta dari sa ato asa Sibianan. O ga, maad tumo dito sa mga ubag nga mga istasyon ng K5 nga namaligya. O niya, pagkahuman, inom!
14: Inom!
11: Oh, ano ka sa yon?
14: Og DTX Coffee Mix.
11: Oh, DTX Coffee Mix, oh.
14: Ay, lamang kayo.
11: Magpagali sa ako ang ngipon gali, kanang...
14: Okay, kayo.
11: Ang kanang iyahang chia seeds ba?
14: Mm-hmm.
11: Oh, ang iyahang chia seeds. Mo, kuan pa kanang mo, pilit?
14: Mo pilit?
11: Mm, lami kayo.
14: Lami
11: kayo. Marami tao, ang kuan kanang...
14: DTX Coffee Mix.
11: Lisu-lisu ba? Oh, seeds gali. Mm-hmm. Oh.
14: Lamay kayong D-Tix Coffee Mix.
11: Mauna, diha, manasok yung tigpapin na. Ano niya, pilan po na to o gamay, TC?
14: May tisi, labi na nining panahon nga maulan-ulanon.
11: Oh.
14: May tisi, igsoon.
11: Hala. Hala, may tisi, mga sukin, tigpaminaw. O niya, para makompleto yun. Apila lang po na ito, oga, DTX 500.
14: Yeah! DTX 500, siyempre.
11: Yan na.
14: Para nga ikaw, og ako, ligon pirmi. DTX 500, kay dili ka mag, di ka dukaon dayon, kay dili mo taas ang imuhang blood sugar, di kay diabeteson, dili ka maputlan og mga tiil dihag kamo tungod sa taas nga blood sugar. Dali maayo imong sama. Nya syempre mo tindog si Junior.
11: Anya kon.
14: Kedi man diabeteson.
11: Kanang makagwapo pot.
14: Oh di matabang mo dai ni sekreto ni mga kanunay kang blooming.
11: Di ay. Tulog lang yon.
14: Tulog gyud.
11: Pero mo pud na bitaw, mo pud bitaw na sekreto saya. DTX Coffee Mix, my tea, say, okay, di tribayo.
14: Tungod sa imo suot nga pink, murag kuan kayo ka, kanang blooming kay kalantawon doon.
11: Hayag, hayag. Hayag. Ay, Ma'am Joy, salamat kay Ma'am Joy, ha?
14: Hi, morning, Ma'am Joy Pry, og ni Sir Hein.
11: Okay kayo.
14: Okay kayo.
11: Murasaga, kuan dari hapon, Santa Claus?
14: Mo ba? Niyani, dahil Ma'am Joy, hapon?
11: Dagdasag isla, niya pagkaman, pag... na sa makitaan nga. Mga empleyado na rin.
14: Early Christmas. Kung ano ito?
11: Polo shirt! T-shirt! Okay, kayo. Ay, i-check sa anatomy kay... Wala ba ko kapatubil kaghapon? Wala naman po ko'y kwarta
14: ko. Hagabi, hagabi, ipag-agi na ako.
11: Ah, nakilang linya.
14: Uli ko anang hapon. Galin niya. Puro sa mga gasolinan. Ilabi na sitron. Nila, ni Adto ko syudad og mga alas 11. Taas na kaayog linya sa Petron sa airport.
11: Hindi
14: ako kapatrudo kay di man ko.
11: Ako, ano eh? Motor-motor ako eh.
14: Motor na lang. Naka-standby alang sa update sa ato ang presyo sa krudo gasolina. Ang inila sa Changi. Doon Debs. Yang kanta? Doon Debs. Ang kasaligan ba to?
11: Titaasa po na to ay.
14: Wala pa nakasulat dito. Doon Debs, ang chick boy. Wala. Wala pa na-appeal sa lyric.
11: Kaya naman na, kay Gaby naman na. Sige.
14: Ang i-check, K5, Doon De Paling. K5.
0: K5 News FM Live Report.
1: Di na matabang! Good morning, mga kakipay!
11: Morning!
1: Good morning, si kakipay. Otong mga kakabanan, maulanong kabuntagon na mga kakipay. Kakipay ba? Update ka ron, kay kakipay Bern, kakipay patuloy nyo na itong update ka ron sa itong krudo o gasolina diin na dunay pagsaka. Dunay pagsaka itong diesel o 3 pesos o 90 centavos. Ang atong gasolina... 2 pesos o 50 centavos. Unya mo kini ato ang latest price ta, sa Petron. Ang diesel max 87 pesos o 10 centavos. Ang turbo diesel 90 pesos o 10 centavos. Samtang ang gasolina kun regular 75 pesos o 90 centavos. Samtang ang premium kun XCS 76 pesos o 90 centavos. Unya ang ubang mga gasoline station wala po kini pag-kwanta, pag-deklara kung aduna ba sila'y pagsaka o wala ba. Basta, ang ato na gudri, Petron ganya, ni kasakwa na ni patuman kini kagini ng alas 6 sa buntag mga kakipay ba. So, mura po kakipay na huwag sa dili pa matapos na ato sa iglito. Good morning si Ma'am Joy Fry. Ma'am Joy, atong imong gingon, unya, igong ma-open na, additional 5 boxes of DTX Premium Coffee. Okay, so salamat kay Ma'am Joy, huwag good morning, usab ni Sir Hens Pai. Ma'am Rosie, good morning, usab ni Odia Oga. Agatong mga address sa Amore City, si Bush, Kidi, Tagalog. Ngunit ang kakipay Bern, o kakipay Atore Lera, alang sa puro de los Tebros, kininyong kakipay Dondips, na naka-extend food supplement departing para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko, Kalingawan, San Negros, K5 News of Air.
0: Foro de los Pueblos.
11: Alas 7:26!
0: Ernie Cabusaw, ug Attorney Ronel De Palobos, di na matabang sa Foro de los Pueblos.
14: Di na matabang! Di na matabang, kapuntagon. Morning, morning. morning, morning sa ato mga kaisyon sa Kabukiran, Daplin, sa Kabaybayunan, ato mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning sa mga public market nga Luis Aminaw sa K5 News FM. Building mo natin sa Building 10 sa Dumaguete City o sa tanang mga public market. Kumusta ito mga sukintik paminaw sa nagkadang mga establishmento, kananan, painitan, bike shop, gasoline station, terminal, pantalan na minaw nato sa ilang mga sakyanan o sa ilang mga panimalay. Morning ninyong hulot!
11: Morning!

0: Coffee Mix! Nakakape ka na? Naka-detox ka pa? Detox 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Unsa pa inyong gihulat? Mag-DTX 500 na. DTX Beauty Soap, pampahamis ni ate o ni kuya. O siyempre, ang kontrapamaol, nga DTX Liniment Oil, Mighty C, Alkaline Base Vitamin C, pampaligon sa inyong mga immune system o para sa inyong mga kabataan, Mighty C Syrup. D3 ba yun? D3 nga may VCO nga may D3, pampalikay sa mga viruses, bacteria, fungi sa inyong kalawasan. Klinika Deo Fresh. Para sa puti, malaog, humot nga ilok, magklinika Deo Fresh. Para sa swabe nga digestion, magklinika Spore Biotics. O siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Kining tanan nga produkto, mapalit sa tanan nga mga klinik. Sa Klinika de Alternative Medicina and Wellness Center, diya sa Canlaon, sa Mabinay, ug sa uban pang mga lugar. Mapalit sa Sir J Alternative Bio One City, MZA Pharmacy, Public Market, Bakong. Mapalit usab sa piling mga butika sa inyong mga lugar, kining tanan mga produkto sa Klinika di Alternative Medicine ni Dr. Ramil Uy.
1: Mapalit usab kang Aliger Alhongolada.
0: Kabsi!
1: Kabsi! Mm-hmm. Ang tanan nato ng mga products sa mga suking tigpaminaw, gikan sa Mighty C, padulong lang ito sa DTX sa Coffee Mix. Nakang Kabsi! DTX 500 na po siya tons, D3 Bio na po! Ang wa pa lang niya nadala gyud nga kanang iyang gi-market ang extent. Pero iyan ang gikuan kanang personal na og konsumo.
0: Oh, mo ba? Matabang niya.
1: Mao na diya mga igsoon ang extent da mga kaigsoonan. Pero ganahan mo labi na nito ka mga minyo na turns nga. Wa na ba kanang murag padung na pagka-off?
0: Oh?
1: Off na ba off? Extend niya para sa mga minyo. Mm-hmm. Pero kapto nga mga uyab-uyab niya, depende rin na niyo. Bila sa mga senior citizen, gitabangan na ito mga sukitik pa minakayang uban, usahay huna-huna, nalagyan ako. Niya, wa na ba? Wa na, ini, asage naman madala. Apo, para sa ito nga, dali apo, kay maup na ni Ron. Ito man is Boss GM. Good morning, Sir Benz, ug Attorney Ronil. Shout out ko dere sa may San Francisco, Santa Catalina. Sa ako ang asawa nga si Maricil Gutang.
0: Elizabeth Alejo, morning, Sir Benz, ug Sir Ronil. Guwapo! Matabang, mga guwapo o guwapa nga tigpaminaw. Lordi sa Pitancio, Radi, Oksimar, Ayaw, Baya, Birahe, Nasad, Sidon, Dips. Regards ka, Ma'am Joy Fry. Godo Prido Malbog sa Villarreal, Baya One City na minahom. O Termira Floor. Junlin Omandam, good morning, Attorney Sir Burns. Sige rag music sa station sa Bais. Wala, Jud, kapalagubo sa speaker, Attorney. Tanaw na lang ko sa inyong live. Okay na.
1: Sa Bais.
0: Kasing naadagay mga diferensyang connection din. Tungod sa ulan. Inday Antonio Magalso, hello, good morning, KK5 from Datagon, Pamplona, Negros Oriental. Si Chupisto Serna na minahom po.
1: Morning.

0: Kinabuhi kini sa usa ka mag-uuma. Diri na punta sa mag-uuma kay human naman tong driver's tracy kay.
1: Kinabuhi ako masahista.
0: Ah? Ayo kay. Halata na kayo. Halata na kayo nga ato imo drama na hitabo dito sibo. Usa ka mag-uuma nga dili ni about sa gugma. May tungod ni siyang silingan nga grabe kayo ka kanang anak kay bakbak ba?
1: Maritis.
0: Oh, maritis kayo. Mao ni ang panghitabo.

0: ayaw na punta ini ron. Ato na po ko ini sa uma. Pero salamat ko sa Ginoo kay nag-ulan kagabi eh, at least di ko ron makapamubo sa akong mga gipantanong ng mga liso. Kapuyan ning watayin human grado eh. Kakatukat lang kita ini. Unsay matanom, unsay maabot, marap ato makaon. Labay ko ini dere nila ni Maritis. Lingi man. Ito na. Namintana na ko. Murag ako rin ibantayan ini niya dad. Saan na po ka-istorya ini niya? Gaya mo tingog, Marites. Ay!
1: Ay! Bruno! Asa man ka mga ato? Sayo pa man lagi kaayo.
0: Ato day! Atos umahanday! May nalang, nayo mapupo sa umabot ka panahon. Maguna-guna dito.
1: Ay, baka pa man itong natanong imo ang mga liso kung saan imong gigunahan ato.
0: Chismis na po din nga. Nanon po ko'y lain dito nga. Tagbuon.
1: Nagduda tani mo, Bruno. Murag na agay. Kung saan pa ibunlayan imo bago pa man itong natanong o pa mananubo itong sagbo?
0: Ako ito tanahon ka itong akong gitanugan nga saging. Basig hinok na o ka itong pinya. Arbisuno na po ito.
1: Mawa?
0: Oo.
1: Naaday kayo mga kasagingan o pinya dito?
0: Kuyo ka?
1: Pasig sa silingan na kuwan.
0: Sige, ikaw pagkakuan ko niyo mo. Kuyo ka?
1: Di ko eh.
0: Sige. Dihan na ka, ato na ko.

0: ¿no? Ah, sana que tú ni ato nga. Pasang el ratong matos yang uma. Tapalo kong rag. Naanay tagbo-tagbo dito sa Bruno.
1: Ha? Abot na gikod rin. Sakat tong usan, no? Marites, dalaga. Pero guwang naman po. Ako, ulitaw po kong guwang. Asa kayo maayog ako kato sa pangulitaw, ha, no?

0: Nana ko sa balay. Murag lain naman hinuon ang akong gipamatik ngadto ni Marites. Murag mipitik naman hinuon ni akong kasing-kasing. Sige lang. On sa manggali, ugma sumpayan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ah, sumpayan ugma!
2: Binakog dili love story, murag love story na malagi na igapon. Binakog Marites na itong...
0: May
2: love story na dahil gaya po ni kayo, Bruno
0: lison,
2: ni Marites.
0: Lison man kayo sige panglibak na gano'n.
2: Sir Bernie, anator ni Ronnie, lami kayo ang bread na gingama ng anak ko, Giancarlo. Mga sir, lami kayo. Oy.
0: Oh. Okay kayo.
2: Okay kayo, Mami Joy. Elizabeth Aleo, galing niyo dalawa. Naihi ako sa kakatawa ninyo dalawa.
0: Pagali to. Pagali ka boy
2: lo. Ala, nabiti na po ko mga sir. Uy, ugma ra, Ma'am Joy. Sumpayan na po, ugma.
0: Sumpayan, ugma, Ma'am Joy, pray.
2: Boards Junjun, naminaw sa iyongon si Maria Salvi, Karinal, Musing Karinal. Si Sir Greg Rio, ha? Sila Pastor Lovejoy, Tabong Banwa, naminaw na ito. Mayong pagpaminaw ninyo din na.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:36 na mga surking tigpaminaw. So, mission accomplished.
2: Mission accomplished.
0: Oo. Oh.
2: Naabot yun kahapon ang ato ang palangga nga presidente.
0: Presidente.
2: Ha? Palangga. Nahatag siyag buga sa Dumaguete.
0: Ah.
2: Tungod kay Gabaha sa Manila.
0: Ah.
2: Dili man siya kapangatag dito kay Gabaha man. Dili siya mahatag sa walay baha.
0: Walay baha.
2: Oh.
0: Bilis mo pa po kayo. Oga. Permi siya dito sa Metro Manila. Makita man gud niyang flood control.
2: Makita niya ang flood control.
0: No way flood. Walay control. Pero na ay flood.
2: Puro ra flood.
0: Moto nga. Tawagan siguro siya sa itong mga official dari. Anami activity dari. Ano yun ni? Sige, anak ko niya. Kasi ikaw ba niya?
2: Gapon?
0: Ay mo siguro itong...
2: Ang iyang kauban no? Gahapon, wala man. Ang mga nitag, buran niya dari.
0: Mga official.
2: Itong gobernor, mayors Dumaguete, ang congress, mga kongresista, dahil yun mga local leaders na to.
0: Mo siguro itong nag-una-una sa speaker dari.
2: Di, si speaker, di-invite po ko sa Norso daw na ito'y speaking engagement sa Norso.
0: Ah, maode ay.
2: O niya, si executive secretary, yung marag-usa to sa kuan. Pero nang nagtagpo to si executive secretary.
0: Ah.
2: Oo. Pero katong iya ha, katotong mga kuan, kwarta, mga cheque yun to para sa mga barangay. Nga to, worth 200,000. Para barangay sa katong iyang programa nga BBMP. Bawat barangay makinabang grabe, program. Oro.
0: Kana ba? Kana ba ito nga mga sa itawag nga na kanang mga acronym, mga programa nga BBA, mga kuan. Di probida. Ayaw ninyo bayan unsa tong kuan
2: BBMP gyapon bawat bayan makinabang.
0: Makinabang unya katong usa.
2: Bawat barangay makinabang barangay. Program.
0: Kada mga ingon ana ba og din nakadministrasyon putol na po na siya nga programa. Kanang sustainable unta nga programa pangalan.
2: Actually sa una ang tana ang tawag gyud ana niya is local government support fund. Mo na siya'y budget item ana. Sa GAA. Local government support fund.
0: Oh, kana lang unta.
2: Nya kay siya may presidente nga magbuot man ka.
0: Anya pagma ko ana pod. Kang Duterte sa una unsa may
2: wala ra, katurang mga kuan, mga tapang at malasakit.
0: Wag yoy, ingon nga, kanang Duterte do. Wala.
2: Wala to. Kaya dili kayo to ipal si, kuan, si Duterte.
0: Bisan gali mga suking tipaminaw kanang sa polis sa una trench, di ba? Kabantay ka sa una sa polis. Kung doon ay bagong PNP chief, himuan na po nila, ilang naong niya, himuan nila mga inana, mga apelido.
2: Sa una, mas ipal pa si Bunggo panahon ni Duterte. Kinaamay, SAP sa una nga panghatag po. Di ba SAP man to si Bunggo? Special Assistant to the President. Napoy, Social Amelioration Program. So si Bunggo ang ipal sa panahon ni Duterte, dili si Tatay Digong.
0: Dili ba? Okay naman si Bunggo kay wa may go.
2: Na? Wala.
0: O sa may go negosyo. Oo. Why kanang but na koy pasabot ba nga kanang imong apelyido, imong ngalan, himuan nimo nagmining. Kana moy but ipasabot nako. Kay para ang mosunod na mga kaigsunan nga leader, for example sa mga barangay, for example sa mga mayor sa probinsya, sa Congress, kanang generic ba?
2: Generic. At dili kung unsa ang Davao inanaman, good wala mo guto na sa tedigon kay di ba ang ila ganing mga ayuda sa una from the people of Davao City.
0: O kana man
2: ina ra mga kay Davao.
0: Nangatag man gyud to.
2: Lugar nila ba ana? Gawas og private individual ka pwede gani mo nang angkono
0: kaya
2: ng series liner nga nagkandak silang mga medical mission.
0: Amo na problema.
2: O niya nagbutang pud og tarpaulin ang mga politiko, gipak gipalas net. Sa una.
0: Sa series.
2: Sa series.
0: Na.
2: Sa may inyong naambang ng mabitay-bitay mong tarpulin niya.
0: Maa.
2: Ipatang-tang.
0: Nga, makamang naghatag o krono. Muna diha mga suking tigpaminaw. Pero,

0: maulaw, ta dili na itong kwarta.
1: Kadaog po siya nagdapo kakilo na?
0: Ha? Kadaog. Uy, kakita ka itong kusgan bagay kayo itong nagbarbel-barbel siya. Oh. Eh, palo-pulo rin ang kakilo kayo.
1: Well, lagi, hatag na yun, papakawan, pero di po siya mo'y, namoy po'y puto, siya mo'y nanghatag ito tanan.
0: Picture ato.
1: Picture ato.
0: Para ato picture.
1: Paras kang irap ba, labay oh? Basura.
0: Oh.
1: Yeah, pagkauman, gikuha rin po balik. Kana mangingon ana mga sulkitik po minang, okay lagi ng tabang. Pero problema man ko na mangigala kay...
0: Pero kanang mga programa sa gobyerno nga sigirang hatag, para nako kanang mga program no-brainer. Wala nagakinahanglan na og tawo o nga mangunahuna og lalom para mohimog programa sa panghatag. Kay bisan kinsa, bisag wa ka eskwela, pwede manghatag. Oh, nara kay kasing-kasing sa panghatag? Pwede! Katong ginahulat og tas gobyerno, katong mga programa nga naagoy epekto sa pinakaubos nga tao sa katilingban. Nya, naay sustainability. Kanang panghatag, dili man ang sustainable. Panghatag naman ang usa, duwa, tulo kay gayon, o pipila kay gayon, dili man na makatabang yun sa panginabuhi sa tao. Munay,
1: yan mga... Yan na po ni Karun, uplift?
0: Uplift, universal package for livelihood, and unsa tong sumpay, anak ba sa muna siyang uplift?
1: Livelihood, foolishness, and tuberculosis.
0: Livelihood for kung ano gito?
1: For farmers. Lift nga L-I-F-T?
0: Oh.
1: Uplift?
0: Oo.
1: Oh. Kanang uplift? Livelihood kanang...
0: for farmers and...
1: And tourism.
0: Tourism.
1: Bisa kung sana lang. Naay... Naara, unified package.
0: Ah, unified. Di ay, di ito universal. Di ay. Unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Uy, si Mardimi Chingwin, amina,
1: si
0: my morning. Unya, belated happy birthday sa iyang anak, si Kaiser Wee, nga tuwa sa Australia.
1: So, morning karon, ha? Livelihood, so, industry, oh, uy, food, and transport. Mm-hmm. Pero ang ilang ipanghatag diha, kwarta.
0: Kwarta.
1: 2,000, mo man nino? 2,000? Mura kinang iya. Hatag-hatag rin ang mga sukitig paminaw. Oh, wa. Hatag, sige hatag, sige hatag, sige hatag ang mga sukitig paminaw. Niyang pangtagaan po mga higalag, sugal rapon. Oh, tinuod ba na? Ang gihatagan po ng mga higalaw ay siguro ipalit rapong sabo. Dapat yun ang tamang kaigsunan na total package. Nga ka na makatrabaho.
0: Mao na.
1: Sige naman isang suri-suri. Diba, suri na isang dito sa gawas. O niya, kanang nang inganyo siya mga higala ka mga businessmen, mga negosyante, mga higala sa ubat ka mga nasod nga mo. Tukod mga kaigsunan sa ilang industriya, mo tukod sa ilang negosyo dire. Hmm? Asa man ni Ron?
0: Ngayon si Ma'am Joy Frayo, oh. Ila untag ilang tao ang flood control dire sa Okoy mga sir. Nice unta amo beach diri noon. Now iwan na lang sus. Oh. Wa na.
1: Flood control.
0: Flood control.
1: Di na moraga. Di na na magkuan na kananga magtap-tap na mga kaigsunan.
0: Mingaw ba gahapon sa pag-ani ni BBM maragdagan magkaigtawo?
1: Kato mga benepisyaryo. Ano ba na to? Siguro hinakot mo to. Atis na katabang-tabang siya. Pero...
0: Bisita siya sa Baslay.
1: Baslay? Oh, Leo ning Baslay?
0: Nasa babaw.
1: Kalapihan. Asa Agihon?
0: Ha?
1: Asa Agihon?
0: Sa Karsada.
1: Asa babaw lato. Ay.
0: Nabda. Umayong kagwala. Kagwala. Di pa yung kasdaga.
1: Pardon, kasdaga. Di ogi kan mang kasanta.
0: Ogi kan kasanta. Di wala.
1: Oo, gani. May pasabot na ako.
0: Ogi kan ka mang kasdumagiti. Di to.
1: Ah, to. O, day. Niya, pag-abot, pila ka kilometro, ogi kan sa highway.
0: Gikan sa highway, ambot na sa mga lima na dagay, unom.
1: Nakaanhan ba ko diha?
0: Sa Baslay?
1: Oo. Oh. Marag wala pa?
0: Wala ba kakakuyig na akong pamista dito sa kapitan? Kapitan Felix Dayot may kapitan dito. Kada pista na ako dito. Sige, paminaw na ito na sa radyo. Karo na minaw. Eh.
1: Baslay!
0: Oh, Kapitan Felix Dayot. Kumusta naman diha, Kapitan Lay Felix? Kita mo gapong BBM?
1: Lahi po tong, panunta dito na swimming pool ng kapitan.
0: Direk man to. Aloha, Alejado. Magsaysay man tong iya.
1: Magsaysay.
0: Tungod na sila. Magsaysay dire. Dire sa Picas.
1: Mm.
0: Di ba? Magsaysay na naman to'y bukid. Makita.

0: Makita mo to ni mo nga naay bukid sa iyang kilid dapit, di ba? Mao talinis diri nya, diri na pala yung bukid. O likod ato nga bukid, mo putoy baslay. Tapad na sila dito sa babaw. Baslay Dawin.
1: Mao na diha mga sorke intig paminaw. So, sa inyo diha. Okay po, at least unya unsabay. Iyang gihunghong dito siguro sa mayor. Na hunghong ni hunghong na to siya nga ato ni palambuon. O sa produkto nila dito, Turns.
0: Kape. Baslay coffee gani. Nananom sila kape diha sa yuta sa gobyerno. Oh, nya ko cooperative tingali na siya.
1: Kakwarta na sila.
0: Kwarta. Kwarta.
1: Mama.
0: Oh, naman ay gaser, mura na po na sila restaurant diha. Gaser po kape pero ilang produkto gid mura gabaligya gid tingali na sila mga coffee beans, di lang ko sure. Pero na,
1: kanang coffee kape, beans kanang na ilang produkto. Kanang kape lagi nga atong kuanon, kanang makita na to nga kuan. Mga inana nga baligya.
0: Oh,
1: ah, mo ba?
0: Coffee beans good.
1: Ah,
0: na diya.
1: Mo dai na diha mga sugin tik paminaw. So, kwarta na po.
0: Kwarta na po. Oh, pero ang pangutana sa kadaghanan servant kagahapon na aman. Naay mga nangutana na nakahunghong ba daw tong mga naas kilid sa presidente kabahin sa problema sa ato ang probinsya sa ESF o sa RSSI. May ilang pangutana? Kay
1: mato ka ba lo?
0: Ha? Wala, wala siya ana nga mga tapos saon niya pagtabang ning mga naigo ana?
1: Wala.
0: Wala na.
1: Ato bitaw sa Cebu.
0: Oh?
1: Ang tabangunon basura kay katong tong ilang landfill or sa tawag ato katong
0: nahagsa.
1: Nahagsa.
0: Oh.
1: Oh, nakay patay. Oh, man sa ni adto. Dito raman siya kating-kating raman siya sa ribbon. Kana mangingon ana ba no? Dili siya musungasong og problema.
0: Dili. Oh. Iyara nang ingnon tingali nang iyang mga sekretaris. O kamura dito. Ato ayo na mga problema.
1: Oh. Ang iya kating-kating.
0: Sulbad ana.
1: Oh. Hinoon katong hatag og gabugas para sa mga benepisyaryo or benepisyaryo katong para sa mga scholars.
0: Oh.
1: Para sa mga scholars, okay po to.
0: Bugas para sa mga scholars?
1: Oh, wala. Mama, ito yung tag na po 10 kilo.
0: 10 ka kilo?
1: Oh, scholars. Itong report ni Cyril kaganina, God.
2: Furo de los Pueblos.
0: Dili, katong mga scholar, agyatagaan po ito sila bugas. Pero kato siya, actually, ang katotong budget sa barangay nga 200,000 kada barangay. Pasubmit to sila o murag, o kabalo, 5 or 10 ka mga kuan nga tagaag tag 20 mil. Murag 10, o kay 200 mil man. 10 ka mga estudyante nga nasa college nga tagaan o tag 20 mil. Murag mauna siyang ihang kanang sa barangay nga katong panghatag niya nga 200,000.
1: Wala, atag-atag-kwarta na yun.
0: Panghatag na lagi. Muna akong giingon, no-brainer nga program na siya. Bisa ginsa, pwede mo himo, ana.
1: Ha? Basta nalay kwarta.
0: Kaya na, basta nalay kahatag. Pwede. Ato untang layhan, kanang atong gobyerno, mangita ko sa solusyon sa tinuod nga problema niya, sustainable nga solusyon.
1: Ah.
0: Pili nang sigiran tunol-tunol ay intawon programaha.
1: Gikadlore, asa na po kayo sa manto?
0: Manto na po to sa, balik na po to sa Luzon.
1: Balik na po sa Malacanang.
0: Isige naman silang gibaha dito, matay no, kisiging-siging gid sa kahitasan ang administrasyon no? Ang problema sa flood control, karon ipamukha gid sa Ginoo nila sa kainaiyahan nga muni inyong gihimo. Pangawat ha, antusan ninyo ni. Ha? Nyagi, kuhan nga ang mga tao, di gid malimot. O mahitabo ni siya before nga mo election sa 2028, siging bahaon sila dito. Goodbye Philippines, good. Tanang mga kandidato, akong paminaw ng BBM, or mga, kuhan yun.
1: Tanan po na itong na-mention.
0: Masyot ba nga?
1: Tanan po nga na-mention.
0: Oh, nga mga Marins. Kandidato?
1: Oh.
0: Wala na.
1: Adi na.
0: Goodbye, my teacher, goodbye.
1: Oh, sayon ra kay pangampanya, tanawa lang ang baha ninyo.
0: Tanawa ang baha.
1: Oh, mubusar pa mo? Huh? Oh, tanawa ang baha. Hunahunaan ninyo ang control sa flood, wa diha. Ghost. Katupod si Chis Escudero ba? Sa ghost gani, guni. Ito niyon siya, ghost. Kay mo na usuron, ghost.
0: Guni-guni.
1: Guni-guni. Bugoy, Escudero. Padungog gud siya sa Ghost Project.
0: Si Anthony Ruliano sa K-5-1 kusog kaayong K-5 diri sa COL Santa Catalina sir naminaw ninyo si Nilo Salvador pinakakusgan nga pump attendant nila.
1: Wow!
0: Naapo di ay pinakaluya? Kaya naman ay pinakakusgan.
1: Naapo ay pinakahinay.
0: Lastly, baton bunguton band-aid solusyon hatag gamay kawat dako. Murarabag nakaani og bugas gahapon wa gabaing tawana. Grabe ni comment. Pag ani ko noon ni President BBM, bagi ulan ko noon tagtaman. Grabe kusuga ulan gabi eh. Wala din eh. Kamanak? Kasudad baling ulan na, kusug kayo.
1: Parti tulog man ako?
0: Abang tulog ani. Mabalik kusugan ulan gabi.
1: Dito sa Sibulan siguro.
0: Dumagiti.
1: Pero parte mga tuloga.
0: Okay kayo. Yun mo din ang blooming good kayo karon. Kaya sa'yo good ay kakayang natulog.
1: Sa'yo natulog, dugay ni mata.
0: Sila kadamgo na gaya ang nahurot ato.
1: Ubay-ubay. Kanya mo nalang ako namataan nga nagdamgo gihapon ko. Kanya mo balik na pagkugtulog, ako sumpayan. Wala na nasumpay. Kanang nindot nga damgo no, lami sumpayan no. Di na, pero bati kayo. Ay! Thank you Lord. Damgo na di ay.
0: Di na ka mo balik og tulog, buyong og mata. Kasi masumpayan tong bati.
1: Og bati. Ay, thank you Lord.
0: Si Harold Villarba, mabuntag kong ugas diha sa Ugas Barbershop.
1: Alas 7:52 na, pagbalik na mo niya, amo isgutan ang impeachment kagahapon, day 17.
0: Gahapon? Day 17.
1: 17, 16. Huh? 17. O niya, naon sa puto si, kato si Acosta? Huh? Inday Sara, nanguha man ka o kanang...
0: Si Gina?
1: Gina Acosta, nanguha man ka, dako ba ito yung posisyon? Mm-hmm. Niya, di ka ba lumo Tagalog?
0: Ano ba si Ugswito na mubini saya?
1: Guryo-guryo. Huh? Kato sakto man itong kangkuhan. Your Honor. Waka kita niya?
0: Wala kong lang daw.
1: Acosta. Tanawa rin ko niya si Acosta god. Gina.
0: Gina Acosta.
1: Your Honor. Marami itong bata nga way buot bitaw. Dala siya ko no. Withdraw ko no siya. 125 milyones.
0: Hatag niya nila chika.
1: Hatag nila chika. O niya. Pangutan og Tagalog, Bisaya ang tubag. Nga naman, katigulang na nimo, di ka kabalo mo tinagalog yun. Di po ka kabalo mo in English. O niya, niyabot na lang ka ng posisyon. Ah, grabe. Kita elementary ta, high school ta, kabalo na ta mo Tagalog. Gamikan ko, doon na tayo Filipino subject. Bisag, bali ang ato Tagalog, importante makaistorya ta. O niya, ikaw magbinisaya pa yun ka mo. Itong kay Inglang kang Erwin, di na ta magkuandari, binuang. Oh, mau na dia. Ato ni nga tagaro kapag tagaro niya mga sukin tig paminaw. Your Honor. Kaya alas 7:53 na humalag sa pipila ka phenomdom. Standby.
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, naotonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 og ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
5: Mauna.
6: Nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pariola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: monay
6: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres. o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division o oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty Sira jud.
2: DTX 500.
3: Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Pamali sa mga butika. Diregyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomerase usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomerase dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo'y tig-arin sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba ni mo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
6: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og Mighty C.
7: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
6: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na po sa atong segment karabuntag. Kasadiin ang ubang mga kagsuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kani ato, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindo na ito balikan o baga istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una tamo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di na pwedeng di ta magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulod sa itong kalawasan. Iya kini pang flash out, ipang detox. Huwag limpyuhan na itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa Sayos Kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Ang bulan sa Agosto, maukini ang sugod sa pagkabibo sa Dumaguete City. Kay kada Agosto, maukini ang Founders Day sa pinakaunang universidad sa mga Amerikano. Dili lang sa Pilipinas, kundi tibok Asya, maukini ang Silliman University. Ang Silliman University, mga kaki-5, nahimugsok niya itong 1901. O karoon, nagsaulog sila sa ilang ikasinto 25 na katuig bilang the first American school in the Philippines o pinakaunang Protestant school usab sa Pilipinas. Mga aktibidades din niya, adunay parade, adunay mga reunion sa mga batches, sa high school, sa college. O ganoon na po doon sa mga lectures sa mga alumni. Nalayhan mo, hatag sa ilang mga ideya ngadto sa mga estudyante. O sa matagkaroon, ugo niya, maghatag.